0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kayo. Alas 8:08 na mga ka-vibes. Parang kamo nagpaminaw sa tong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugob. Bueno, mga ka-vibes, di ay gipasupot ga tampo sa atong diskusyon karon si ka-vibes Fred Gilmore D. Good morning, ka-vibes Tonton. Gi-question ang authenticity sa video pero ang sulti ni Attorney Objection Narbasa nga dapat daw gitanaw ang 2 hours plus nga video to understand the context. Nganong magtanaw pa sa full video kung di man di ay authentic, pagkatuytoy sa depensa, pagkalami. Doklon matud pa niya. Ayaw sad panukol ka-vibes sa Fred. Bitaw mga ka-vibes ba? Ingon ni Inihad, just to put again this issue to proper context. Ha? Ang ilang gi-question lagi karon nga dili kuno kadto original video ang anaa karon sa posisyon ni NBI agent. Ha? John Mark Kalilong, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: But you know, it was live stream, ang good. Ah? Sa ito pa, real time, atong nakita. Ang katong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. It was in Facebook. So, ang gibuhat ni NBI agent John Mark Kalilong, iya tong gi-screen record. Ha? Pinaagi sa kanang software nga gitawag og OBS, mga ka-vibes. Ha? Nga matud pa niya, dili lang gani nga iya kining gi-screen record, mga ka-vibes. Nisuwat sad siya ngadto sa kanang parent company sa Facebook to have it preserved. Sa ato pa, gipreserbar ang maunga video, mga ka-vibes. O anana karon sa posisyon, ha? Sa Meta

0: Ang parent company sa Facebook, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Muna'y nahitabo, mga ka-vibes. Ha? Gani, gawas ni anak doon na na'y gitawag na hasbalyo. Unsa man ning hasbalyo? Usa ni ka unique digital fingerprint sa ato pa, mga ka-vibes, by using algorithm. Ha? Kung doon ay pag-alter ni ini, doon ay pag-usab ni ini, ha? Doon ay pag-piki ni ini, mahibaw ana, pinaagi sa has value. Karon di ka never dispute that. Ambot lang ni Kalit Manis, Ruben Padilla, mga ka-vibes, yung niingon nga, hi ko nung original copy ni ato, but still ang police Ruben Padilla, oy. Wakasabot sa termino nga OBS, mga ka-vibes. Ha? Kay matod pa niya, dugay na kuno siya sa, ha? Dugay na kuno siya sa mass media. Ha? Hihi! Kining OBS nga gitawag og Open Broadcaster Software, mga ka-vibes. Ha? Doon na maguni siya kapasidad nga maka-screen record. Ha? Kay pananglit to na kay kinahanglan nga i-screen record nga importante kay video. Mahimo ni. Unya, tungod kay diha niya nakita sa Facebook, kay gi-streamline, gi-live sa Facebook ang maong press ko ni atong November 23, 2024. Aron dili ni ma-delete, mga ka-vibes. Nananghid mismo sa Facebook, pinaagi sa Meta, si NBI agent John Mark Kalilong, mauna nga na-preserbar ka na karun. Agoy kay ang gusto ni Ruben Padilla ang kadto ko nung raw video, mga ka-vibes. Unya, nitingog o kalit si Attorney Harry Roque. Oy Roque, pauli deres Pilipinas, may kay tanaw na toog. Ha? Di, basag ka aristohon? Ay, ina ni mga ka-vibe si Harry Roque Manggod ang usas mga ha? Kananaang usas mga nag-live stream ni Adto. Ha? May share ni ini diya sa iyong Facebook, mga ka-vibes. Ha? Matod pa ni ka-vibes Ted Mides, napakatanga talaga ni ex-con pati ang witness ay nalito. You have a point, ka-vibes sa Ted Mendez. Pero, klaro maguda ba? Ha? Ang kining maong software, mga ka-vibes, maong kahimanan, pwede maka-screen record sa original na nakita nato sa live stream sa Facebook. And in fact, mga ka-vibes, despite that they were questioning the authenticity of the video, unsang pagkaunsa ang mismo si Attorney Carlo Joaquin Arbasa, matod pa nila si Attorney Objection, mga ka-vibes. Nigamit manggani sa maong video. And therefore, technically, they are confirming it. Nga katong video tinuod to, pagkatoy-toy lagis defense panel ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Gika ni ka-vibes 6990. Good morning, Sir Tonton. Unsa day kalabutan ni Lopez sa kaso ni Sara Duterte? Kining ingon-ini ang nahitabo, ka-vibes 6990. Undersecretary Zulaika Lopez, ang Chief of Staff sa Office of the Vice President. Diha ni Adtong Higayuna, ha? Sa dihang niluwat si Vice President Sara Duterte sa maong pagpanghulga ngadto ni PBBM, ngadto sa iyang asawa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos og ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Siya mo'y nakatrigger sa tanan. Kay perting hilak ni kinini ang Zulayka Lopez na balaka siya ngano nga ibalhin siya og presuhan gikan sa detention facility sa Kongreso dito sa Batasan Hills, Quezon City, paingon ang ngadto sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna iyang gikabalakan niya ang naitabo at mga kabibes, wag siya mapriso dito. Uy, kalit ba lang nitukar pong sakit ni Atty. Zulayka Lopez, mga kabibes? Matod pa ni Kabibes 4541, delikado taan ni Kabibes Sir Ton, matakdan tas ka 8018 nila gusto raba manakod. Uy, kamulang diha, DDS, kay hayag ragyod among pangisip og pamati. Lisod na bitawag mo yung managhan, Kabibes 4541. Kanabang, lisod na bitawag nga, ipatuo pa nila natong mga Pilipino ba nga dito tinuod, nga kanaghan na to nakakita. Nahimo ganitong unod sa mga balita because you know mga 40 to ka mga vloggers lakip na niya na ang mga sakop sa mainstream media ang nisalmot niya itong press con. Unya klaro og tataw man tong giluwatan nga hulga ni Vice President Sara Duterte. Ha? Nga ni meltdown siya kay tungod lagi ambot ko nga, no, yung kaha nga, ig-unsa gini silang duha ni Atty. Zulayka Lopez nga daw pakamatyan man ni Vice President Sara Duterte ang maong abogada nga taga Davao City, mga kabibes. Kay bao ko, mga kabibes, nga, ha? Dagan sa mong naibawan. Kung si Kinsa ni si Atty. Zulayka Lopez sa kinabuhi ni Vice President Sara Duterte. Gikan gihapon ni Kabibes Ted Mendez. Can you just imagine, Sir Tonton, may affidavit ba daw si witness from the original? Ewan ko, Sir Tonton, ewan na lang talaga yung binoto ng mga DDS. Yun na nga, Kabibes Ted Mendez. Si Robin Padilla, ang butlangan ng Robin Padilla, oy. Ha? Gano ko no kinalang yung kunong raw video. Ha? Unya, kani si Harry Rockeron nga nagpaalig-alig, muli kani sa Pilipinas. Oy, paokya pra po ng kang Harry Rocky, oy. Ha? Nga no, mga kabibes, he also has a pending warrant of arrest for human trafficking. Huguman pang criminal charges mo nang di gina, mupauli diri si ha? Harry Rocky sa Pilipinas. Nidugang si Kabibes Ted Bede, Sir Ton, ang tanong kung mag-deny si Arturo Lopez, ano kaya ang mangyayari? Anong i-deny niya po? Na hindi siya yung babae na kasama ni Vice President Sara Duterte nung gabing yun? Kabibes Ted? Gika ni Kabibes Ace Junaldo, good morning Sir Ton. Maone, powerful statement nga gibuhat ni Defense Cayetano, Alan Peter Cayetano. In your personal opinion, as the investigator of the case, is the threat conditional? NBI agent Mark Kalilong, sa akin, the threat is absolute po. Boom! Matod pa ni Kabibes Ace Junaldo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Really? The threat was absolute. There's no such thing as conditional threat ng hulga. Gani ka ng hulga, yun ka. Unya lagi, mga kabibes, it was really a betrayal of public trust. It was really a form of a high crime. Kaya you know, mga kabibes, dili magod ordinaryong tao si Vice President Sara Duterte. He is an impeachable official. Rather, she is an impeachable official. She is the second highest official of the Republic of the Philippines. Ha? In case yung bako og tinuod nga may tumpawag si Presidente Bongbong Marcos, ha? She will be the instant president. She is the successor according to the Constitution. And that was the first time in the history of governments in the world, mga kabibes, nga ang vice presidente may hulga sa presidente sa usa ka nasod, sa asawa sa presidente og sa kanhi speaker sa House of Representatives.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni kabibes, Benjamin Nildore, matud pa sa mga DDS na mo daw ang prosecution sa cross-examine objection Narbasa. Kaya may namu-mo ato. Nga dapat unta ato, ilang gidispute nga dili tinuod ang maong video, pero saman nga nag-unay mapun sila. Murag gipusil ang ilang kaugilingong stiil. Nagduktok ha. Nagkuha og bato nga giduktok sa ilang kaugilingong u. Kaya nga no, ang the same video nga ilang gidispute, mao sa ilang gigamit nga na bunggo na hinoon, mao nang ipatawag na hinoon si Attorney Zulayka Lopez aron pagtistigo kay siya man ang gihimong exhibit ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa, mga kabayes, pagkatuytoy abogaduha. Matod gihapon ni kabayes Ace Junaldo, kinsa ang swing vote ani sa minority, sir? Ton, ako nakita ang mga bilyar o kaning bunggo para maabot sa 16. Kana kabibes Ace Junaldo, tanawunon gagay na. Kay even kanang giingon nga threshold na 16 votes, alang nako, I go with the opinion of Senator Ping Lacson nga justiciable na siya. Lalisunon pa kay na. Kay lagi mga kabibes, the reality is, as we speak, ha, 24 sila ka mga elected senators. Pero, missing in action. Kay fugitive. Nagtago-tago sa balaod si Senador Ronald Bato de la Rosa. Unya, si Senador Jinggoy Estrada o si Senador Rodante Marcoleta, mga piniriso. So therefore, wa sila'y partisipasyon sa impeachment trial. So how can they vote? Nga wa man sila dito. So it's unfair. Dili makatarungan nun nga magpadayon ang decisive nga threshold o 2/3 of the senators nga kinahanglan decisive gihapon aron mamatud-an nga guilty o konbiktado si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment case, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni kabibes Barrio Oclenaria, good morning Sir Tonton. Kung muuli si Harry Roque og dakpon siya, tingali og magpasakit-sakit na sab. Salamat Sir Ton. God bless with smiling emoji. Unya gipakapinan og praying emoji. Salamat kayo. Balanse gid kayong imong komentaryo og opinion, kabibes Mario Oclenaria.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nilapas mga millennials, gara-gara lang gud si Kwan, kabibes Mario. Si Harry Roque, what can you expect from him? Panglubog naman lang yan niya. Panglubog naman lang yun ang iya. Oy, welcome back, kabibes Rene Repaha. How are you, Triple R? So, mauni mga kabibes ang nahitabo ron. Nga, karong sunod semana, tanaw na to kay nagpaukyab man si Undersecretary Zulayka Lopez prepare for Typhoon Inday. Typhoon Inday, tanawon bita nato, di baka magkabikos-bikos og og ang tinuod ang mo kanini ang direct examination ni mo si Attorney Lorna Kapunan nga ginganlan sa ni Congressman Paulo Ortega ang Deputy Speaker nga bagyong Lorna kuno suma pa niya ni Congressman Paulo Ortega, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, remember, this will go for about 7 months pa ng impeachment trial o gway kausaban. So, daghan pa kaitag madiscovery ni ini and first 3 days pa ganito. Daghan nag nabutyag, daghanag, dayagyag. And you know, lagi mga kababs, kanilaging grave threats. Og magikana sa usa ka impeachable official. Dako kay na nga butang mga kababs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kababs Ted Bedes, daka napakatanga ng defense ton kung talagang may mga utak yan. Bakit yung video din ang ginamit nila? Nakupo, pinukpok nila ang sarili nilang mga ulo. Wake up, Narbasa, sumapa ni Kababs Ted Medes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni Kababs Ace Junaldo Sus Lopez, kung wala makaistorya, muragwa, magmalatay hilak in a wheelchair gakus ni Inday. Bitaw, no? Nagbinatag hilak. Kamu nalay basa sa body language sila mga kabibs. Kung igunsa silang duha. Di nalang tamo mukas aspersion sila sa in English pa. Gika ni kabibs 6990. Good morning, sir. Kini si Amy. Unsa mang yod? Okay. Unsa mang yod? Tepa ha. Unsa mangyod, una yun niya ang iyang igsoon pagkatoy-toy sa Panika Vibes 6990.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ibao ka, Kabibes 6990, si Amy, hasta mga DDS, gitawag ba ni siya og mangga? Hehe, mangga gamit?
2: Pinawa!
0: Gika ni Kabibes Fred Yelmordi, naapay dugang sa pagkatoy-toy ni Attorney Objection Arba sa Kabibes Tonton. He asked Kalilong kung nakasabot siya moto propio niya kay nabullseye man ni Kalilong ang meaning. Nagpanik, pinakalit si Attorney Objection. Ingaw na lang siya, "Are you sure, sir?" Hehe. Sakto kagyod Kabibes sa Fred Yelmordi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni Kabibes 760. Kabibes, og mapriso si Harry Roque diri sa Pinas, babusog siya sa mga suriso. Hehe. Dagan suriso og hotdog sa jail, Kabibes. Ikaw si Aw saka sa imong pasumbing ali 760 ha. Na kamo na lay hubad. Mabusog siya. Di day longganisa, suriso gyud og hotdog. Ikaw ba? Mga kabibes, bitaw ba? As the days went on ba? Ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, alang nako nag self-destruct ang prosecution team. Nya musaw-saw pa ning uban, Harero kay Mausad. Ha? Kada bang paita bitaw? Kitang tanan nakakita ta oy. Kung unsay gisulti ni Vice President Sara Duterte, nakadungog tang tanan kay live stream lagi to. Ha? Ila man tong gi real time Facebook live. Unya karon mingon sila nga questionable to dito tinuod ang mga video mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni Kabibes Benjamin Hildore, matod pa ni Basti, ang tumong daw sa pag-impeach ang igsoon aron dili makalansar. Nganong maproblema man siya nga siya man ang plan B. Hihihi. Kaluoy pod with crying emoji batok. Sumapa ni Kabibes Benjamin Hildore. Mga Kabibes, mag alas 8:30 naman, mo post lang ko makadiot o niya atong itibawas kining padayon karon nga character assassination batok ni Attorney Amando Vergil Ligutan, ang usa sa mga sakop sa kining prosecution counsel sa nagpadayon ng impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
4: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Bueno, alas 8:33 na mga ka-vibes. Padayon ko muna ang paminaw sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Bueno mga ka-vibes, ariragunta ni ining padayon karon nga character assassination o pagpangdaot sa mga DDS ni Attorney Amando Virgil Ligutan mga ka-vibes. Grabe kay ni sila kay karon before ko nagnibalik sa atong pagsibya mga ka-vibes, naroy mga meme nga ilang gitupad mga ka-vibes si Attorney Ligutan og mga babae nga naas kwarto. Sa ato pa ilang bitawang gi bugal-bugalan, gi yama-yamaan, gidaot itaon ang pagkatao ni Attorney Amando Virgil Ligutan mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: Nanginubra naman tao ning mga DDS oy. Kanabang wa nag sila ilaing mahimo. Makaingon bitaw ta nga lisudag managhan ning mga tawhana oy. Ako bitaw diagi ko gito bagoy kay dili sa pag-unsa fraternity brother pagid nako nya gingan lang patag di mao. Ngano ko nung mo musuporta ko no tas presidente no mga ka-vibes, in the first place wag yung kumubutar ni anang presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa may makuha na kong musuporta kong BBM nga wa man nakaila na to mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: Ang ato din eh kung unsay tinuod, kung unsay panghitabo, ha? Munang naliman ka sobra na diba? Una kay niingon man si Attorney Virgil Ligutan nga ang photocopy is already admissible as evidence. Ang ilang gibuhat, ilas ang gibugal-bugalan si Attorney Ligutan kay matud pa kuno nila sa ato pa di ay pwede na di ay dawaton nga ang photocopy sa usa ka kwarta. Pagkatoy-toy klase ng argumentos mga DDS lagi.
8: No!
7: Nay, timang diri si ka-vibes kinini ang 4541. Dear Typhoon Inday Sara, the truth hurts. No matter how hard you try, you can never hide the truth. As to you will be blooded but unbowed. Well, let's see. Good luck to you and your team. Pagkalam sa kininiang meaning sa padayag nga opinion ni ka-vibes 4541 mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: Unya, gikan ni ka-vibes 5118. Sir Tonton, kung ma-finalize yun ang threshold nga 16 votes, dakog chance nga ma-acquit si Piatos kay ang mga DDS senators. Chinator, acquittal man jud ilang verdict bisan pag bugat ang evidence. Well, nilapal, let us to see. Let's see. Kinini ang ka-vibes 5118 kay matod palagi ni Senator Ping Lacson, justiciable man eh. So, akong tanaw, maabot kinis Korte Suprema kining kalabot sa threshold kung pilagyod ang magic number. Kay mga ka-vibes, suma pa kagahapon ni House Prosecution Panel Member o Congresswoman Laila Dilima sa mamamayang Liberal Party List. nga sayo pa man nga isgutan ang kalabot kung pila gyud ang threshold, 16 ba o 1/3 ba sa kasamtangang mga miyembro sa Senado. So I go with that notion galing. Kaya importante ron nga mahimbawan gyud sa katawhang Pilipinon kung unsa ang mga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabay.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Unya, okay. Naapaygi tampo diri si Kabaybs is Junaldo. Maka-imagine ko Sir Ton nga si Basti ang mapresidente sa Pilipinas. Ambot unsa kay may tabo na to simbako taon Kabaybs is Junaldo. Unya gikan ni Kabaybs Ted Bede Sir Ton. Tanong ko lang po, bakit ganun si... okay. Sabihin ko na lang, Baba, hi, I mean, Kabaybs Ted, ha? Anong klaseng kapatid kung totoong kapatid nga kaya ito kung bakit ganun siya? Paki-explain naman. Sabihin ko na lang, baka ano lang din siya. Feeling niya, hindi siya napagbibigyan bilang kapatid. Ay, nanaramang gina, pero takay ba o, nga basing mag-istoryahanera po na sila kay buhay paguna ilang inahan si former First Lady Imelda Marcos. Sharon naman po, di sila mo respeto sa ilang inahan. Again, lagi, kananaang ako, dili yun ko, kana bang, umingo na ganitag Marcos ba ta? I will not say that categorically. Ang ako din eh, ang mahinungdanon, may bawaan na to kung unsa ang tinuod, mga kabibes. Incidental rani nga, ha? Kanang ang Article 1, naglambigit sa pagpanghulga ni PBBM o sa iyang kapikas o ni Kanis Speaker Martin Romualdez. But whether we are loyal to the Marcoses, ako mismo, mga kabibes, I will say categorically, I am not loyal to them and I am not their apologist. Ang ako lang yun din eh, ang among tumong og tuyo din eh sa istasyon nga mahibawaan sa katawhang Pilipinon ang kamatuuran sa mga panghitabo, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Matod paghihapon ni Kabaybs Ted Bedes, ito lang sasabihin ko Sir Ton, kahit anong gagawin nilang paninira kay Atty. Ligutan, di pa rin nila matatanggi na napakagaling ni Atty. Ligutan. Ito ang abogadong may credibility, integrity at higit sa lahat may tunay na layunin para sa katotohanan. God bless him and protect him always. Gika ni Kabaybs Ted Medes. Gika ni Kabaybs Ace Junaldo. Ihatag nga nila isa ka isla Sir Ton. I-add na sila dito tanan. Nahan makahaman sila Duterte Raperme. Matod pa ni Kabaybs Ace Junaldo.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Gikan gihapon ni Kabaybs Ted, ito lang Sir Ton, what comes out to your mouth is a true reflection of what kind of person you are. Ganyan itong mga DDS, matod pa ni Kabaybs Ted. Mabitaw na nga medyo ako maingon na lang ko usahay kalooy po taon ani nila oy. Talawa ragod niya pohon inikabot sa kining article kalabot sa unexplained. Well, tanaw na to kay diha na matribukar kung pila gyud ang kwarta sa bangko ni Vice President Sara Duterte. Kaya ato ning ibangga, ato ning itandi sa iyang gideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Network, mga kabibes. Kay it is really unthinkable nga ang nadangat dito sa kinini ang Anti-Money Laundering Council, bilyon-bilyon ang kantidad. Yet, ang gideklara niya as of late, 98 billion pesos, mga kabayos. Pero pakpak lang gihapon, hasta tiil sa mga DDS pagkatuytoy, mura magwa maagig mathematics mga tawana. Gika ni Kabaybs 760, mas grabe ang gihimo ni Las Cañas kay ni Amy Kabaybs kay gipatay gyud ni Las Cañas ang duha niya ka brother tungod didigong inana kalala ang DDS virus, Kabaybs. Well, But talking about retired Davao City policeman Arturo Las Cañas, siya man ang usas mga kananaang ligon nga witness batok ni kanhi presidente Rudy Duterte kabayb. So tanaw na to kay og sa panultihon pa nakaamgo na sa iyang kasaypanan si kanhi Davao City policeman Arturo Las Cañas nga self-confess nga sakop sa kanang makalilisang kaayo nga Davao Death Squad kon DDS, mga kabayos. Gikan ni kabayos Mario Oclenaria, kung si Paolo Duterte maoy mapresidente sa Pilipinas, libre na ang pagtato. Ang pagpatato. Katawa la tabi. Kalaom sa demog storya kabayb sa Mario Oclenaria. Ngilngiga, no? Unsa kay Dagwise Pilipinas og si Paolo Duterte ang mapresidente. Kay laliman ka, hasta abot ko sliog ang kananaang tato ni Basti Duterte. And talking about Basti Duterte, mga kabayibs, nag-iskot panggad sila Operation Romanov. In one of his speeches in Davao City, ang nipasumbi nga ibahay Operation Romanov, mga kabayab, sa ginaot matanaw ni sa prosecution panel nga iyang gipasumbi nga yan. Balibya, ang iyang gitumong si Presidente Bongbong Marcos biya. Ningon siya nga, in that so many words, ningon siya nga panamini ang naitabo sa pamilya Romanov. O niya, ni hiskot pa to siyang Benito Mussolini. So, if ever doon ay tumong nga ilagyod nga mahipos si Presidente Marcos, it's the Duterte's, mga kabayibs. Kay, o katong subayon, I just do not know, ipakita ba ni sa mga sakop sa prosecution panel nga kining gihiskutan lagi karon nga na Operation Romanov, mga kabayibs.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Kaysa ako nang gikaingon, this was about the Romanov family in Russia. Nga, gihurot yun ang ilang tibuok pamilya. Panahon niya itong Russian Revolution. Nga, si Tsar Nicholas II o iyang pamilya, mga kabayibs, pamilya Romanov na dito sa Russia. So, maunay na itabo. Unya, ang gisulti niini, kalabot niining pamilya Romanov, si Basti Duterte. Unya, gibalira ba ni Vice President Sara Duterte ang script ron? Kikipasikad po niya sa premise ni atong nagpangutan ng vlogger ng Giganlan o si Princess Maui. Ha? Muna mga kabayibs nga para na ako, palusot na lang gini kay Apike naman. At tanawa ang ilang usa ka ko ano? Ginganlan kog di mao. Grabe kayo. Ginganlan kog di mao. Mana nga ako ba, mga kabayt, maluoy na lang ko ani nila. Kita mo tingali mo sa ilang grabe nga baso. Gi-describe ang akong unsa ko? Unya nga. Amoy klase sa mga supporters ang naa sa Duterte diehard supporters, mga kabayibs.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Ay, Joey Palomar, ha? Ang sabi ni siya. Ha? Naintindihan mo ba yung ano? Naintindihan mo ba yung OBS? Ha? Doon yung naka-screen record, Joey, yung sinasabi niyong hindi authenticated video. Ang hirap kasi sa inyo, pag nalagay na kayo sa alanganin, wala na kayong magawa. Ha? Name calling na lang. Argumentum ad hominem. By the way, naintindihan mo ba ang argumentum ad hominem? Ha? Kaya mo kong ginganlan o bubo kuno ko, mga kabayos. Pero you know what? Ako mo ingon ninyo lagi, tanang isyo nga kong isgiutan din eh. Ha? Morning mga isyo ha nga. Ha? Andam ko ning barugan dito sa Plaza Independencia. kung uban dito sa Manila, dito sa Luneta, kaning mga isyu nga atong gisgutan dinhi, andam ko ning barugan dito sa Plaza Independencia, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: At anawa rago di sila, sila yung mga bright, pagka-bright cute kay pag-ingo ni attorney, ha? Kanana ang Amando Virgil ligutan nga pwede na ang photocopy. Anasos, naghanday nila ang nagpasirog sa kwarta. Nga nindot na ini, mauna yung solusyon sa atong ka kalisod sa kinabuhi. Pwede man na ini. Awarag sa klase guto ka. Alam nyo kasi, Joey, yung utak nyo, ha? Gamitin nyo ng maayos. Huwag nyong upuan. Ha? Kasi pag naupuan nyo, hindi na utak yan. Huwag nyong apakan. Gamitin nyo ng maayos. Ha? Kasag utok ting mga tawhana ning mga DDS, oy. Gikan ni Kabibes 760. Kabibes, mag-amping yun ta nga dili ta matakdan sa DDS virus. Kaya ang unang mapiktahan ang atong utok. Kaya ang karton, unsa na? Ang karton, jakitan o hungitan o kanon. Ikaw ba, Kabibes 760? Samot ni sila kasuko ron, Kabibes 760. Bito, no? Ang standi ni kinini ang Pierre Ardini kani presidente Rudy Duterte dito sa Dihig, ha? Ilang jakitan, ha? Gisulubag jacket nya hungtan nya kanon ambot. Siyang klasiya nga makaingon bitaw ko murag kulto na ang DDS bitaw, mga ka-vibes. thank you for the kind words sa Kabibes Fred Gilmore D. Ningon si Kabibes Fred Gilmore D. Ka-brilliant anang Kabibes Tonton, ikaw ang bubo kay DDS ka. Lisod bitaw kaay sila. Abot lang, mga Kabibes, ha? Daliman ka, tuo sila nga. Ha? Kaniha? Kaning, if you're going to run through the minds and brains, if ever there are brains really within the DDS, ha? May buong kanin nila. Sila raman ni nga mga grupo nga dito o itong balita nga interim release ni Vice, rather ni former President Rudy Duterte, mga ka-vibes. Dili man kita. Nito o taon sila ato. Sus, nagpistag ang uban nila, mga ka-vibes. And that was fake news. And there are several instances of fake news nga ang mga DDS nituo ni sila nga dunay supply sa lana katong nahitabo tong unang adlaw sa paggubat tali sa kinini ang sa Iran og sa Amerika og sa Israel. Nituo sila nga dunay supply sa lana, ha? Gikan sa gawas sa nasod paingon nga tus Davao sila ray nituo, mga ka-vibes. Ambot lang klasihas mga tao. So karon maingon na sa di sila nga gatong video nga gipakita nga nanghulga si Vice President Sara Duterte. Dili ito tinuod. Nga bisag kitang tanan nakakita niya to. Klasihas utuka lagi, mga kabab. Sambut lang. Ha? Wabaka ni yung tao na sudla nagbakukang ilang mga utok sa? Matod pa ni Kabibes 4541, agoy kakuyaw na anak nila, Kabibes Sir Ton. Lahi na yun ang dagan sa ilang utok. Iampo lang yun ni nato sila nga makamatanas kahayag in town. Napayusay nga, ha? Matod ni Kabibes Fred Gilmore D, political zombies ng mga DDS. Murating nga lang yun. O zombie na, hi man, wanay utok? Kanilang laging artikulo labot sa unexplained wealth. Ambot lang ugunsa magunsa kani ang mga DDS, di ba kani magbinatay ni sila. Klaro manggod, mga ka-vibes, laliman ka. As we speak, na there are at least 9 banks nga gipahatagan na og supena 12 stikom buot pasabot mga ka-vibes, ha? Mga dokumento nga dad-on dito sa kananaang Senate Impeachment Court og supena ad testificando, motistigo, motistimonya. Siyam ka mga bangko ni, ha? Nasagad ni ini tuas Davao City og ingon man ang mga opisyales sa Anti-Money Laundering Council. Nga mao'y mo establishar kon pila gyud ang kwarta sa bangko ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Kung inyong mahinumduman sa gipahigayon nga clarificatory hearing, ha? Sa wa pa ni na plaster gyud ang kinini ang impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Nabutyag ni Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council mga ka-vibes, nga mukabat sa kapin sa 2 milyones pesos pa ang nahabilin nga kwarta sigon sa bank transaction records nga naabot sa buhatan sa Anti-Money Laundering Council. Apan unsang pagkaunsa mga ka-vibes nga sa iyang uwahi nga mga pag-file sa iyang gitawag og SALN kung Statement of Assets, Liabilities and Network ang gideklara nga katigayunan, ha? Ni Vice President Sara Duterte, 98 million pesos ra mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So see the disparity? 98 million as against 2.9 million. Nga gani ang kinatibukan nga transaction records kay lang natala amounted to 6.7 billion. Unya dunay withdrawal, ha? Inani, dunay withdrawal nga mukabat ra sa 1.5 billion kay ang kwarta gyud. Sigon sa ilang na monitor, mikabat og mikantidad og 4.4 billion. Sa ato pa imong minusan, imong kananaang i-minus ang 1.5 billion, that is about napay nabilin nga at least 2.8 billion. Ako lang give 2.8 billion kay dunay klaruhonon nga 780 million. Di, bisag dihan na lang tingali ta 780 million, di na lang tuuban. Pagkadako sa diferensya sa maong kantidad ngadto sa 98 million nga gideklara sa SALN, pero para sa mga DDS, sakto ra gihapon ang mathematics ni Sara Duterte og ilang mathematics mga ka-vibes pagkatoy-toy. Gika ni ka-vibes Ted Medes gihapon, napanood natin lahat yan sirton halos sa buong mundo. Galing mismo yan sa bunganga ni Lustay, tapos sabihin na di totoo o ang pag-death threat niya. Ano ta kayo mga hello set? Ano kayo mga hilo? Okay. Sirton, bubo ka daw. Ha, ha, ha. Ang bubo yung taong kahit alam niya na mali at kasinungalingan, naniniwala pa rin diyan siya sa sila yan ang totoong bubo. Di lang bubo, they are senil. Ah, ayun na. Galing yan sa'yo, ka-vibes Ted Medes, ha?
6: Arangkada sa kabutan.
7: Matod ni ka-vibes sa 5237, good morning ka-vibes Sir Tonton. Nisamot ka-agresibo ang China sa pangangkon sa atong mga isla tungod sa pagka-hati-hati na itong mga Pilipino gumikan sa paglaban sa mga DDS kay Duterte nga tuta ng China. Aduna kagipunto 5237. Gika ni ka-vibes 4541, kabahayan sa Unexplained World ka-vibes Sir Ton. May tabo mantingali nga basulon sa iyang blind supporter si Inday og ingnon siya, walang unta ni mo gisulod sa bangko, imong limpak-limpak nga sa lapi, may pag-imo na lang gilubong sa yuta, wa unta matray sa EMLC. Matod pali ka ba 4541 with three lapping emojis. Hehehe. Gikan ni Kabibes 1365. Good morning, Sir Tonton. Mas importante pa ni Sara Duterte si okay, Loka Lopez kuno kaysa yang bana nga si Man Scarpio. May paog mutug-an na lang na si Scarpio sa ilang marital status kay aron ma-clear ang iyang giingon nga private account nga iyaha. Simple ra jud unta. Hello sa mga naminaw. Diri sa Yati Liluan si Abay ni. Salamat kay ni mo Kabibes Abay. 1365 sa pagsunod din sa atong programa sa Arangkada sa Buntag, mga Kabibes.
6: Arangkada sa Buntag.
7: Mga Kabibes, video apike naman og mapadayon pata. Ang ako lamang Biyernes montaron ini kalunes magdungan na sa tan-aw ta sa pagpadayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte kay next week will really be interested. Interesting kayo mga Kabibes Radar. Kay ngano na kunoy typhoon Inday nga atong preparahan. Tanaw na to ugunsay ipakita unsay testimonya ni Undersecretary Zulaika Lopez, ang paborito kayo nga abogada ni Vice President Sara Duterte. Mga Kabibes, sa gihapon ako inyong Kabibes si Tonton Alcosantugop. Unya sangan sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Have a happy weekend, mga Kabibes. Hangtod sa sunod semana. Dagang salamat sa inyong pakig-uban kanako sa atong Arangkada sa Buntag. Kabibes, mauna ni!

0: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Yun ang good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni, mauna ni.
1: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Isang kunsa, yeskotan, lalisan. Isang kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na ta vibes!
3: DJ drop the beat!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
6: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Palit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
7: Mga vibe, P-Bomb is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22, Vision, and special performance sa grupong Aja. Karoon na lang July 26, 2026, mga vibes, alas 7 sa gabi sa Waterfront Cebu City Hotel and

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: Una-una,
1: daghang pangunauna,
0: daghang pangutana,
1: pangutana,
0: daghang kabalaka,
2: kabalaka,
0: walang kapaminawa, dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na.

0: Mayong buntag mga ka-vibes. Itong oras, alas 9.40 na. And kamo na mino sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes, mahonere! Mayong buntag sa tanan mga ka-vibes. Alas 9.40 na. And ano yung ato tingog garon? As a nonchalant.
2: May mga giprotektaan.
0: Oo.
2: May mga giprotektaan.
0: Na inasangit mang gudi rin akuan. Liso sa santol. And welcome mga ka-vibes sa programang Kalandrakas on this beautiful Friday. Si Katawa de Hatebe. Mampaila-ila sa tama ka-vibes. Kinitay niyo ubus ng alagad. My name is DJ Kim Yan.
2: Ikaw good morning mga ka-vibes! Ganyan ang paborito natin sa kahanginan, Ate Bay!
0: Asa may sunod, ikaw yung magbuot.
2: Kuna ako, kumain buntag. So tara na ito mga ka-vibes. Ano ang parehas bin ni DJ Kim Yat. Doon yes. Natin mga giprotektaan din he. That's why nanilang gina itong energy, no? Hini silang ganeda.
0: Ayan.
3: Sa kanunay mga ka-vibes, ang inyong ka-vibes, si Tonton Alcos ang tugok, may puntag pag-usap mga ka-vibes.
0: Ikaw po, no?
4: One day lang lumioy.
0: Energetic ka po siya, no?
4: DJ's Bracket.
0: Ayan, and...
5: May puntag mga ka-vibes.
2: Wala yung gusto!
5: May puntag mga ka-vibes!
0: Ay, ninyo.
2: Wala yung gusto!
5: Hinayay pa, hinayay na rin.
0: Bode. Excuse me po. Anyway, good morning ka na itong tanan mga ka-vibes. Shadow ka ron nga, Biernes. Today is July 10, 2026.
2: 2026.
0: July
2: 10.
0: Kamusta naman mo mga ka-vibes?
2: Kumusta?
0: Ako?
2: Oo.
0: Ay, tungod siguro sa atong panahon ka ron. Plus, ang nahitabo nga ashfall.
2: Kagahapon.
0: Yesterday. No? Mauna nga medyo under the weather.
2: Wow! Under the weather!
0: Asa makagahapon lang ganeda pag ashfall?
2: Pag ashfall, natadali sa sulod.
0: Alam mo, lagi nun, natadali
2: nata sa sulod, mga ka-vibes. Yes. May pag-abot na ko, pero kanang mag-taxi, magkukupaingon din. Hin.
0: Ay mo ba?
2: So, wakita nakalanghap sa mga diliangay, sa mga diliangay lang hapon. Pero pag saka na ko, ninsunod ayun si Gab ang ni-confirm. Kay easy na. So, si Gab ang ni-confirm nga na ay something-something, muna yes. Dayan to siya.
0: Kamuon, sige, buhat niyo kagahapon pag hitabo sa ashfall.
2: Tungod
0: sa
2: pagbuto
0: sa vulkan ka noon. Yes.
2: Kuan, nangayok kog mask dayo ni DJ Sprocket. Mm-hmm. Kaya salamat kay wala na ko ni pabayras.
6: Alin ito baligya?
2: Wala na siya nga. Ay, nang bayari. Uy, salamat kayo. Pero,
0: ha, gipabayad lagi ko niya.
2: Hala, anag.
0: Tag-20 buok.
2: Mao ba? Oh, tag-20.
0: Yes.
2: Ya, mo to kahit siguro wa siya ni dawat kay 20 pesos niya GCash pag yun. Di ba? Cash out na apay pinga G's pesos. Kansi na kay siya sa ara siya. Ay na na biyagi ara Ati Bay. So, mo to siya nag-mask gud ko because amo kay allergic rhinitis.
0: Ano tong ihatag ni nga mas imo na isto?
2: Ala gud. Isto siya.
0: Oh, tibok dagway magud matabunan. Joke lang. Di na may padayon diha.
2: Mao ba? Una una ka. Mantay lang yung kadakwa ron.
0: Jaba wokis.
2: Hindi naman problema na huwag maigo pa ang mata sa ashfall kay matabunan sa mask.
0: Yes.
2: Dako bitaw kay iyang kuya niya. Dako pagitag ilong. Magiging matabunan na rin siya. Kaya mga pabor kaya ako basta mag-mask.
0: Nga naman.
2: Feel ako guwapa kay ko.
0: Mo ba?
2: Yes!
0: Wait, na ganabi ang niguwapa tungod sa mask.
2: Usan ako, ana!
0: Mo na yung uban kay mag-mask. Bisag way sakit, mag-mask. Nag-relate ka rin ko, Mambo?
2: Ay, ano may akong buhaton?
0: Paduol sa microphone. Uy, naunsa.
5: Atong pag-COVID ba? Nagkakay mag-mask. Tanaan yung guwapo kay tanahon.
2: Opis, pero sa karoon nga nang wala na ikan. Hindi na kayo ng COVID.
5: Guwapo kay guwapa kayo. Nighubo dahi, di kayo.
2: Mau ba? Mau ba?
0: Nighubo, di dahi kayo. Guwapa ra.
2: Mau ba?
0: Ikaw rin kumanto. Sige. Nagunsa makagahapon pag hitabo sa ashfall?
5: Perte bagay na kong katogan na.
0: Pero nasigibuhat, no? Pampawa sa abog.
2: Mau ito. Mau siya nagbangalong.
0: Feeling na ko, feeling na ko, munay kulang na ko, kinahalang kong pampawa sa abog.
2: Pumarias ka. Kaya para, ang kato-ato na lang hap, ma-wash out siya.
0: Na may color pink diha.
2: Naabit ka. Ato na siguro naablihan.
0: Ikaw, DJ Sprocket.
2: Ngayon nagpabayad lang ka.
0: Okay ra ka?
2: Okay ra
0: ko eh. Okay, dako makagilong.
4: Pag-uli na ko, nag-mask ko niya, nag-con pag yun.
0: Nagbalaklaba pag yun.
2: Protected kayo.
0: Sharon.
2: Muna healthy kayo na siya o kung ano rin itong lan.
3: Huwag kagiapas pa uli sila pula po. Mas yung sunod din mo.
4: Wa raman.
0: Wala raman.
4: Okay, naka naman dito daan.
2: Naguhat na lang.
0: How about the vibes, Anton? Yesterday na, syempre, di ba, kanang ashfall, kagahapon at lawa. Nag-walking ba gahapon ka?
3: Medyo, nag-walking ko niya, nasangit ko. Pagtanaw na ko sa kung sinina, inoong sa naman eh.
0: Puro kuano, abo.
3: Abog yun, abog yun.
0: Actually, gahapon sa pagdating ako sa motor, ako motor na puno yung abog, no?
2: Yes.
0: So, kaysa may magdumi, because maybe of the weather po, kaya hangin po kaya gahapon. No? So, karon, kansinado gahapon ang klase dito sa Cebu City.
2: Alert
0: so,
2: level 2.
0: That's good, no? At least for, siguro, panahuman o circulate ang hangin ba, no?
2: Yes.
0: Nagihapon yung mga abog-abog. So, kamo diha, no? Make sure nga, dito mo lakaw o kuan o kanang, dili importante, so, gahapon na may plano nga pickle wall, cancel.
2: Cancel lang sa Karuan?
0: Magdala lang ito kong paddles pickleball. Kalimutan. Si Kabaybis Tonto, nag-pickleball na na.
2: Oh my God, alam mo ba? How was it?
3: Oh well, actually, kay, kumaumang ko mo table tennis daan, i-adjust na ko gamay.
0: Adjust ang gamay. Di ba?
3: Pero ang nakawindang na ko, ang scoring,
0: medyo gubot
3: mga terminologies, mga ding, kitchen.
2: Dilita kabaloan na. Kitchen kabalo kung kitchen. Kaya mo tamo kaon.
0: Di ha, maka nagpuyo.
2: Di ha, maka nagpuyo. Napasagdan man. Napasagdan.
0: Kaya na ang mga term, mga ding, lob, kitchen. Layak
2: na iba.
0: Dink.
2: Dili-dink.
0: Wala yung letter N.
2: Dunk.
0: Anyway, no, ang akong gustong isgutan karong adlaw, Manggod, because today we are celebrating Global Energy Independence Day. Ironically, doon na yellow alert status siya tagi hapon, no, ang
2: yes,
0: Cebu.
2: Yes, Visayas.
0: Tungod kay we are urged to save electricity. No, so, sa dili... Ha? Sa?
4: Pwede si Kig Brunout?
2: Yes.
4: Oh, oh, rotation.
0: Paduol ko ng microphone doon. Murang makagawa.
5: Maon si Kig Brunout?
0: Murang siya yung story ang tagal.
2: Gani, gamay na lang, masakot ako ni mo, labay na tika na ko sa loob.
0: Walang yun mo.
2: Saan?
0: So, mauna, no? So, ironically, though we're celebrating Global Energy Independence Day, no? Medyo nagkaka-power shortage. Shortage not only here in Cebu, but in the whole country.
2: Yes.
0: No? So, sa di pa nato isgotan, ubang mga kalihukan na ito umaabot, no? Unsa may mga matambag nato sa itong mga tigpaminaw to save energy.
2: Ooh.
0: Yan. Para dili ta magkalas-kalas o kuryente.
2: Yes.
0: Oh, sige. Langya ni Da.
2: Very timely kay nagtanaw nato, naghimot sa save energy, nagtanaw nato si Rick Rock.
0: Oy! Oy! DJ Rick!
5: Ay!
2: Nagtanong siya na ito. Mag-monitor siya. O saan pag-save sa energy?
0: Maya na siya. Naya na siya energy. Fear me!
2: Pero, delay nyo ang energy mong isave. Rick-rack. Energy. Akong tambag ani mga ka-vibes, no? DJ Kim Yat.
0: Yes.
2: Excuse me po.
0: Yes.
2: Akong tambag ana kay, for example, naamo sa balayra, bisan og naitaw sa kaning usa ka space, pwede mo gamit o warm light. Ayaw tong, ayaw nang on tanan mag kung pwede kaya sa inyong budget naamoy lain nga light nga i-install bitaw nga pwede man na LED para off na lang tong all white lights para warm light na lang inyong i-on, diba? Mas romantic pa, mas aesthetic pa.
6: Ay, friendly pag yun kayo, di sakit sa mata.
2: Exact. Oh, ikaw sa
0: ulo. Ay, ito mas nisip.
2: Ay, same with me.
0: So muna yung warm light.
2: Muna, that's how I do it sa balay po. Kay taas-taas po ang amo ang
0: consumption.
2: Consumption. So inaanap me. And the usual, kung walay tao sa usaka luna, pag mo ni mong suga. Diba? Ayaw i-on.
0: Bukan sa luna.
6: Luna area?
0: Katong intern din sa una.
2: Hoy! Shady! Listen, nilalami ako na kabalo.
0: Listen, nilalami ako na kapabayaan ko.
2: Kung amo ang gibuhat karon sa balay DJ Kim Yat, instead of tulo ka ceiling fan among gigamit.
0: Kanaghanap ba niyong ceiling fan?
2: Dili kailangan mag-ipet sa balay. So, alimutan ba kay for friends man sila. So, instead of tulo, nipalit na lamig one big nga ceiling fan nga makover ang whole room. Kay medyo dako man ang room.
0: Okay.
2: And then, before...
0: Gusto yun yung ipalit?
2: Ceiling fan.
0: Ceiling? Okay. Hindi pa na yun.
2: And then sa una kay magpasigag mi og suga sa gawas and sa sala kay hadlokan man mi. Pero kaon gi-conquer na lang gid amo among kadlokan. Mamahong na lang gid mi og suga.
0: Kung no need nang ipasiga din like.
2: Yes. And then ako pong gibuhat is naibay ko kanang chargeable lamp nga mo kuan siya mo last for a week. Kay charge mo siya pila ka bisag 1 hour and then pwede na siya ma-change into warm light, hayag na light or katong
0: disco light.
2: Bora kag kanang incubate ba? kanang orange ang light.
0: Wala disco light.
2: Wala mi disco. Sakit sa mata na ang disco light. So ingon ana siya instead of magpasuga ka, why not katong lamp imong gamiton.
0: Inyo ni ko man bonse gibuhat niyo para mo minus-minus ang inyong consumos kuryente.
5: Sa pagkakaroon murugo pa man.
0: Mo may gibuhat.
5: Morga, pero mas maayo gyud nga. Lagi ngon, paungon, gano'n, di na gamiton. Kanang dili kinahanglan ba, ana?
0: Ano pa man? Padol diha.
5: Ko amara, amara.
0: Ikaw, DJ Sprocket, ang sige nabuhat niyo sa inyo or sa may maakuan niyo para muminos-minos ang itong consumers kuryente kay nagnihit ng kuryente.
4: Kanag yan, kanang, basta din ganit gamiton, pagnon yan, on niya, kasagaran po sa mga kay mga nagtrabaho man ang nagpuyo gin sa balay. So kasagaran sa mga dako mayo kanang konsumo ang gabi.
0: Ang gabi, yun, yes.
4: O, pero gikuan ginana mo, kanang gi, kuan po ba, gi-control po. Ang aircon kon ingani nga oras ikon gi-limit na.
0: Yeah, no. Okay. Oh. How about you kabay kabay Bisonton?
3: Well, usa sa balay ang ginibuhat ta mo sa una rice cooker. Karon di na.
0: Kona.
3: Mag-shedding okay. Na mag
2: you know, magtakang na gyud.
3: Magtakang na. Kay dako bang consumption ang
2: tinuod.
0: Tinuod.
4: Dako gyud.
0: Ay, usay kung wala na pud mo gasol. Pwede man kahoy mas masumot ang nilong agbiya sa kahoy.
3: Right.
0: Amo sa amo naman, syempre if natay bata no, di yun na tumalimod nga mag aircon jud ta. Labi na init summer, di ba? Murag mahal ang aircon pero at least makapahuway kag tarong, labi na tutok init kayo, no? So ang ginabuhat namo is that ang aircon dili siya on off like
2: kay mas on siya straight.
0: Okay, if inverter siya kana mga bagong aircon karon, dapat pabugnawon nimo ang room tapos mo ang iyang consumo mismo ang munaog. Basta bugnaw na ang room tapos make sure if mag aircon ka dapat walay open nga bintana ana because ma-defeat ang purpose sa pagka-inverter niya.
2: Pabugnaw pa kag-room niya i-open na din.
0: Ana. O niya tinood na no kanang mga appliances.
2: Yes.
0: Avoid lang sa itong mga kurinting appliances like kanang mga oven mahal man na kanang mga 1000 watts air fryer.
2: Yes.
0: Sige lang. O niya
2: kanang makadugang baya gihapon ha mo kwenta gihapon kung nakasaksa naka-plug
0: yes. Kaya
2: wag gigamit. So, kana. Unplug it if wala gyud gigamit.
0: Yes. Kundi na kaib ta na.
2: Oo. Gigali gamit ton ibton
0: ha
2: ug di gamiton ibton
0: kung gamiton
2: dili ibton
0: ha
2: ipaslak lang yun siya choke by choke. Oo gusto mabago ang kuryente ug di i-choke
0: mo jud
2: so hito kayo ni silang duha sa mga inanda
0: at ibay ay anyway hey. Tino, aside from that no kanang kinipol kanang mga charger kanang nakapaslak
2: yes.
0: Ra or if not if ganahan mo mapalit mo ato mga extension wire nga na i-breaker ito na i-off nga
2: yes.
0: Ma-off yun siya tanan
2: pero kana siya akong question kaya naman ko extension nga na i-on-off nga switch ba kung naka choke gihapon siya bisag naka-off
0: depende kung mahalo na siya kato ng mga branded ma-off gina siya kaya naman na i-breaker
2: sige pero, trusted naman sa ito ng mga brand
0: pero gipalit rin mo
2: pero
0: na siya
2: pero 3 years ago naman good to okay pa kato siya
0: mo. Pero you know what in order for you to be safe mas may ibto na lang
2: yes
0: pila na may pag-ibot pa pila na may pagduko
2: usahay magod basta makahigda na kano kanisan siya ay magtinapulan ba usahay nga kapuya nagbangon unya ibton sa unahan
0: tinuod na no. O niya, kay advisable ba ni? Kaya nang bisag puli, bisag 80% pa, i-charge na po.
2: Diba? So kung 80%, yun na siguro i-charge. Undang lang sa siguro, huwata sa siguro siya mo 10%.
0: Oh.
2: Umayin ko na siya nga low battery, please charge.
0: Mana
2: ka, diba?
0: O niya, syempre, dapat, na may mga gitawag ng mga rotational brownouts, diba? Matagpan ni Rico Mambo. O dapat na natin yung mga, kuwana na, mga kahimanan na, para batukan na ito na. Like for example, natin yung mga,
5: Pai-pai.
2: Power bank.
0: Ano sa pa?
5: Oh, kana kapag ingon ni TV.
0: Oh, kana hindi ko nili ka tong G-Sulay po na.
2: Oh, man. To the fire. Wow.
5: Solar.
0: Oh.
5: Okay, na solar.
0: Oh. Sa paman.
4: Solar, oh.
2: Na kay bangkos gawas.
0: Oh, bangkito.
2: Gawas na lang ka. Chika-chika with silingan, may pie, or gitara-gitara.
5: Baro.
4: Katong power bank ka na ako. Na may power bank ka na ako.
0: O, katong mura ka to siyang tawag ni ka ng power station, nag-yot ka siya power bank.
2: Yes. Lola Hams, no?
0: Kung maka-afford mo kayo, paka-charge mo na siya. Kung sino, hindi na ito ilimod nga, electricity is very important.
2: Yes. Been part of our daily lives. Good.
0: Sa matag-adlaw. Imposible, wala kuryente. Pili ka, way kuryente, way tubig.
2: Way kuryente, ay, way tubig, way. Balag, way ligo. Basta na i-Facebook.
0: Kay ba ka, TB, problema na.
2: Namay puso!
0: Palitag, way puso sa inyo.
2: Ay, naalam, may puso sa... Naray puso sa ako, man.
7: Ako, okay, ragway kuryente, basta na i-tubig. Ay, di, yun na ako, maaburido yun ko. Katong pila ka-adlaw nga, wag, grabe yun ka-aburido. Grabe yun.
0: Katong pagbagyong odet.
2: Oo.
7: Okay, ragway kuryente. Kaya ragyod na kung makichisme sa silingan. Manggawas na sila nung, unsa na.
2: Charge. Naray, may madahang charging stations po.
0: Ang problema lang, usually, isa ka ng mga subdivisions. Mm. Diba? Basta may kuryente, automatic, wapoy tubig.
2: Yes.
4: Mapump.
2: Tinuon. Pump it harder. Kanta ba? Kanta ba? Kanta ba?
0: Last ka na lang sa akin. Ito kayo na ako. 9.55 na itong oras mauna. Save energy, conserve energy, mga ka-vibes. And then, yung mga nanggawas ko nga mong hingo nga, ka na mga post mga ni taas, ni skyrocket ang ilang consumption sa kuryente.
2: Yes!
0: Na yung mga nanggawas ka ron. But so far sa amo, okay naman.
2: Hope na ako ikaw worry. But ang explanation na kay Tungo, di ba, katong init, kaayo, onya, and then the, ano, mura siya, di ko ba sa specific term na iko an whatever sa katong electricity something
0: generation
2: na charge
0: oh na like inana
2: nga mo blow up gud siya kung ting init mo na atong nasinati dere sa to istasyonan nga na, ting init gali grabe gali ang init dako kayo ta o byronon sa kuryente because ma-charge man siya sa ato ah
0: di ba pwede nga
2: di ba sa beko
0: di ba dapat na i-solar ang beko para inig-init di ba di na
2: wala kuryente true fire very element po. Pero so far, wala pa mga sa'yo kung naka-experience. Kamu naka-experience ba mo? Ano nga? May skyrocket inyo?
0: Ni mahalin yung bayaran ng
4: kuryente. Wala, wala pa man. Oh.
2: Thank you, Lord.
0: Wala. Ako kay, wala pa man sa'yo kabayan po.
2: Kami kasaway na mi. That's why si husband, kuan kayo siya, mitikiloso na siya. Yag yung tanawon, what happened nga nung inaaniman. So, dito na yung makita.
0: Sa mga niles o around like 500 rang niles.
2: That's good. That's good.
0: Ako ba, yung sa akin yung mga 2,000, 3,000 lang ni Saka, no?
4: Saka. Kapag times 2.
2: No. True.
0: May pang bills ko rin din, itaas.
2: Ayaw na pag 3, ah. Kaya makasama.
0: Ayun ako, 9.56 na mga kapibs. Before we leave, no, syempre, dagat na mga kalihukan lang ganeda umaabot. Yes, go ahead.
2: Yes, ato mga ka-vibes din ha. Kaya mga bata-bata pa, mga kaedad na to.
0: Oh, yes. Kaedad na to ang ka-vibes tonton.
2: Yes. Diba? Katong mga anad kaayog mga, ganahan kay mga P-pop.
7: Yes. Oh,
2: dili na ganahan si Ate Bay, ana. Kitara.
0: P-pop? Mahim man ang gusto ni Ate Bay. Dili siya, dili P-pop.
2: Ano sa?
0: Only pop.
2: Aray ko, eto na. So, atangin ninyo next week. Kay ato nang ihatag ng mechanics kung saon nga makaangkon sila sa ato ang libreng ticket.
0: Kaya aron para nakitaan, sa atong concert nga giuluhang. O, di ba?
2: Nainitingog.
0: Dili ako yung ipri ato.
4: Wala, naka-off.
3: Dili siya ako.
0: Dili.
2: So, G22 Vision and Ajax.
0: Ang
2: July
0: Gen 26. Z Live in Cebu. Yeah.
2: Wow. Atangin na. Next week ha, para paunahan na yung ragyod because we have very limited tickets po nga ipanghatag. Pero pwede pa mamapalit. Go ahead and buy. And inig ka July 24, mag-una sa inyong Gen Z. July 24, doon na tayo servisyong ka-vibes nga pag-abuhaton atong ihatag ang kompletong detalye sunod semana.
0: Yeah.
2: And not only that, karong July 18, di ay, wala na ito na-appeal ganina sa meeting, so ito i-appeal karong.
7: Okay.
0: On-air meeting.
2: On-air meeting. July 18, doon ay event, no, alang sa mga, din sa Mariners Court, sa mga seaman.
0: Ay, oh,
2: tama. Ng patron saint nila. Mudoaw din he. So, talagsaon nga higayon nga mo-visit siya, apil ang Mariners Court. So, kitang tanan nga mga tenant sa Mariners Court, giauhag nga mo-apil aron sugaton ang maong patron. O niya, doon natay
0: patron saint of the seafarers.
2: Yes. Doon natay short activity in the morning. At ang ininyo, kaya ato nang i-feature po sa ato ang official Facebook page. Kaw ba na to ang mga ka-vibes campus vibes. Sila po nang ihatod ang detalye. At ang isa tong official Facebook page. Yeah. And basin mag-pickleball ta, ato lang atangan.
0: Oy, sa tanang mga court di ha.
2: Bikini man!
0: Nangitamig ka ng kuan, bakante. Pasig, nasa kuan, nasa sports.
2: O sa tawag na ka ng kuan, ka ng, dili ka mga beginners pa? Sa tawag na?
0: Beginner?
2: Beginner. Nara, open, ang saan open play lahipod na?
0: Ang open play lahipod na siya. More na siya ang open relationship. Dili ang open play, nagpadula ka, mag-invite ka mga players. Pero atong buhaton, may itag korte nga ka na pabangon ta, or di magani ex-deal ba na to, or what?
2: Oh, yes.
0: Para maka-training, and syempre, di ba? Manggawas ang mga skills. And actually, namalit na sila paddle, di ba?
2: Yes! Thank you, Kayo FM Radio Cebu, sa papaddle. Itag saan na mo, tanan? So, ato, hatag
0: ang... Kuan na ilang paddle ka ng kuan.
2: Ay, kumpiyansa ka sa mong paddle, Gyan.
0: Yula, Perseus.
2: Wala,
0: mga mahalo.
2: Ha? Tantaran?
4: Katumurang tantaran.
0: Ang ilang paddle nindot, mahalon, magkuno. Magkuno, bugat kayo, mahugan eh. Ay, no. Anyway mo na mga kabibs, sa tingin ninyo ang kalihukan sa 93.1 FM Radio Cebu. Labi na ang Gen Z Live sa tanang mga fans of Vision sa G22 and sa Aja. Diba?
2: Time to eat!
0: Ayan, at tangin ninyo mga ka-vibes. Labi na ang mga fans sa Eviction.
2: Yes, Eviction! Wala, wala! Ay, ikaw po!
0: Vision, ayan. And G22 and yes. Aja. At tangin ninyo mga ka-vibes sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets, paminala mo diri sa amuha. Alright, alas G's na. Mga to na ta.
2: Let's go.
0: Okay, kota na tayo for today.
2: Tayo na po. Charat lang.
0: Beto mga wives, salamat sa pag-uuman na mo. Arong adlang biyernes. Happy weekend sa tanan, no? So di pa taman na milit. Ang akong mensahe alang sa tanan. Hinaot nga sama sa dinat ko. Hinaot nga inyong ikaw sabay pass ikaw sa pass.
2: Tatay mo kalbo. Ay mga ka-vibes, this weekend ayaw kalimot to take that time to rest, relax and recharge, no mo importante yung kayo na muna ko i-remind sa ato mga
0: rest,
2: listeners
0: relax tulog ka
2: recharge sprocket na siya yes mo na siya kay weekend gani if na mo time to recharge by playing pickleball, go ahead, enjoy your rest day kay ikaw. Monday, so good na punta sa lain niya, panarbaho na po.
0: Ikaw, unsang mga arin mo, rest, recharge, rejuvenate, unsang pa yung arin mo yung dugang? Repay.
7: Rebound. Rebound siguro. Hello to BG Delan Arcabal diha sa Villaba Leyte. DJ Liniel is watching. Marvin Ladera. MG Basco, hello. Og si Rick Rax.
0: Hello ni Roy Lotfel Rocasa. Doon na po na siyong pickleball. Daghang ang pikulanan sa inyo ha, sa lasyon.
7: Gani.
0: Ang pikulanan yun ito, yung pirming na bakamti kay layo man.
2: Oo, yun. Ato na lang ta.
0: May pa.
7: Wapa man na-reply ang itong isendan nga taga dito.
0: Oo, maudyod.
6: Reply na mo, oy.
7: Uy, birthday sa kong Mangho Dugma. Happiest birthday tomorrow sa among pinaka-pinangga, pinaka-gwapa, pinaka-buutan, o pinaka-love nga igsuon. Diana, I'm auntie. Diana Avignante, I love you. I'm a forever baby.
6: Happy birthday, Miss Diana.
0: Yeah, happy birthday as well to Rain Charity Codilla. Happy birthday,
2: happy
0: Rain.
2: Happy birthday, Rain. Happy birthday to you.
0: And belated happy birthday to everyone. Advance happy birthday po sa mga mag-birthday.
2: Yes.
0: Happy birthday sa... Uy, happy birthday di ay ni Ma'am Julie Tainar.
2: Happy birthday!
0: The University of San Jose Coletos.
2: Happy birthday!
0: And happy birthday ni Kimson Castanares.
2: Happy birthday!
7: Ni-comment siya nga.
0: Happy birthday ni Kesha May Caniete.
7: Oh, hi. Happy birthday, Kesha.
0: Did I birthday ni Kimson ron?
7: Oh, ni-post siya. In siya nga, 5 days pa daw yung birthday. Ambot daw ni Meta nga nung nag-una-una. Ni ano siya? Candy Herrera, hello. Hello, mga ka-vibes.
0: Abi na ako, birthday to Rangsoy ron. Did I? Anyways, ato na ta. Kaya wala yung oras. Kini si DJ Kim Yan.
7: Kini silang ganeda. Service yung ka-vibes karong hapon.
0: Sige, pag...
3: Ka-vibes. Ka-vibes tonton ni hapon. Magkita na sa ta. Sa Lunes pohon.
0: Oh, alas 2 impeachment Lunes.
2: Yes.
0: Yan. Oh.
4: Oh, alas 11 karon ha.
0: Unsa? Objection? Wow.
2: Familiar.
4: Alas 11 sadsada. DJ Sprocket.
0: Lamon. Wow.
5: Okay, DJ Rico Mambo mga ka-vibes. Request na 3-1 karong taon.
0: Mura niyo na tagay
2: wala. Mga ka-vibes. Wow. Mga ka-vibes, Sabado sad. At tomorrow, see you. Kira-kits mo mga makinis sa ati, be. Ikaw. Bedtime stories. Sakit ngipon?
0: Huwag gini si DJ Kimet. Kaduhan mo ko balik-balik naman ko. Ano
2: yun? Sige lang, sige.
0: Alright, anto na may. Padayan na sa amin natin lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
2: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Ka-vibes!
2: Bye-bye!
8: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
9: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
8: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
9: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
8: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: class quality. ACS.
1: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayang buntag mga ka-vibes sa itong oras, alas 7 na sa kabuntagon. Huwag na itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. Uman, sa pagbutog, agahapong adlaw, alas 7:30 sa kabuntagon, na padayong gihapong gimonitor sa FIVOX. Na sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Balitatod ka na ito ni Sitio Barili intern Chini Tilar. Chini!
3: Nagpadayon ubo sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon sumala sa pinakabagong 24 oras nga monitoring sa DOST FIVOX hangtod alas 12 sa tungang gabi sa Hulyo 10. Nagpasabot kini nga nagpadayon ang taas nga level sa kalihukan sa bulkan o gikinahanglan ang padayon nga pag-amping sa publiko. Sa milabay nga 24 oras, natala ang usa ka medyo kuso nga pag-irap nga milungtad og 3 ka minuto og 21 ka volcanic earthquakes. Na-record usab ang sulfur dioxide emission nga 473 ka tonelada matag adlaw base sa sukod nga gihimo niya dung Hulyo 9. Sumala sa FIVOX ang pagbuga sa asog gikan sa crater misa ka hangtod 3,000 metros o gipalid sa hangin paingon sa Sidlakan. Nabatikdan usab ang padayon nga pag-inflate sa bulkan, nagpakita nga nagpadayon nga kalihukan sa ilawom niini. Gipahinumduman sa DOST FIVOX ang publiko nga dili mosulod usa so, 4 ka kilometro permanent danger zone tungod sa posibleng nga kalit nga pag-irap o uban pang peligro nga mahimong idulot sa bulkan. Chini Tilar, CTU Barili intern, nangalagad aron mohatod sa nangunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
2: Dagang salamat, Chini Tilar. Kani naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR Newsbreak. At tangin ninyo, ang lain pang FMR Newsbreak kunyang alas 11 sa Udto, kinihi si DJ Kimian. Nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
4: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita kits Cebu!
2: Mga vibes, it is now 10:10 alas gis na sa kabuntagon. Gen Z Live in Cebu, mga vibes, hapit na yun. P-pop is on the rise. So Gen Z Live in Cebu is happening karong July 26, 2026 featuring G22 Vision and a special performance sa grupong Aja, mga vibes. Tickets are available at SM City ticket outlets nationwide. Siyempre, doon na po sila special pre-concert event live for free, mga vibes. The ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu Wing Atrium at 2 o'clock in the afternoon of the same day, mga vibes. Mga ka-vibes, sa mga naminaw karon, o ganahan makadawat og libreng tickets at ang iyong padayon lang sa pamaminaw dire lang sa inyong favorite music radio 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, kita-kits!

0: kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.5.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-5 sa itong oras, alas 11 impunto na. O gani ato mga nagunang balita o mga taknaa mga ka-5s. Alang sa itong FMR Newsbreak. Naangol mga ka-5s, kung sa ka-welder, human sa sunog na miigo sa Dakbayan sa Mandawi kagahapong adlawa. Balitatod ka na to ni CITU Barili intern or CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene!
2: Naangol ang usa ka wilder human makasinati og lisod nga paginhawa atol sa sunog nga miigo sa usa ka commercial assembly building sa City Square sa Mantawi Drive, Barangay Tipulo, Mandawi City. Alas 2:04 sa hapon ni adtong Hulyo 9, 2026. Gideklarar sa Bureau of Fire Protection ang unang alarmas alas 2:08 sa hapon ug napalong ang sunog alas 2:41 sa hapon. Mukabat sa 112 square meters ang sunog nga bahin sa establishmento nga gipanayag sa isa ka Megaville Development Corporation. Walay namatay sa insidente apan gibanabana nga miabot og 8.9 milyones pesos ang kadaot. Mapadayon pa ang imbestigasyon sa otoridad aron matino ang maong hinungdan sa insidente. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Jailene Libradilla. Okay, naglangko mga ka-vibes itong mga nagunang balita rumatak na aalang sa atong FMR Newsbreak. Kini si DJ Kim Yap nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Your Favorite Music Radio Cebu. Musunod na ang programa ang ka-vibes sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. So karon ni siyang July 26, 2026 sa Domingo alas 7 sa gabi sa may Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Aduna po sila special pre-concert event live for free, the ultimate pay-pop live experience at SM Seaside Cebu diya sa my City Wing Atrium alas 2 sa hapon. So mga ka-vibes, sa mga ganahan, mutanaw ano yung ganahan makadawat o libre nga ticket at tangina ninyo mga ka-vibes o padayon lang yun sa pagpaminaw diri lang sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Mga ka-vibes, kita-kits tani mga ka-vibes ha. O niya, syempre atong i-feature nga kanta coming from Aja, titled Torpe. Mayung odto mga ka-vibes.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Kavimes. Alas 11:23 na gayon sa kaotohan. Maayong oto, may pagpaniot, may pagandam sa paniot mga Kavimes. Og siyempre, welcome sa tong programa. Alas 11 ang tod, alauna ang programa ko hindi naglagobo. Ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Programang nagpakapaka. Oh, naglagobo, nagpakapaka, nagpiti-piti. Oh, nagkagidlay ang inyong mga speaker. Programang kabahin, sad-sad sa uto. And of course, no? Oh, solo mode karon si DJ Rica. Oh, siya sa 11 to 12. Kung ako po doon sa 12 to 1. Oo, unya siyempre mga ka-vibes. Kung naamoy mga

Minaw Tohan. Maayong odtohog, may pagpaminaw sa tanang mga naminaw diya karon. O shoutout ni Junji Garciano, ang pinakahitsuraan sa ayon ni Junji, kambanog. Kambanog, kambangon ba ito ni Junji? O, shoutout ni Junji.

From Kurt Cantuha. Oy! Ama, nag-usap-usap na mo ha. O niya. Shoutout po ni si Yanson o ni Wendell Morales and si Junel J. Turiano. Shoutout DJ Sprocket from Puerto Princesa, Palawan. O si Jad. Mayong ito, Jad. O ato po dahi i-greet akong amigo niya, Neil Brian Estremos Montes. O shoutout ko no sa iyahang ugangan nga naminaw karon, Digoy Karungay. Maayong untog, maayong untog ni Jeneline Hobason. Maayong untog. Maayong untog may papaminaw ni Agaw Cheryl Florentino. Maayong untog ni Maria Agaw.

nagbiyahe nga mga pasahiroan. Kana mga udot ko nga kusukay mag-volume silang radio ha. Mayungod to niyo tanon. Mayungod to po sa mga taxi drivers, grab drivers, buses, mga nagbiyahe ka na madag ko nga mga buses. Good morning, good morning. Mayungod to. Oh, ato i good morning kay nga no. Nagpitok-pitok pang mata ng uban ha. Oo. Mayungod to ninyong tanon. DJ Rica live on the mix, our vibe mix. DJs back to back with me, DJs Bracket Gunato. Oh, lagi, lami, lagi.

ni Inday Gia. And of course, si Kiding, si Ati Connie, o si Dudong Francis Soliano sa may Bruta Bay Cafe po sa mga nagpabugnaw niya. O, mayong odto ninyong tanan. O niya. Siyempre, mayong odto po ni Melvin Binalayo. Mayong odto DJ, pasarot sa

abot ko na dito, naglanog-lanog ta sa Alcoy. Oo, oh, may pagpaminaw diya ni akong amigo diya, Brian Montes. Oh, may pagpaminaw ni mo diya. O sa tanan mga naminaw, no, maayong auto ninyo tanan. O syempre, napon si Revens Azide. O maayong auto ni mo diya, ka-vibes. Eo ga, si DJ Liniel Perez. O naay siya ay pasadsad. Karong July 11. Oo, augma po hon. Sabado, diya sa may sityo Panagdait, Barangay Ermita, Cebu City, powered by Liniel Lights and Sounds. Oy, o kita-kits mo niya ha. DJ Liniel, ato ang Vibe Mix DJ. O ugma po hon. Sa may sityo Panagdait, Barangay Ermita, Cebu City. Oo, ala, bunal niya pre ha, bunal. Onya, si Angel May Cardillo.

O, may pagpaminaw ni Umay pagsayosayaw. O, syempre, dili po magpalupig ang nakaroon sa Mayzian. Karin din sa kutkot liluan nila ni Liza, Rita, Orlan, Jean, Mitch. O, ni Piskal nga pwerteng tambling-tambling. Piskal! Mayong otto ni mo, Piskal! And mayong otto po, DJ Sprocket

Mayor Pumahinay. Pumayong auto DJ Sprague, shoutout sa akong family sa Kalatrava ni Gross Occidental. See you on Sunday. Wow, mo uli. Watching from Pierre Ono, Cebu. Salamat DJ Sprague, Galvez and More Power 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni Oxen Chinelo Empalmado, shoutout tol sa tagaliluan nila ni DJ Louie o sa mga trabante sa Forever Steel. Alright, Bunal.

K-pop is on the rise. Gen Z Live, Cebu featuring G22 and V-Shawn with a special performance by Aja. So karon ni siyang July 26, 2026, Domingo, alas 7 sa gabi diha sa may waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Aduna pod sila special pre-concert event. Oh, live for free, the ultimate pay-pop live experience at SM Seaside Cebu. Yes, my City Wing Atrium, alas 2 sa hapon. O niya mga ka-vibes, sa mga ganahan, mutanaw o ganahan makadawat og libre nga ticket. At tangidyod ninyo na ha. O syempre, padayon lagi mo sa pagpaminaw, diri lang sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, kita kits ta. Og syempre, ato ang i-featured nga kanta karon is from G22, titled La Compaque. Maayong odto.

oras na ito mga ka-vibes. Alas 12:12 na gyud sa kauntuhan. Naniod-do na ba mo mga ka-vibes? Ha? Naniod-do na mo? Okay mo kalimot sa pagpaniod to mga ka-vibes ha? O siyempre, inuban na sa'yo pagpaniod to. Alas sige, ikito-ikito yung mga til. O igawas gamay niyong stepping. O katong mga naghaling pa diha no? O niya lisod kayo, halingon kay basa. O basa ang kanang gatong. O ni bodlot ang simod og hinoyop. O gamitin lang og stepping. Kay aron mo siga. Welcome sa toy kaduang oras sa kaduang hugna sa programa Kabayan Sunshine Sound to. With yours truly DJs Bracket Live with the mix and live with the microphone. Bolyome ni mga kababs yung mga radio. Bolyome.

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 12.45 na gayon sa kaudtohon. Maing odo ninyo tanan, maayong pag-volume sa radio. Bahala kung kusog kayong uwan. Importante, mas kusog ang atuang music. O, muna diyan.

kulas ba ni la? O na Cordoba ni siya. O may ngod to po ni Junjun Mesias. May ngod to. May pagpaminaw. Tara dere sa garahe. O, gikan palit. O ga Ice Talisay, Wendell Yusores, Tikoy Lagaylay, Marjun Lagaylay, John Michael Cuna, John Rel, Jerry Heraldes, Jerome Bihagan, Rone Pabon, Arnel Cabeles, RR, Latos. O, bunal, bunal, bunal. O niya, may pagpamina po ni Titing Alvio Ardiente. O, shout out. O, ni Andoy Pordoy Dato. Shout out and kumbati lamia sa among sayaw diri. Basta DJ Sprocket Paxit. O, mara na ayaw, sit.

0: Rachel Fernandez atong amigo niya. DJ Cobbs all the way from True Love, stop sa Tacloban. And ay pagpamina po sa mga taga-barangay Adela Puro, kamutin sa mga Gunato family niya. Ako nga Manu Ginahan, Hermine Hildo Mido Ginoto, Mama Lolita Lita Gunato. Iyo Ibero Sitya, Ellen Gunato, mayong oto. O sa tanong mga naminaw niya, karoon mayong oto ninyong tanong. Shoutout ni Chubby Girl. Shoutout ninyong tanong. O siyempre, sarili pa ko magpatigulog, no? Tangin ninyo ang programa, ang Request 931 ni DJ Rico Mambo. O ang FMR News Break, karong alauna. Request 931, alauna hantun alas 4. O alas 4 hantun alas 5.30 ang programa ang servisyong kabibs ni DJ Langga Neda. O maunan sa ito yung mga kabibs, hantun ako ha. O amping-amping mong tanan di ha, kay nga naman. Kay lab-lab man ako mong tanan ha. Oo, hantun ako, o happy weekend. And thank God it's Friday mga kabibs.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, untop na gid alauna sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, kabay.
3: Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, kabay. Mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni.

0: Mayong hapon, mga kabibes, adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 10, tuig 2026. O gadiya na usab ang unang balita karon mga orasa. 14.29 milyones gidudahang syabo nasakmit sulod sa gipadalang mga pisi. Ang detalye ihatod kanato sa tuang City Humane intern Jessery Ongsimar. Jessery,
1: nakumpiskar sa Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport kung BOC na iya ang kapin sa duha ka kilong gidudahang syabo nga adunay gibanabanang kantidad nga 14.29 million. Nasuta sa mga otoridad nga ang kontrabando gitago sulod sa mga rolyo sa PC nga gideklarar lamang isip plastics and ropes sa gipadalang kargamento. Gihimo ang masusing inspeksyon human makadawat og impormasyon gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA nga misangput sa pagkadiskobre sa illegal nga droga. Gitugyan na sa PDEA ang nakumpiskang ebidensya alang sa laboratory examination samtang nagpadayon ang investigasyon o follow-up operations sa mga otoridad. Jessery Ongsimar, City Human Intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu.
0: Daghang salamat, Jessery Ongsimar. Laing FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon, magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes!
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu.

0: inyong paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si Kabay

93.1 Moaning Knee.

P-Pop is on the rise, Jean G Live, Cebu featuring by G22 and Vision with a special performance by Aja. Karong July 26, 2026 mga kabibes, Sunday at 7 PM at Waterfront, Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Tickets Outlets nationwide. Ano na po sila special pre-concert event mga kabibes? Live for free. The Ultimate P-Pop Live Experience at SMC Side Cebu. City Wing Atrium 2 PM mga kabibes. So man mga kabayams, ganaan ba mo nga magadawat o libre nga tickets at tangi o barayo lang sa pagpaminaw dire sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayams. Kita-kits ha! O sa mga kuan, kanta sa kaniang Vision mga kabayams sa itong paminaw niya.

0: At oras mga kabayan sa launa, alauna 32 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa tumaboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayan. Mauna ni. Oy, welcome ang tanan sa itong programang Request 931 mga kabayan. Diin, sukada sa alauna sa kahaponon, hangtuda sa alas 4. Gabagumanoban. Ano, siyempre, sa itong mga kabayabs, ganun nagtikaw-tikaw sa adlong Biyernes. Kumusta mamong tanan din ha karon mga kabayabs? Medyo maawanon, medyo mahangin-hanginon, o medyo kanaang hurus-hurus ang kanaang unos mga kabayabs ba, no? Ano mo na, sa itong mga kabayabs karon adlaw nga Biyernes lagi, ninaog ko karon sa kanaang deris may Mariners niya, murag tutaligsik mga kabayabs, unya usahay, murag kusog-kusog og diyotay ang hangin, no? Muna, amping ta, ilabi na sa mga magmotor, muagi din ha sa may sisilix mga kabayabs, muagi din ha sa may Mandawi Bridge, ingon man usab dito na pizza kuan. Basta, kanang padung mutapon nga to sa may lapo-lapo, hala, hinahinay mo sa pagpadagan sa mga sakinaan kay delikado o kanabitong kusog ang hangin, muhuros og jutay mga kabayabs, unya delikado og mapalid hinoonta, no? Labi na nga magtapunta sa kanaang padong dito sa lapu-lapu kay nag-umbaw magyod in town tas kadagatan mga kabayabs, no? Hananhala sige sa mga naminaw karon karong hapon na adlaw nga Biyernes mga kabayabs, lahi na pun nga kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi ang atong hatagan og pagtagad ini nga tong programang Request 931. O niya, syempre, ato magkauban usab. Garong taon-taon si Miss Eva, DJ Pamela o si Uncle Boy. O danas, DJ Rico Mambo, mga kawibes. O niya, sa mga naminaw karong hapuna. Pagkusga ni mga radio, kay, ang atong istorya kabahin na po ni sa usaka anak, mga kawibes, gugmagi hapon eh. Ha? Gugmagi hapon eh, nga to siya hangin ni gugma, ingon man usab sa iya hapong pamilya. O kung sa pagkaunsa, ang garong taon-taon, mga kawibes. Okay, Uncle Boy, pasok!
1: Alright, kumusta ang tanan at mga kabayabs mayong hapon sa pag-usab? Mayong pagtikaw-tikaw, unya sa makausap pa mga kabayabs, kita mapanghinauton nga namo karon sa maayong kapiskay kalagsik sa panglawas. O siyempre, manghinauto sab kita nga ang adlaw nga Biyernes mamahimong malamboon o malamposon alang ka natong tanan mga kabayabs. Nanala, kumusta man mo karong tanan din ha? Maayong nga pagpaminaw sa atong programa. O niya, siyempre, ang atong numero nga mapadangatan sa mga greetings, request, ingon man usab sa mga bulawanong pangunauna karong taon-taon is 0995-472-0802. Okay. Klaro ra, o niya na po si Miss Eva. Og si DJ Pamela, ito siyang i-welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabayabs.
3: Hi, kumusta?
2: Hi, DJ Pamela.
3: Hi, Miss Eva.
2: Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Kumusta man ka, Miss Eva? Maayong hapon.
2: Oh, may hapon. Okay, wait, tayo.
3: Kumusta man ka, Miss Eva? Huwag ka na-update sa online.
2: Na-aptan gamay.
3: Aptan, pero gamay lang.
2: Gamay ano na. Lang? Gamay yung basa-basa.
3: Basa. Mara, importante nga. Bahalag, dili kay dako. Basta kay gamay-gamay basa. Okay na ginaya siya mga kabans. Ay, sa mga igala ka na minaw, di na po ang inyong mga dalaging ding sa kahangin. Ay, hindi siya Pamela.
2: Mag-inday Eva selfie.
3: Kaya sabay na sa mga kabayabs karon, labi na naminaw sa itong mga app, labi na sa mga laing nasod karon naminaw, Miss Eva.
2: Yes.
3: Pwede mong ma-download sa ito ang app mga kabayabs. Mm-hmm. Ang FMR Philippines, i-download sa inyong mga apps, sa inyong mga Play Store din ha, sa inyong mga Android.
2: Kaya
3: na. Mag-asa mo napita, basta doon nalang signal o load mga kabayabs ka mo, magkapaminaw, o in the spot. Diba, Miss Eva?
2: On the spot. Kaya yes.
3: Na. Ay, nasa karong hapoy na, Miss Eva.
2: Mm-hmm.
3: Gawas, ito ang karon nga medyo na baka na ang
2: basa-basa
3: arong panahon na. Kay, mulagi na, nag-unos-unos, mag-yutay sa gawas. Murag, halos-halos man tibuok siya nakita na ito nga murag ka na ang puno yun sa uwan, Miss Eva. Kinsa bang sinder, isa may pangaan sa ito ang sinder karong hapoy na?
2: Kuan,
4: mao kini usa ka babay, 32 anyos.
5: Uh-huh.
4: Ang iyang pangalan kay si Shella.
5: Shella, naunsa ba siya, Miss Eva?
4: Kabahin kini sa iyahang pamilya ang problema.
5: Mm-hmm.
4: Sa iyahang igsuon niya. Duhara ni sila kay igsuon.
3: Ako ano sila murag na hog sila o gana ang dual.
4: Dual
3: basta kay
4: duhara ni sila kay igsuon.
3: Dili pod sila kambal.
4: Dili pod. Unya kaning iyahang maguwang na ay dakong granggo sa gitawag nga call center.
3: Ah, okay. Kung ano na siya, kaoban na ning ATV.
4: Mga call center ni sila. Silang duha. Pero mas nakapabor ang maguwang. Kay,
3: maguwang?
4: Oo, manager.
3: Ah, mo di ay siya nagdala sa ilahang companies.
4: Nanay lang. Mauna ilahang atangan. O unsang pagkaunsa, ang anong naabot sa punto nga nagbugno ni sila.
3: Ay, nagbugno. Yun di ay. Naabot sa pagbugno din nila.
4: Mo na ilang atangan, DJ Pamela.
3: Kay na, nanahay lamang.
4: Kung sa'yo rason sa ilang gibugnoan. Lalaki ba? Ay na.
3: Mo na, nanahay lamang. Tangi pa kusgin yung mga radio, mga kabibes. Araw din yung makuha pag-ayo. Ang anong nga nagabugno man din yung mga karahon. Ay, may na. Miss Eva, napakaan. Ah. Jerry Kamambong.
0: Again, sa ito mga kabahibs, karon mo balak pa si Uncle Boy DS mo sa iba kay adlaw mo na yung Biyernes,
4: yes,
0: no?
4: Yes, kaya.
0: Sa ito mga kabahibs, ganaminaw, pwede sa mga padangat sa inyong mga balak. I-text na diri sa ito ang numero nga 0995-472-0802 o baka ha sa itong FB page 93.1 FM Radio Cebu.
4: Mm.
0: Okay na ka, Miss Eva?
4: Yes.
0: Okay. Sige na, karoon taon-taon mga kabahin sa atang ininyo ang istorya sa to ang sinder nga maokining usa kababae nga si ganaang Shella, 32 anyos nga na problema o naon sa pagkaon sa atangi karong taon-taon. Okay, Uncle Boy, sige, ilarga na imong unang balak, Uncle Boy.
1: Alright, sige, di na tamaglangan pa kay di ako'y giandam nga balak karon. Gitagik sa atong chief engineer nga si Sir Berhelio. Mga kabibes, nagakot-kot luan ania ang balak nga naguluhan sa akong handumanan. Balak sa adlawng Biyernes, mga kabibes, nga gitagik sa atong chief engineer gikan sa kot-kot liluan Sugbo. Ang title sa mao nga balak sa akong handumanan na ni Dota. Oh, naapot si Ma'am Junita. Kuan ma'am, mutagik makagbalak Ma'am Junet. Oh, karon sunod Biyernes mong balak Ma'am Junet. Oh, karon kang kuan sa kang Sir Berhelio nga gitagik. Halad ko nun niya ni Sayaha ko nung kuan kaniadto, entrato. Nahala, unang balak.

Lak nga gitagik sa to ang chief engineer nga si Sir Berhelio, tagaliloan mga kabaibs. Pahaom nga sunata sa maunga balak nang hihinayang. Dinilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabaibs, muna ni!

0: นี
1: ้ Request 931
2: Request 931

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!
3: Vibes, kabay, kasama sa awa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayan, sugan niya na usab ang FMR News Break. NBI ug BOC Port of Cebu nagtinabangay batok sa mga smuggled nga sigarilyo. Ang detalye hatod kadato sa tong City Human intern Michelle Baino. Michelle?
6: Nagpahigayon og coordination meeting ang Bureau of Customs o BOC Port of Cebu ug ang National Bureau of Investigation o NBI aron mapalig-on ang ilang pagtinabangay sa imbestigasyon sa gidudahang ilegal nga mga kargamento sa sigarilyo. Mitambong usab sa tigom ang NBI Special Action Unit ug ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council aron hisgutan ng masugot nga koordinasyon batok sa smuggling ug uban pang economic sabotage. Gipadayag sa BOC Port of Cebu ang ilang padayon nga suporta sa kampanya batok sa ilegal nga pagtigayon pinaagi sa intelligence sharing o hinuusang operasyon. Nasayran nga sa mga milabayng adlaw nga nasakmit sa BOC, NBI ug ubang ahensya sa gobyerno ang mga bilyon ka pesos nga kantidad sa mga giingong pinalusot nga sigarilyo. Michelle Baino, City Humane intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Michelle Baino. Flying FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 3 hapon, magsugod na ang programang Request ni Triwan. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Maayong hapon, kabay!
4: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: Maana ni.
8: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
7: ACS.
9: Request 9. Request 9.
7: Request
10: 931. 93.1.
7: Maana ni.

ね。

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request.

0: At oras mga kabayom sa las 2:17 na sa kahaponon. Ong kamo na minaw sa tuang paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayoms. Siyempre, sumaga na minaw garon adlaw nga Biyernes na mga kabayoms, no? Murag ugma, ting-relax na. Kay adlaw Sabado na mga kabayoms. Ano yan, siyempre, sa adlaw nga Biyernes, ito nga programang Request 931, diin sukad ta sa alauna sa hapon hangtod ta sa alas 4 mga kabayoms. Ning ato nga programang Request 931, sukad po sa adlaw nga Lunes, hangtod po ta sa adlaw nga Biyernes. Karong hapon na mga kabayoms, lahi na po kakaagi sa gugma, lahi na po kakaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Apan sa dili pa sa mga naminaw, ining ato nga programang Request 931, live na daita sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre mga kabayob sa itong FB page, mga nagtanaw, on air ta sa itong mga radio. 93.1, dial sa itong mga radio mga kabayob. Okay, o niya, ang suman, andam na mo din ha. Miss Eva, ready na ka din ha?
1: Yes!
0: Okay, sige, di natin maglangan pa. Ato na niyong sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya sa atong sinder karong hapuna nga maugining usa ka babae mga kabayobs nga si Sheila, 32 anyos na mga kabayobs og taga Bohol. Og unsa pagkaunsa ang anong nabot sa punto higayon nga diin siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. Maoni iyahang istorya.

Mayong hapon, mga kabayes. Mayong adlaw, mga DJ. Ilabi na gayod sa mga maghatag ug duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayes, mga DJ, ako di ay si Sheila, 32 anyos, og taga Bohol ko. Apan, di ako nagatrabaho sa syudad. Isip usa ka BPO, dinhi sa Ayala. Usa ko ka call center agent, mga kabayes, mga DJ. Mauna nga na ako diri sa syudad kasagaran, og tagsara kay ko makauli dito sa Amua, sa probinsya. Og muna, mga kabayes, di ako gasti din sa Cebu, kauban sa kuang umaabot nga pamanhonon. Mga kabayes, na ako'y kalib-in, mga DJ, nga si Mark. Pero, bisag na ako'y kalib-in, mga kabayes, mga DJ, ga-provide gihapon ko sa kuang pamili dito sa probinsya. Og na ako'y igsuon na usapod siya ka manager sa samang kumpanya, mga kabayes, isip usa ka call center agent. Dirigi hapon sa syudad. Mga kabayes, mga DJ, kaning akong igsuon, kay mas dako-dako gid siya og income. Dako-dako gid siyang income, diri nako. Gusto ni Mark nga magpakasal nami, mga kabayes. Gusto ni Mark nga mag-menu nami. Pero dili pa ko financial stable, mga kabayes. Tungod kay nag-provide pa ko sa kuang pamilya dito sa probinsya. Nakikita ko sa kuang igsuon dito sa probinsya, mga kabayes. Og nihangyo ko niya nga kung mahimo, tabangan ko niya gasto sa muang balay. Kay nagplano ko nga akong ipaayo ang amuang Pinoy-anan. Apandili siya kay naapadaw siya yung mga personal pa nga mga gastuhan sa yung mga kwarta. Inuntan po nga, naapadaw siya yung personal needs. Or haron inyong masabdan ang tanan, ingon ni ini ang mga panghitabo, mga kabayes.

0: Berting, imna na nang imong tambal samtang dili pa kaayo grabe ang imong ubo. Ayo na sige gunahunaan ang atop sa kusina, nga sige tulo kada ulan. Maayo gani kay nauli si Sheila og si Laika karon.
1: Unsa man ako pag dili og hunahuna gud ani Marta? Nga kung mabundag ganing ulan sa tungang gabi, mapugwat nanta kay mabasa nga to ang higdaanan. O gawas ba anak no, maulaw sad ko sa to mga anak. Imbes nga kita unta ang nagpadako nila, pero karon nga idara nata, kita naman hinoon ang palasanon hinoon sa to mga anak ko eh Marta. Mauna nga, maulaw kay ko nila, Marta.
2: Tiuy, ayaw ton pagsultog inana pa. Diligyon mo palas ano na mo. Obligasyon na mo ni Laika nga tabangan mo diri sa Bohol. Kanang atot, ako rin bahala, ana. Ako nang pangitaan og paagi karong sweldo nako og ako po nang i-advance akong incentives.
0: Ay, swerte kaayaw mini mo, Sheila. Kay bisag naa ka sa syudad nagpuyo, wala gyud ka nakalimot na mo. Kada sweldo ni mo, doon na gyud kay ipadala din hinamo ni papa ni mo.
1: Mauna day Marta, day Laika.
0: Huh?
1: Sheila di ay, lima taman ko na itong anak noon. Mauna day Sheila.
2: Okay,
1: salamat, okay. Salamat mini mo dako day.
2: Okay, rigid kayo na, oy ma, pa. Mayo gani kay napod ko'y partner nga masinaptanom sad.
1: Muna, dako na mong pasalamat day. Mama mo.
3: Hay nako. Gawas ako be. Hay, bisag weekend na agapon ko'y gidumala nga escalation sa team nako sa syudad.
0: Di ana si Laika ay.
3: Ma, pa. Oh.
1: Day.
3: Naade ko'y dalang gamayang protas o maintenance mo pa. Pero katurang para sa duha ka semana ako napalit kay busy jud kayo ko sa office niya. Wala sa kay oras mo ang tugdugay sa butika.
1: Salamat kay
0: salamat, Laika.
1: Salamat kay
0: oh, dako na kayo ning tabang. Kumusta ang imong trabaho? Isip manager.
1: Kumusta man kung anak nga manider. Manider man dahil ni manider. Kumusta man ka day, Laika?
3: Kapoy jud kayo ma. Palik, stressful kayo ang mga metrics karong bulan na. Daghang kik ahente nga sige pa jug absent. Mabito nga kinahanglan jud ko mag-relax sa sahay kay mag like travel ba ko aron dili jud ko ma-burn out kay. Ug ma-burn out ko sa kisa may musustento sa akong kaugalingon.
0: Oh, maupoy, maupoy.
1: Husto. Husto sa dalay ka, ha? Okay na. Kinahanglan sa nimo at imanon ang imo sa kaugalingon taon. Pero unta ba kung do na kay gamay nga sobra dai Laika. Tabangan sa nimo si Sheila and then atuang atop in town sa tuang kusina sa uban taon ni Dayo na hugmak naman ni eh. Og sa uban pang balay ra na dinis balay kay kining imong mag kining imong mangho dai Sheila kay bawa baka bisa gamay ra ni sweldo nimo gamay ra ni siyag income nimo apan sige gini siyag padala din sa tuang taon kada semana padagi na siya sumuna pasalamaton po taong kung imong mangho dai Laika nga si Sheila.
3: Pa, lahi masad mi og sitwasyon uy. Si Sheila, wala pa masyad ako nga personal expenses kay nag-ambitay mo na sila ni Mark sa puy-anan og sa bayranan sa syudad. Ako, doon ako'y kaugaling kundo nga gibayran, doon na po ko'y sakyanan og doon na sa ko'y mga insurance nga kinahanglan punduhan para sa akong kaugmaon. Dili kay tungod manager ko, doon na ako'y mga unlimited nga kwarta para sa tanang problema dali sa balay.
1: Day, Laika.
2: Unsa misulti Laika? Dili man sa ingon nga gipugos ka namo pero nakita mo gud nimo nga nakalisod jud diri silang mama ug papa ba. Kung magtunga unta ta sa galastuhan diri mas maayo kay mas mugaan pud unta ang para nako diri.
3: Sheila, nagtunga na magani ta usahay pero dili ko gusto nga magsalig sila permi sa tong ipadala. Dapat magkatan pud na sila og budget sa unsay naa diri kay kung sige ta og hatag sa magsige sa nagsalig nato.
0: Pasaylo ami mga anak. Kung nakahatag mi ninyo problema. Kung kundo na palang kuy kusog nga mo trabaho pa. Diligyod ko mangayo ninyo. Kami
1: sakto.
0: Ni papa, ni mo,
1: sakto ninyo. Na, sakto na ang gingon sa inyong inahanday. Laika, Sheila. Asawa man, masakiton man tao, may masakiton man tao ng inyong amahan ron.
2: Ma, paayo in taon mong kaguol, ayaw in taon mong hila, kay wala gyud problema ana, ako ray bahala gyud. Ako ang mangita og paagi, akong trabahoon maski mag overtime ko kada adlaw sa BPO, ako gyud ni sulbaron tanan ato problema diri sa balay.
0: Salamat kaayo anak, Sheila.
1: Salamat dai, salamat.
2: Gawason si Laika bi kay nagbutang siya gumabutang siya masud sa iyang sakyanan. Laika, kadiyot lang good. Storya sa ta kadiyot palihog samtang wala pa si mama og papa diri sa tung tapad.
3: Unsa naman sad na sila? Mo pauli na ba ko sa syudad ha kay duna pa ko report nga tun-an para sa akong meeting ug mga adlaw.
2: Mahi tungod unta ni sa amo ani Mark Laika. Tungod na gusto unta kayo ko nga magpakasal mi ni Mark kay napulo na taon mi ka tuig nga nagpuyo. Karon doon na siya'y nakita nga balay nga pwede namong sugdan o palit, pero kay baw nakadili dayon ko kakumit kay kuwang gud kayo akong swildo tungod kay ako ba'y ang ga-provide nilang mamagpapa diri sa Bohol.
3: Oh, naunsa may connection na ako ni Ana?
2: Nagpakiluoy ko ni mo, isip imong manghod Laika. Nag-inusara raman ko, nagpasan ani. Dako ba'y kayo kag swildo ha? Dako kayo kaog makuha kada bulan. Nganong dili man ko ni mo matabangan sa akong hangyo.
3: Tungod kay kung tabangan ti kakaroon, sige na sa kagdawat sa tanang problema kay kabalo ka nga na Laika nga muanda mo salbar ni mo. Katunog dili sa pamilya sila. Ug sultihan sa na si Mark kung gusto siya magpakasal ni mo, maghulat siya kung kanusa kaandam. Ayoko idamay na yung problema sa kwarta kay dunan sa kong kaugalingong personal needs. Sige na, unan ako ni mo.
2: Ako ni Bliya ng pultahan hanggang makastorya mi. Ayoko talik di Laika. Sa iyo na kayo ni mo isulti ang tanan kay hayahay man kay ka. Wala kay pamilya nga ginahon na kundi imong kaugalingon ra. Garbuso man kayo ka. Kay bobya ka nga masakito na si mama magpapa.
3: Usay gingon ni mo? Garbuso? Ako pa ang dautan karon nga ako magani ang nagpalitan ng maintenance si papa? Ayoko tura-turaha sila ha. Kaya wala ka kabalo sa kong mga sakripisyo sa syudad o unsa pa'y mga anaagi anak ko. Samtang gipaskwila ka, niundang ko para ikaw ang makahuman. Busa, pahawa dahabi kay muuli na ko sa syudad. Pahawa!
2: Dili ko muhawa. Wala kay kasing-kasing. Iksoon bagyot kahatas ha?
3: Sobra na ka ha? Imugod kong gipalagot ha?
2: Laika, imong gibira akong buhok? Laika, sakit ba ya ha? Buhi akong buhok?
3: Buhi ko sila! Wala kay batasan!
2: Ikaw mo'y batasan? Nabutaan na kasi mong kwarta?
1: Ay, sama na! Sama na inyong gibuhat!
2: Agay!
1: Laika! Sheila! Hoy, undangan na niyo. Undangan na, unsa ba na? Sheila, Laika.
0: Oh, Diyos ko, Ginoo ko, Sheila. Laika, unsa man ang inyong gihimo? Nagbuhat na mo? Undangan ito na ninyo.
1: Day, Laika. Day, undangan na, undangan na. Undangan na samtang, undangan na samtang na apakoy gininhawa.
0: Berting, apatarong niya, Berting.
1: Magigsuon mo.
0: Laika, Sheila, yung papa, oh, tanawan ninyo.
2: Undang na sila.
1: Nag-anong nag-inana mo sa dalan, ha? Kamong duha, pagbulag mo.
0: Sheila, anak, okay na ka?
1: Marta, saan mo nga itong mga anak, Marta?
0: Ganun nag-away man mo sa imong igsoon? Sheila, sakit ka ayo palandongon nga makita mong akong mga anak ni nag-away, tungod na namo.
1: Pauna.
3: Kana si Sheila, ma? Walay rason. Giharas ko dari daplay sa sakyanan kay puksun ko na yung akong upasan sa tanang galastuan ninyo o sa iyang kasal. Unsa ko, ha? Bangko?
2: Laika.

0: Day, Marta. Ibaong ka, no? Ibaong ka, Day, Marta.
1: Ngayon naman, Dong.
0: Ako'y nag-uol para sa ito mga anak.
1: Paminaw ako pa Dong.
0: Paminaw na ko, murag.
1: Oo, oh, ngayon naman.
0: Murag, pabigat na kaitas ito mga anak. Nag-aaway sila tungod sa toa. Tungod dining atong kahimtang karon nga. Mura na itong ilagang paot, ani, Day.
1: Kita na lang yung duha din nag-uban, Dong, sa ato ang balay. Gibihaan na ito sa ato ang mga anak. Unsaon man nga, duha naman sa sila kabuok.
0: Maulagi, ani na na ay, niuwa na po, Day, ay. No, no.
1: Ulagi.
0: Dangarang ng taligsik, Day.
1: Isaw din ang balde dito, kao.
0: Dire, Day, be.
1: Ano man?
0: Pahungaw, magpainit na ito, Day, kay buwan.
1: Punaan ni mong usa, Dong?
0: Punaan na ito ko sa... May nanapuntay bata din yung magtikotik ka, Day.

Usahay mga kabibes, mga DJ, ang paghigugma nagkinhanglan og kaisog. Kaisog sa paghimo og utlanan. Dili aron talikdan ang pamilya nga nagpadako kanako, kun dili aron hatagan og luna ang pamilya nga ako ang pagatukoron. Uban sa tawo nga andam nga mo paambit sa ako ang mga pag-antos, taliwala sa duha ka panumpa. Karon mga kabibes, mga DJ, unsa may angay na kong buhaton aning akong problema, maglisod kog biya sa kuang obligasyon ngadto sa kuang ginikanan. Apan, ando naman pod ko'y plano para sa kuang kinabuhi, kauban si Mark. Mga kabibes, mga DJ, unsaon man ako ni, palihog daw ko, tabagi ko ninyo. Dari na lang taman. Dagang salamat sa inyong pagtagad nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang, inusuki ng ating paminawan, nining nabantog kayo na programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Sheila.

0: At oras mga kawarbs, alas 2.38 na sa kahaponon, o kamuna minaw sa ito ang paborito radio sa Sugbo, Kabisayan, o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kawarbs, mauna ni, ay welcome ang tanan sa itong programang Request 931, sukad sa alauna, hangtod sa alas 4 ha. O niya, syempre, mauna itong istorya, mauna itong kaagi sa gugma kinabuhi sa ito ang sinder, nga si Sheila, mga kawarbs, ganiin, usada siya ka BPO, di ay, usada siya ka call center agent, o niya, nagplano na po siya nga kuan na po, mag-gaminyo. Nagplano na po siya nga mo-appeal na po sa bugko sa gaminyo. O naman, ang nahimo ni niya karong babag sa iyahang plano nga mag-minyo. Kauban si Mark, maulagay ang tawan po ni iyahang silbi. Inuntan po nga di man po ni babag. Iya man sa gininginikanan, iya man ng inahan o gamahan nga. Ganahan po siya in tawan nga iya gipong tabangan ba kay lagi. Nakita po niya nga naglisod sila kaniadto. O niya, looy po kaayo iyang mga ginikanan o iyahapong talikdan mga kabayab. Sumuna, karon na nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay. Sa pag-share kung sa may angay ko ng buhato niya iniyang istorya karon. No, nga ganaang maulagi na. Ganahan na siya nga maminyo sila si Mark. Ganahan na nga magpakasal apan na himong babag kay tungod ganang iyang igsuon. Murag wa man po'y gando. Wa may klaro po nga muhatag tabang pinansyal ngadto sa iyahang mga ginikanan niya. Di siya ganahan, di siya gusto nga mabiyaan po iyahang ginikanan nga wa po'y mo tabang. So muna, nangita siya karon og kanaang mga bulawanong panghuna-huna og unsay angay niyang buhaton ini iyang istorya. Mga kabayms, ang atong numero nga pwede ninyong tawagan, pwedeng i-text ninyong unsa may mahatag ninyong advice, bulawanong panghuna-huna is 0995-472-0802. Sa mga nagtanaw sa atong FB page, comment mo din ha unsa may mahatag ninyong advice. Okay, doon na ni tawag, Miss Eva.
1: Hello, mayng hapon, kabayms, Yamela.
2: Hi,
1: si Almer. Hi, Almer.
0: May hapon. Kabayan si Almer. Kumusta man imang kahapon noon din ha?
2: Ah, okay, Randy Jerry, kumumulag. Nag-igda-igda ako din pala yun. Kaya walang ko duty ron.
1: Ah, okay.
0: Wala ko duty.
1: Ay, nag-uwan ni ha?
2: Oh, nag-uwan ron din ni Miss Eva. Nang medyo kusog-kusog yun. Nag-uwan ron din.
0: Okay.
1: Unya, unsa may imong matambag sa ito ang sender nga si Sheila?
2: Well, ang ako'y katambag, iba o bisiri ko mambo, kanang dili magina, babag nga makigminyo ka sa usa ka tawo nga imong gigugma sa tibok nimong kinabuhi.
0: Okay.
2: So, ang ako'y katambag, ana miss iba o bisiri ko mambo, ipadayon ginila ang ilahang kaminyoon. Kay ginaingon pa ang kasal mong bisiri ko mambo miss iba, wala man na kinanglan og dakong gasto kung dili. Kanang simple lang nga kasal nga tay blessings gikan sa tong labaw makagagahom.
1: Sakto.
0: Mausad.
2: Bisan pa man ni ana nga kanang nakasabot pa ko niya nga kanang naghunaw na sa siya siyang ginikanan maayo man nga pamaagi nga dili gid siya pareha sa ubang mga anak bitaw nga maghunaw na sa kaayo sa iyang ginikanan sa una nga nagmatuto nila hangtod nga nagsakripisyo para makahuman sila silang pag-eskwela apan kanang wala na maghunahuna sila sa ilang ginikanan pero dilib ko niya kay lahi siya sa uban ng mga anak bitaw.
0: Mao na,
2: Bisan sa sakripisyo bitaw nga gibuhat sa iyang ginikanan apan kanang naghunahuna gid siya sa sakripisyo nga gibuhat sa iyang mga ginikanan sa una sa katong nag-eskwela pa siya hangtod nga nahuman siya.
0: Sakto.
1: Unya ang iyahan og maguwang si Laika murag wala gyud noon naghunahuna.
2: Mao nay nakapati diha di cheri ko mamubis iba nga ang iyang igsuon nga wa maghunahuna ba sa nga kun unta dili kung dili patungod sa iyang ginikanan. Diligid siya mahimong ingunana, diligid siya mahimong profesional.
1: Okay. Maura to, Almer?
2: Mula ginaingon din siya kung mamubis iba nga, kanang ipadayon lang gid nila nga magpakasal sila niya, o mamana na sila pagkasal, kanang padayon lang gid niya ang pagtabang sa iyang ginikanan kay, kanang dako kay ng garmo, garbo, bisan pa man o kanang siyarang usa nga nagtabang sa iyang ginikanan, pero dako kay ng garbo, kay bisan o siyarang usapan, nagunaw na gid siya sa iyang ginikanan sa way paglipod-lipod.
1: Kana.
0: Sakto. Okay.
2: So, kana lang dicari ko mamubis iba.
1: Okay.
2: Salamat kayo ninyong duha diha.
1: Salamat.
0: Thank you. Salamat kayo. Mayong hapon, kabayibs Almer. Alright, sige. O niya, karong hapon na, di apod na nga to ang mga intern. Mag hapon, si Jismar, no?
1: Jisray!
0: Ah, Jismar, Jisray di ay. O niya, si Inday, koan, L.
1: Si okay. L o si Pearl.
0: Pearl. O. Again, yung sa may mahatag din yung advice ini. Kasi yun na.
1: si Pearl.
0: Si Pearl, si Day Pearl. So may mahatag advice nino ni Kuanday, ni Kuasingan ini, Sheila, ana.
3: Tungod po sa sulti ni Mark nga, ay na siya ay, ano ba? Sana, pag ingon sa ni Sheila nga tabangan nila ang usag-usa, matabang sa siya sa mamagpapa ni Sheila.
0: Sheila, oh. Mm-hmm.
3: So, ay, dapat yun nga mag, dayon niya po ng kasal. Pero, mm-hmm, na tungod sa sulti ni Mark, matabang sa siya, oh, mas maayo kay di man gyud motabang ang igsuon nga si Laika, so pwede ra magtinabangay si Mark og si Sheila para sa iyang mamagpapa.
0: Mao na, oh, padayon lang gyapon kasal ana.
3: Yes,
0: niya tabangan lang. Okay,
1: ikaw Inday L.
4: Ako matambak ni matambak.
0: Bakit to si
1: tambaki?
0: Okay.
4: Tambag ni Sheila kay kanang bisan pa og iya jung piliun ang iyang kalipay kay dili sa jud niya biyaan ang iyang pamilya. Kay naapa man iyang ginikanan nga mo suporta na sad siyang mga desisyon, pero pasabto na lang sa niya ang laki nga kana pa jud iyang sitwasyon. Nya may ta nga makasabot sa ng lucky niya. O iyang igsuon sad, may tagaan sa siyang blessing ni Lord.
0: May taglamdagan, ana.
4: Lamdagan siya. Mutabang siya siyang ginikanan.
0: Mauna. Okay, sige.
1: Si Kuan, si Jessray.
5: Ako masulti na first is, believe sa kay kuaning Laika, no? Kaya maka-afford siya o duha kasakyanan. Pero atop sa kusina, dili siya ka-afford. Kini si kisato yung pagkasa Sheila na is tabian gini niya gmayo yung igsoon. Mapansin siya man lang ba, and ipadayan to po ilang kasal kay lain kayo mawani na po ilang kasal,
0: mawani na siya
5: kay magsige sila o kuan sa yung igsoon about sa gastuhon sa baloy yung anak ba.
0: Oh, no.
1: Kaya na.
0: Okay, sige, unya ikaw Miss Eva.
1: Kuan unya na ko naaray daghang
0: Miss Eva. Okay,
1: diri ni ingon si Ma'am Lorna Margarita. Happy day DJ Eva and DJ Rico Mambo, mga ka-vibes, mauna ni kanang be safe all and God bless, watching from Sambagdo, Cebu City. Ana, tapos si Ma'am Igreen Orquiza Jacoma. Hello DJ Inday Eva Selfie og DJ Rico Mambo. Naminaw mi diri ni Dudong Nathaniel.
0: Oy, may hapon.
1: Okay, wala ni siguro yung work si Ma'am Igreen. Unya from Ka-Vibes Concejal Wagas. Depende na sa ilahang desisyon, Miss Eva. Hindi siya hingi siya o guidance sa Ginoo. Regards ko ni mo, Miss Eva. From Lupa Compostela.
0: Okay, sige, salamat kayo no sa itong mga kabayab sa muna bitaw. Kanibiyan yun ani Miss Eva, daghan bagin nga kanabitawang murag realidad ba nga istorya. Nga naman,
1: tinood yun.
0: Ari sa atas ba nagsuon, at kaling himay-himay yun. Kanima nagsuon, di man yung tinood tanan nga kanabitawang muhatag sa ginikanan. Ang uban, di gawas na siguro gusto sila muhatag, wapon sila kapasidad. Kayo, why kwarta Miss Eva?
1: Ang uban di Jericho Mambo magtudtud. Ikaw may nakukswildo, ikaw may single, ana. May mga ingon, ana. Doot
0: sa kanaang si Eka, may waika pa may waan minyo kay lagi og na minyo na naman po ilaing obligasyon. Nga labi na magpa-eskwela na po siya mga anak. Ikaw may daga pa, ikaw may ulitaw, ikaw lang siya hatag. Pero muna pwede magyapo na siya kay muna lagi depende ra na sabot-sabot sa managsuon mga kabayab. So usaon ninyo pag kanabitawang pagbahin-bahin. Maingon ka nga sige aron nga di kita madakan karong sweldo ha.
1: Ako mo padala.
0: Sunod pwede ikaw na siya aron nga aron po magkapahuway po ko. Anong sa ba? Depende na ang sabot, no?
1: Pero si ko, I'm not good. Sa kaso ni Laika, kay murag, naagyod siya yung kaugalingon. Mura siya na kuanan ako nga selfish. Mura siya selfish.
0: Ang technique ato, bahalang mag-guba ilang balay. Siya lang di mauaw si Laika. Nakamuksakyan na naging parking, nag-guba ilang balay. Ano siya, paayo na lang tanayin. Guba mo itong balay.
1: Kaya na.
0: Ipahugmak na sila. Ipahugmak na lang kusina. Kaya
1: bisan ba yan, no? Nga.
0: Doha kasakinan ko na imo maigsoon. Imo ana. Masadaaning bago. Atong sakinan. Bago kayo niya.
1: O manager pag yun.
0: Ni ato balay. Guba. Ato na lang na ipaayo. Ako na lang ipaayo na. Ana, mapungkos man to Miss Eva.
1: Ipaguba na lang sa. Wato na lang ang mahugno.
0: Hugnoan ang balay ninyo din ha.
1: Oh, na di mga mga ingon ana nga igsuon. Unya na apoy uban nga kanang kuan gud ba? Kanang gusto gani nila nga sila ray mo improve. Ana nya bisag man nagsuon sila magsuya ay. Na di mga ingon ana. Oh.
0: Napoy kuan mas iba nga kanang ang gidikanan tabanganan mao pagihulman.
1: Oh, kay na.
0: Okay, wa pud lagi kwarta in taw muna. Kita may pamantag o panang kitay kitay pananglitan kita mo kita pa may lagsik og lawas. Kita may maninguha og trabaho no di kay ang kanapong ato apong ginikanan nga naglisod na in town mapugi pangulmag kwarta niya. Magsaligro ba ning mga anak mga ka-wife?
1: So, oo nga abi kay ginikanan ang gihulma dili na lang ilisan.
0: Limot-limot-limutan lang. Di na lang kanang magunahon apong ilis kay mama bitaw na nato pagbitaw na. Mo na ingon ana no. Onya dere sa unahan ana siyang kuan. Human sa kasal mutabang gyud sila sa ilang ginikanan not only financial but ilaha kuno nga presence Miss Eva.
1: Yes.
0: Malipay na sila kung kada semana makakita nila ilang mga anak si Mami Kisinis things kuno. So tinuod man po na sakto po na imo Mami Kisi di lang kay kuan ha. Kay pong para ba nila Miss Eva, si Sheila, si Laika, na nandari sa syudad. Nandini sa Sugbo, kay nanarbaho, isip ka na ang call center agent.
1: Luoy kayong mga ginikanan
0: dito. Usapod biya na sa mga kuan.
1: Makapag-uol nila.
0: Usapod biya na sa kanaabitaw nga inuntampo nga Miss Eva nga nahimong realidad karon na. Abi kay labi ng mga ginikanan, tos probinsya. Unya pagkadagko sa mga anak, nakagraduate na pananglitan, nanarbaho dire sa syudad. Di na magunahon na uguli.
1: Pauli.
0: Di na munahon na ugbisita nga to sila mga ginikanan. Ganun man. Nagsigil kay mo ana busy manggugayo pertig yung busy ha di may paabsinon ana di may kaabsent unya ato pong una-unaon taon nga maorbe nag-ingon sa ginikanan Miss Eva labi na sa mga idara na wa na mi mo ami mag-apas og kanang kuan hatag ninyo tabang ang amoa makakita mi ninyo inyo haming duaon inyo haming bisitahon dako na ganang kalipay sa mga ginikanan. Oh, nga magsudong sila sila mga anak nga uy naada naabotong mga kanabitong gikan kag syudad pananglitan diin kagikan gikan baka sa laing lugar inigabot nimo sa inyo ha murag dako kag ngisi imong mama papa nga uy na akong anak na uli dai kog anak
1: na,
0: ana ba
1: kay
0: no?
1: Ako gani DJ Rico Mambo bisag duol rami nya pa nagsara kay komo uli sa mo ha grabing kalipay sa kumamag magpapa
0: mo na din sila nga asa mo tong habol diri nga wa magamit ka tong habol nga wa magamit
1: kay na diba ingna ko dai nga mo anhina mo kay maglimpyo ko ana
0: sumo na mo na itong butang sa tumunahon na mga kabayabs nga bisan ang pagduaw nato sa tumong mga ginikanan sa tumong mga apuhan pananglitan dako na kayo ng kalipay nila no di lang kay kanang hatagan nimo sila hatdan nimo kwarto hatdan nimo pagkaon dili lang kay kana
1: ang pagduaw ang imong
0: presensya mo na usa sa mga dako kayo nga kalipay sa mga ginikanan nga magsudong kay pong palagi sa uban nga unsaon pa man namo nga sukad pagabata na mo pobre namang yun ta wala namin magkinhang lang murag mo haruhay mo dato pa ang mga makakita na lang mininyo okay sige diba ikaw kamo nakauli na mo sa inyo
1: nakauli na mo sa inyo ha
4: naapako nagpuyo sa akong ginikan
1: ako lagi kay nang asa man mo ninyo, mama
0: marili inyo di
4: Ako mama taga Davao.
1: Nakauli na ka
4: wala pa
1: ingon ay na ba yan naa siya diri sa syudad
0: inikuli mo dito sa Davao unsa may feelings imong mama, di ba? Murag malipay nga na akong anak si Kuan Il Ramos na.
1: Syempre.
0: ni anak kadungog diba ko may na ba kini mo news break diba dito may na ba kini mo drama
1: may kini mo sayaw sa TikTok
0: mana din yung mama na di Miss Eva ni Gabot na kumusta man imong OGT Inday kumusta man imong drama
1: sige siya sa ato pa istorya siya sa ato pa istorya
0: sige kumusta man imong mama Inday
4: ako mama kayo mo tanaw siya balik sa live
0: tanaw siya no
1: kanang mo ingon ka lang ga nga mo uli ko diha karon ma anak wala pa kakauli?
4: Wala mo kauli
0: sa... Uli-uli, so kapag-bata niya.
4: Ang nasa Davao kay akong mga relatives akong mama.
1: Okay.
4: Pero akong mama nasa Cebu.
1: Nag-koyogrami.
0: Kasi mo wala mag-koyog sa mama dere. Ikaw,
1: sir. Jisray.
5: Kuan, sa recently kay kanang mga long weekends mo rang makauli ko.
1: Barili man inyo no. Unya unsay feeling sa imong mama kanang imo ha man jud na.
5: Makita Ginoo and kung mabalik na gani kay
1: mag-uol. Kana kanang ingon ay na ba.
0: Mo na dayon oy imuhang kuan ha.
1: Imong kwarta paigo ra na.
0: Imo contact biya dayon ha.
5: Isud na lang isud na lang tagwahawa kay maluoy ta.
1: Kana sakto.
0: Sumuna mo na lagi usa gyud sa mga ginikanan.
1: Si Kuan.
0: Si Inday Pearl. Si Pearl.
3: Kuya Grimman, misa mong kwan, mamagpapasabal.
0: Ah,
1: okay. O niya, kaya naman niskwela ka.
0: Asa mo na lang uyab, kuya po, mas mong uyab. Okay, sige, ano na lang kayo, nagkuyog man na sila. At ang oras mga kabayan, slash 2:53 na sa itong pagbalik, makaoba na to si Uncle Boy, DJ Pamela. Salamat kay Jesse Reha, og ni Fern,
1: og ni El. Thank you kayo.
0: Sa ito ang karong kuan. At ito nakaoban nga sa ingan ini, mga intern. Sige, ang atong oras, alas 2:53, balik na karoon ito, Miss Eva. O niya, siyempre, pahaom nga sunata mga kabayb sa ito ang istorya karon ni Sheila, pagsubok apan, nagsugod man ni sa ilahang balay ng buslot kay Uwan man, Uwan mapudrong adlawa, dara. Huwag nga maulan mga kabayb, din hilang sa ito paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, favorite music radio Cebu. Mga kabayb, mauna ni, welcome ang tanan sa itong programang Request 931.

0: Oo na ni.
1: Three point one. 93.1.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Atumuros, mga kumain sa alas 3.27 na. Alas 3.27 sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Mga kabimes, mano ni. Alias itong mga kabimes, garoon itong kumustahon o saan itong mga, kung ano, sige, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Yes!
2: Hi! Kumusta, Uncle Boy? Miss Eva?
1: DJ Pamela?
2: Kumusta sa natong mga taxi driver? Kumusta mga driver taxi? Driver jeepney?
1: Nag-uwan ba ka gihapoy no?
2: Maunay pangutana na, unsa ka, nag-uwan pa ba ka? Malili man diri sa gawas, pero sige, mailag na muna ni mga tawhana ni. O niya, siyempre, sa itong mga kabibes karong naminaw, usab, ilabi na sa mga bus driver, hinahinay taon mo sa pagpadaga, no? There is my north bus, south bus terminal. O niya, siyempre, ang ato usab ng mga kabibes karong naas carbon public market, o niya, sa may tabuan, kumusta mamong tanan, unsa man, nagtaligsik pa baron din ha, uwa na ba, no? Jis Maroni, migla niya, kumambo, request ko kantang If You Leave Me Now, Chicago. O, karong gabi na lang ni sir, kaya nalapas naman. No? Oh, niya, diyan naman ta sa mga past ng mga sunata. Karong gabi eh, ha? Oh, niya, manggihapon tayo mga maanindot ng mga sunata. Nga diin, kay bao na mo ana, eh, basta gabi eh, na gani. Basta nindota naman eh, paminaw sa mga sunata, ginoon, no? Oh, niya, siyempre po, sa itong mga kabibes pong naminaw karon, ato pong kumustahon ang ato mga suki po ng mga kananan. Oh, suki na to ng mga palitanan sa mga barbecue. Karong orasa, nagsugod na galing-haling si Dudong ug si Inday, no? Si nanay o si tatay nagsugod nag-andam sa mga barbecue honon kay karong taon-taon maabot na po ang ilang mga customer. O niya, siyempre, karong hapon na ang istorya karong sa kaagi sa gugma kinabuhi, kabahin sa tuang sinder Miss Eva nga si Sheila.
1: Yes.
2: O sa kababae nga na problema, tungod kay nagplano na silang magpakasal, magminyo iniya karong atrato apan on sa mga muraog nag-problema pa siya ba kay ganahan pa mag taon siya po nga mutabang in town sa mga ginikanan nga din nagsagumoy po din town sa kalisod unya na si mag-uwang nga kwartahan na si mag-uwang nga murag ka na ang tubig-tubigan apan murag ka na ang daw man muhatag og tabang siyang mga ginikanan mas iba. O na bitaw na no kasagaran bitaw sa mga daw no kanina ay kwarta. Oh, pero kaning mga
1: white kwarta. Pero kanang nagdaginot, maupay mo hata.
2: Mauna, maupay na siya dakong realidad, Miss Eva.
1: Oh, tinuod yun na.
2: Mao ganin labantayan ako, nga kininoong mga white kwarta, mao'y kusog kay mga hatag-hatag. Apan kining unay mga kwarta, pastang tipira ginoon. Oh, grabe makadaginot. Kaya nga naman, ganahan man po sila nga, wana mo sila, Miss Eva, nga naning kamot, man ganin may pag-ayo aron nga.
1: Mudaghan.
2: No, mudaghan na mo, ginitaguan. Pag yun, ano ba? Muna na kuan ang kaning mga wa kay maning kamot nga minus o kwarta sige o sik lang kay mao gihapon wa mamadato gihapon pobre man gihapon
1: ang gaan ra gyud nga trabaho karon nga dali ang kwarta kani ra yung vlogger
2: sus pasang daghan na kwartahan ni vlogger
1: oo kani ra gyud sila
2: mao na makadakit anak ko sa Facebook Miss Eva mo na lang kadi na nga ang link na as comment section kwarta na
1: sutang
2: paita may mabitaw nindot apil-apil aning vlogger bitaw. Anan hala, onya karong hapon na Miss Eva, unsa may mahatag ni mong advice sa sinder nga Sheila? Okay.
1: Okay, ako ma-advise ni Sheila nga kuay na
2: adungan na lang mo DJ Pamela. Para madali.
1: Oo.
2: Mo na sige kay onya Miss Eva.
1: Ako kay murag normal lang man no nga maminyo man gyud ta.
2: Kay na tinong.
1: Pero dili pud siguro ako ni kuan jud ko ni Sheila na ni kuan ko niya ba nga ganahan ko nga klase nga pagkaanak niya.
2: Kaya na. Kay kuan niya po siya Miss Eva.
1: Dali ra kay siya maluoy siyang mga ginikanan.
2: Mutan ang yun sa siyang mga ginikanan.
1: Dili niya sa yun nga kalimtan. Yun na bisan pag nanan siya kay ipon pero ang iyang hunahuna na agyapon sa iyang ginikanan.
2: Kaya na. Malaging yun family oriented ginapon Miss Eva.
1: Kaya na. Kanang panagsara kay mga ingon anak karon.
2: Moy na, kasagaran karon, pasagda na malang ilang mga ginikanan.
1: Kay ang uban sab kanang moingon nga imobitaw kong gi lisod-lisod sa una. Unya karon na
2: Money Mouse.
1: Money Mouse ingon ana.
2: Oo,
1: naagi mga ingon ana nga pagkaanak.
2: Maoy na. Sumoy na si Sheila. Okay man po si Sheila pero siguro para po sa ko Miss Eva ko ana lang kanang
3: Amo na sa buti na lang pwede gihapon ka magminyo, pwede mag pwede ka magminyo ni gawas pa ana, pwede man sad gihapon bisag minyo na kamuhatag gihapon ka bahala ginagmay lang sign ay lang pugi horot-horot kay mo na mawa naman pud ang imuha sa imong pamilya og imo pong hotdog hatag na.
1: Pero no? Maayo gani kay naka-partner siya gaparihan ni Mark.
3: Maayo na si Mark makasabot man pud siguro magkasinabot ra mo ana. So mo na pwede ra mong magpakasal unya mao na kana ang ignola nimo si Mark nga dila na to gihapon pwede ba nga o magpakasal ko mahatag lang gihapon ta pero kanang bisag pambugas ba maura man na importante
1: ganda si Eva Pamela, ang kanibayang mukuha kag balay no mahal gyud na siya
3: mahal ko alam sa balay payag lang sa island sa nang balayng dako ay naaron nga di kay mamahalan
1: kay unya mas anindot po noon nga naakay kaugalingong balay kaysa na nga bangka
3: noon sa labi na din sa syudan
1: mas mahal mahal ang pagpangabang og balay
3: naay mga brato Miss Eva, naay mga brato pero kani man pud kong brato og mahal nagagad man pud ni sa imong sweldo nagagad pud sa imong income ganyan man og gagmay ra kag income ari pud sa mga bratohon pero tan-aw ni mo nga dako-dako kag income mangita pud kag nindot-nindot sang balay una nga bawi-bawi ra mao na siya nanahayla ana lang siguro ang cool boy ikaw
1: dungan pud mo ni DJ Rico mamo
2: na di mi magkadungan kwan wahi gini siya permi ako una so muna para sko alang mao na gina nagkasinabot man sila istoryahe lang na ninyo din ba sindi ay maabot sa punto rapod nga maluoy rapod ni ang magawang Miss Eva o mutabang-tabang sa siyang mga ginikana no di naman po pasagdan taon si Sheila ana lang mao ni Jericho Mambo. Okay, onya mag say nga nini, salamat kayo Sheila sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share ini mo kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Ini nga tong programang Request 931. Sukad sa adlang Lunes hangtod sa Biyernes. Sukad sa launa hangtod sa alas 4. Ang ako alang muna istoryahe lang na ninyo ni Mark onya mas maayo nga kanang pwede man pud Miss Eva kay duha yang ginikanan mao na man lang ning duha. Duha ra man sila kay pwede man pud dad nila silang balay.
1: Kaya.
2: Mao na silay balay, ino na gumaan na lang
1: ang
2: balay
1: sto. Pero kuan na Jerry ko mambo na ayud ba yung mga ginikana nato no nga di gyud ma himutan kung naa sa laing balay
2: na usa na pero di man na lain kay ino na nimo nga ma dagguwang naman mo idara naman mo na magkuha mami plano mami ni Mark nga magkuha mig balay adto lang mo dito no
1: pero sayang sa kayo kay basig ilahatong yuta
2: pwede naman mo ilagya po ipaayo Miss Eva mientras karon naguba pa ba okay lisod man po kay pugson yag higda dito nga kuan ana sige lang og makakwarta ta adto lang pong hinahinayan ang balay nato at least nga di maguba dili mabiyaan ana o garon ari lang ka sa mua sa kuy lang mo papa kay mga idaran mo may na nga magkauban ra gihapon sila ba dinhi
1: pero insulto kayo ni Laika no isip maguwang kay ang iyaharang manguy nakahunahon nagingon ana
2: oh mao na lala mo nagingon man pud lahi magid pugutok ang managsuon
1: ang managsuon
2: di magid pareha pugutok mo na pwede man pud na mabot sa punto nga mulaag na pud si Laika makanaan na pud siya balay may nga na pud siya maari na pud mo sa amo ala depende na lang ari na pud mo sa mua baka ha karong si Manaha ana mo silang Sheila karong sunod si Mana ari mo sa amo di ba kay managsuon bisag ingon ta po nga bisan pag unsa ka kanang murag magdali maglalis apan na managsuon magadyapon mas iba di ginamawa ang pagkamanagsuon nga maabot raging punto ka kanang magkahuy-huy ragyan ba magka-okay ragyan okay sige salamat kayo ha gana ang Sheila sa imong pag-share ini mong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi o niya wala naman tayo yung oras kayo na Miss Eva
1: sa mga gikapoy na sa mga nasakitan sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi sa kasakit o galipay diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Ampi.
2: Alright, ano pa? Amo na. Sige, salamat kayo Miss Eva unya sa itong mga kabayab sa last 3:37 DJ Pamela. Ako na usahom si DJ Pamela magingon. Stop thinking and then start doing. Dikay salamat to my hapon ka nating tanahin mga kabayab sa Uncle Boy. Alright, ako na lang usahom si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti. Di ba taros DJ Kumabu? Okay, ni musunod karong taon-taon mga kabayabs ang servisyong kabayabs kauban sa DJ Langga Nida arangkada sa hapon kauban sa DJ Langga Nida o ingon man ang arangkada balita kauban sa Jig Batalyones o sininya Gorpos dayon ang TV Patrol mga kabayabs. Salamat kayo adlaw karon nga Huwebes ug happy weekend ug ma day off ta. Unya maguban-uban ta mga kabayabs karon na lang usab adlaw nga kuan ha. Karong adlawng Domingo sa tong programang Domingo Diskoral alas kuan alas 6 hantud ta sa alas 9 ni ana. Ang atong programang Domingo Diskoral 80s 90s at sa mga kabayabs mga karaang sonata. Kami na'y bahala na. Ang ato na mga vibe mix, DJs mo'y bahala niya na mga kabayabs. Alas 3.38 na ang ato nakauban karon ng ato mga chief engineer, Sir Edgar, si Sir Gabriel, si Ma'am Junets, o si Sir Berhelio. O niya, si Ma'am DJ Langganida, ang atong station manager. Wala naman tayong oras. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo mag-ingon. Lihok na. Mintras sa'yo pa. Mintras sa pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayabs. Ang pinghay na hinais magpadagan, ilabi na sa mga nagmotor. Nga naman, dangog ang daan kay nagsigig uwan mga kabayabs. Sigig talig 16. Hey, lamang sa ato paborito radio 93.1 FM R your favorite music radio Cebu mga kabayabs. Rakraka na. Alas 3:38.

0: Yun! Maana ni!
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Og present ang inyohang matinud-anon ug maalagaron nga ka-vibes, inyohang pambansang Tamsi, tambok nga sexy, Langga Neda sa inyong paboritong istasyonan, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad, serbisyong ka-vibes. Kumusta? Ano, beautiful Friday, beautiful gihapon, bisan og uwanon, tugnawon, dagumon. Diba? Beautiful gihapon tungod kay we are alive, alert, awake, enthusiastic. Mapasalamaton gyud ta kanunay nga nahatagan gyud ta og higayon nga padayonon nato ang atoang mga gustong buhaton sa kinabuhi, 'di ba? Ang uban naglisod in town kay dunay mga kakulian sa panglawas apan kita dasig, o, 'di ba? Taas atong energy, nindot ato ang vibes, kinahanglan nato nang ipakatap sa daghang mga tao. Dapat ipakatap ginatos katawhan. Maayong pagpaminaw sa tanan natong mga ka-vibes, kundi naglanog-lanog ta sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Ang mga ka-vibes nato nga wala din sa Central Visayas, you can vibe with us. Pinaagi sa to ang FMR Philippines app, apan para sa Android lang, no? So go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Karong hapon na, mamahimo ba nga inyuming ubanan sa amo ang Facebook live streaming na amin sa 93.1 FM Radio Cebu. And if you're here, kindly say, I love you Langga. Ah, analaan-lain ka na adlaw ang ato ang koan, pagpagpatagad. Inagudiha, igla, na mo, nagtanaw na mo, para lang kay Balomi, nga wa ko nag-inusara. So butang niya, I love you Langga. Alright, hello to Lindsay Romero. Shout out sa tanang taga Bolhoon. Uy, hello din ha. Bolhoon and all over the world. Gikan ni Kens Lindsay. Kons Lindsay. Mayong hapon, Kons Lindsay. To, maklaro tong edad, no? Bisan nga ka-glasses na. Ipaduol gya

0: Alpon. To Daryl Dean Ipon. Hello, start now. Nag-start na. Almira Henares, hello to you. Maayong hapon kaninyong tanunang hinaot ming anaamo sa Kapiskay. Samtang nagtanaw sa ato ang Facebook live streaming, mamahimo bang inyong i-share para daghan ang makahibaw nga nagpakatap ta og good vibes karong adlawa. It's July 10, 2026. Happiest birthday advance, no? Happiest birthday to my, to our pretty sister, amo ang forever baby, si Auntie Diana Avignante. I love you very much. We love you. I will see you tomorrow. Birthday sa ako ang manghud tomorrow. De, ako ang sister is has special needs. Down syndrome ako ang sister. That's why, pirmi gud mi mo ingon nga forever baby, gud na siya. Bisag pila na iyang edad, wala nagay mi nag-i-happy la iyang edad. Kitigol lang na baya po. Pero baby, gud na siya kanunay. We love you very much, Auntie Diana. Ato lang paagian, no, ang ato ang mga ka-vibes advisory karong adlawa tungod sa padayon nga volcanic ashfall gikan sa Mount Canlaon. Dunay mga pipila ka mga biyahe, flights gyud, no, from Mactan Cebu International Airport kon MCIA nga gikanselar karong adlawa, July 10, 2026. Apil na ni ana mga ka-vibes ang kining biyahe gikan diri sa Cebu paingon sa Camiguin, Masbate and Taipei. So kung wa pa mo na kahibaw basin o karon pa mo na kadungog, doon na po'y canceled flights ang gikan sa Camiguin, paingon, pabalik din sa Cebu and Masbate to Cebu. Mamahimo mong mo check, of course, sa official Facebook page sa Mactan Cebu International Airport. Kaila po nang gipost. Napailain nga cancellation sa mga biyahe kini siya tungod na po sa bagyong Bavi kon Inday. Ang flights to and from Mactan Cebu International Airport nga apektado, mauni ang nakaschedule today and tomorrow, no, ang kining Cebu to Taipei. Nga tomorrow, duha ka flight sa Cebu, Taipei, and then pabalik na pud sa Cebu. Ayan. So again, go to the official Facebook page of Mactan Cebu International Airport. Okay, game na. Ready na akong bisita. Ganina ra siya andam. Excited siya. Murag excited ang ako ang bisita. So ato nang ila-ilahon ang ako ang bisita. Tungod kay mga ka-vibes, July is Nutrition Month, no? Sa sugod pa lang sa buwan, sa Hulyo, ako nagyunanggi hype, no? That I want to promote not just healthy living or health eating, but making sure na, excuse me, sure, dili healthy, diba? Na igo, not just making sure na we have the balanced diet, healthy atong gikaon, but making sure healthy ang lifestyle. How do we ensure? No, syempre, daghan tag pwedeng buhaton. We go to the gym, exercise, mga hobbies, no, that will keep us fit. But of course, mga ka-vibes, fitness and health also, appeal na siya na kinahanglan yun na tong bantayan. Now, I want us to talk about this afternoon, ang klase sa disiplina, no, sa usa ka person nga I think bata pa siya nagsugod na gyud siya og martial arts, karate. Oh, so ako nang hinabion niya. So imagine at a very na ilaha na ko siya, murag hawd na siya daan ba when I met him. Sorry ka pa pala yung nagsugod yung edad. Karon, he's still doing it, making sure na ang discipline nga iyahang nakatunan growing up og ang nindot nga effect if we are into martial arts or self-defense, no, makatabang sa mga kabatan-unan. Mga ka-vibes, very ligon akong guest this afternoon. Siya lang naman, no, appeal siya sa Philippine Karate National Team 2000 till 2014. Unya, Southeast Asian Games medalist siya 2001, 2003, 2005, 2007, and 2009. Pag 2006, Doha, Qatar, Asian Games bronze medalist. 2014, 5th place JKA World Karate Tournament. And karon mga ka-vibes, president sa karate, resident karate instructor of JKA Lapu-Lapu Chapter. Sa mga taga-upon, sa mga taga-Lapu-Lapu, mag-ingay sa ato ang live streaming. Kauban na nato ang technical chairman sa JKA NKK Philippines, Noel Espinosa. Maying hapon!
1: Maying hapon, Neda. Langga, Neda.
0: Ayan.
1: Maying hapon, salamat sa pag-invite.
0: Salamat for saying yes to the invite, ano? Dugay na gyud ko ganan since we started the radio station and ako ang program, naa na gyud ka sa ko ang lineup nga ma-invite. Naghulat lang gyud ko og insakto og perfect ba nga timing para ma-share nato sa kadaghanan ang imo pong story.
1: Story og akong saman kay gwapo.
0: Asa imo ka gwapo kay live ta karon? Naidaghang mo agree aron makita imo ka gwapo pero sa dili pa murag daghan ang nagkanang nangita nimo dinhi.
1: daghan
0: ng fans. So ato ning i-shout out ang mga fans nimo later pero let's mas ipaila-ila tika no sa ako ang mga listeners. I'm sure because taas pud kag following sa imong social media ninaakay.
1: Nakoy 60,000
0: followers sa social media. So inana ang imuhang impact no sa social media. And of course because naaka ani nga sports, I'm sure sa imuhang community kung asa ka active, naghanpod ang nakaila nimo. Apan sa ko ang mga listeners no, base na ipipila, ganahan ko nga ma-inspire sila sa imong storya. So unsa man no, unsay sinugda, unsa man ka growing up?
1: Actually I started karate, nagsugod ko 9 years old.
0: Okay.
1: 9 years old. Then, wala damha nga mag-continue ba. Parihan ni Karun. Hantod Karun, nag-karate yapong ko. So, sa una, dili mo gugustuhan ni Anta. Karate. Wow. Ang gustuhan ni akong amahan, akong papa, ng may late father. Naman may gym sa una sa Lapu-Lapu. Itong sikat na gym, Sarah's Fitness Gym.
0: Yes.
1: So, mawag to siya murag few gym sa Lapu-Lapu nga ni Kuan ba. Then, sa pagpadayon, wa ko magdahom nga moabot og kanang black belt nana niya nahimong nakaduwa ko og mga tournaments. Then nakatabang nako tungod nga nahimo ko varsity. So from nanta pa na saks mo tanang eskwela dinibalhin ko kay gikuha ko sa UC.
0: Yes.
1: Para varsity. So nakatabang gid siya mo to nga ang ako ang feeling ning ko nga nganong ako manimbuian nganong mundang man ko nga dako kay tabang sa kuang sa kuang school ba. So mo to siya nga pag balhin ako sa UC varsity ko until college. So nakaduwa ko mga national tournaments. So diha na nagsugod ang akong murag kanang makaingon ka nga kaning ganahan naman ko ani nga kuan
0: murag mas nadasig ka.
1: Nadasig ko kay dili kaysa para lang sa imuhang discipline or sa exercise or martial arts makatabang sa di sa imuhang kanang school kanang kuan ba basta na lang kay ipakita nga ikabawos pud sa imuhang kuan nga dili pud ingon nga kana palakasan usum guru palakasan na juga kuan juga willing juga makat-on rinana. So mo to nga nagpadayon ko hantod nga naabot ko sa national team. National team. Pero dali na na kuan kay daghang gig mga kuan.
0: Tinuod. Muna before ka kay nata sa national team. Okay, so ang klaro ako atong klarohon sa mga namino na to. Motong ingon si Noel nga makatabang tungod kay kung varsity ka, libre ka.
1: Yes, first maybe na kay percentage discount. Then if you have medals kanang going through sa imong mga tournaments, usakay mo mga discounts.
0: So di ba sa mga naminaw na to karon unya hilig ana or nagsuway-suway na ba? Sugod-sugod workshop summer workshop ba dili workshop?
1: Training. Summer program.
0: Naman manay also no sa mga ginikanan pa eskwelahon jud ang mga bata. Kung makita yun nyo ganahan ang yung bata, ikaw mismo may ganahan, go ahead ipadayon kay sakto to si Noel makatabang nakahuman gyud mangyud sa pag-eskwela ba. So nindot kong inyong padayon nun. So finally nahimo kang appeal sa national team. Unsa man ka lisod nga ma-appeal sa national team?
1: Actually lisod to the sense nga probinsyano ta ba. Kay ang national team mangod dili siya central, so naa siya sa Manila. So kita mga taga probinsya sa Cebu, Mindanao, wag to tag Manila para manimpad nga mahimong national team, dako kay tag kanang murabag sacrifices ba. Imuhang pamilya, dari sa imuhang asa ka nagpuyo. Yeah. Di pa jud kay ingon nga national team ka, training musud kag training pool. So which is wala kay sweldo.
0: Okay.
1: So on allowance ra nimo imuhang imong kuat, basta ganahan kasi padayon lang ya na mga pagsuway, sa training, hindi juga saktong kaon. Kung wala juga saktong bala, nga mga ito rin to.
0: Yes.
1: So maglisod juga, kaya di pa man kaka-prove nga kung angay baka mahimong national pool yun kung
0: yes.
1: Di po ka mapakita o ganang eagerness nga mo kuan juga nga to. So, time siguro nakuha ko as training pool siguro 1 year ko before nahimong national team yun.
0: So usa ka tuig nga wise will do ning kamot
1: yes,
0: pero sa mga ugalingon dito.
1: Yes, oh, oh. Parang striker ka ba din. Luckily lang na akong igsuon nagpuyo sa Manila, nagtabang-tabang nako.
0: Okay.
1: So naka-support nana. So then time nga ni duwa ko first international tournament, then ay naka-medal ko dito na. Dito na nga ni sana ni Saka ko murag naman na si class. So ni Saka dito na ko nagsugod as national pool gyud.
0: Okay.
1: Class C. So every year na tournament, international tournament, so musaka imong class pod kung mudaog ka. So mudaog ka international level. So SEA Games, especially SEA Games, kaya yes. SEA Games is mo na siya murag ka nanindot, murag ka nang pabuton gyud nga tournament sa every kanang kwan ba, every NSA sa mga sports. So ang pagandaman ginila ang SEA Games, Asian Games, o ang Olympics. So, first SEA Games na ko, nakamedal ko. So, mo, ito ni Saka na, hinahinay. So, until nga, ni-retire ko, sige, makamedal, zugug, kanang kuan, hinana.
0: Okay. So, kanang, pila ka katuig na-member sa national team?
1: Actually, sa Philippine national team, 12 years. Then, after that, sa JKA national team, kaniduwa pa mag world before ko ni-retire.
0: Alright.
1: So, 12 plus 2, so 14 years ko sa so, national team.
0: Okay. O niya, nindot no, kay sakto no, every time na mo compete ka, naagyoy medal.
1: Dili ko tanan.
0: Dili ko tanan.
1: Pero, at least, nga, dili po sa ingon nga, kay, na, especially like, world. Lisod ang world. No? Kay world, the whole world. O niya, dayon ka ng, ang atuwa mong gulisod na Asian. So need kita og training nga maka tupong po sa training po sa mga world class caliber na mga karatista. So need ka moto na kamedal ko og mga Asian Games sige kay akong training dili lang sa Pilipinas dadoy padako sa Japan.
0: Okay.
1: Unto ko mag-training so maka tupong-tupong gamay
0: gani
1: sa ko ano.
0: Pila ka kabuwan kung mag-training or tuig before the lain nga competition?
1: Siguro preparation 3 months the
0: three
1: most
0: months.
1: Yeah, 3 months. So muna siya one time training ko for Asian Games, then 3 months ang ako ang kuan dito. Inan ko sa akong coach sa hapon Japanese ha, minsa nga your training para sa SEA Games 3 months na lang para Asian Games 3 months daw. Ang Japan nag-training 4 years. Pag human sa Asian Games then after every 4 years man ang Asian Games. So pag human sa Asian Games nag-training sila para
0: next,
1: 4 years, next 4 years na po nga. So, ako 3 months ako. Nag-training ila 4 years. So, lisod. So, inana ba? So, makaingon ka nga, okay, grabihan siya rin training, no? So, kung nindot ang training sa 2 other rin, inana pa lang. Ang support po sa government, inana pa lang. Nindot dyan.
0: Yeah.
1: So, makatupong yun.
0: So, katong mga panahon na well, no? Nga, naka sa national team, even if na ipanahon, wa kay medals. But, of course, you also get, you guys, kamong mga members sa national team, you guys get the attention ba? Because, gabring yun magdungo. No? Gadalang
1: yes,
0: yun magdungog
1: yes,
0: sa tuang nasod. Unsay gyud specific can you describe? Unsay specifically gyud ang bation sa Osaka? Gikan in town sa Cebu, provinsyano in town,
1: yeah.
0: No?
1: Yes, yes.
0: Nga, nakabit-bit ang medal.
1: Oh, yes,
0: oh
1: yes.
0: Proud ka ikaw ba? Unya ma-appeal, ka ma-acknowledge. I remember also there was at like a moment nga naagi kas balita.
1: Yes,
0: nga,
1: yes.
0: Ego lang gyud taon kami nakaila gyud mi ana. Kanang schoolmate gyud nako, maigo lang kitang sulti ana.
1: Nindot ang feeling ay no kanang pagtungtong pa lang nimo sa kuan sa magmuduwa ka international even parades pa lang yan nagbitbit kag flag Philippine flag proud ba way sama ka proud nga nagrepresent ka sa country no then samot inig duwa then makakuha kag medal saka ka sa stadium sa kanang sa tawag na makaingon ka nga lahi gyud lahi ang feeling ba nga makaingon probinsyano ko tapos ang akong gigida Pilipinas akong gida so the more ka ma-inspire, more pa pagiging mo train, more pa pagiging para at least next time, mas mataas ang imuhang achievements. Kay dili man lalim, especially karon sa una, wala kayo social media.
0: Yes.
1: No? So wala kayo may di para karon gamay nga ng kuhan, daog, naadayon sa,
0: na
1: kita din sa Facebook. Sa una, siguro kung sa may social media to sa una, datuan na ka na ko karun, no?
0: No,
1: every time, naaman na ikuan ng kanang financial.
0: Ma-sponsor ko, ani.
1: Oo, na-sponsor. So na, wala. Friendster pa man siguro to sa una, siguro na time.
0: No?
1: Friendster, no? Latanan pictures, videos.
0: Multiply. Multiply account.
1: Wala. So YouTube, bago pa. Wala kayo ba? So, pero, ang newspaper, ang news, kanang TV, so ma-expose po ka no, may ilan ka inana pero una pilara ka si mana
0: yes.
1: Ko, ikaw man mawara po ang imuang so every now and then makakita kag mga interview sa mga news na na, so ma-expose ka the same time ma-challenge sa gaba. Kay you need to promise, you need to okay, we do more next time inana. So naidihan challenges. So until nga naabot ang time nga ni-retire, kaya maabot magkita na nga time nga retirement. So focus na po ko sa kung sa may next nga ma-share ko sa akong mga na-learn sa mga bata.
0: Mga bata. Oh. Because I think labi na para sa sama ni mo ba na you grew up doing this one, no? Matod pa ni mo 8 years old pa lang, 9 years old, exposed na ka ani, nag-try na ka. Dili siya, I think dili na gyud siya matangtang ba, no? Sa imuha as a person.
1: Yes, yes.
0: Part na gyud siya. So sakto when you plan for your future, sama na sa imong giingon, di ba ta forever nga maka-compete kay maabot kita sa panahon nga mo gorgeous na ta. Atis gorgeous.
1: Gorgeous, gorgeous. Okay, dili gore.
0: Dili gore. Gorgeous. Okay. All right. Di ba? But kanang you never stop, nagyud siya sa mindset, no? Daghan tag mailhan nga athletes betaw Noel nga inig-retire nila na sila on how do you call that, summer camp, school, whatever,
1: yes,
0: training,
1: yes,
0: inana. So ikaw inana po imuhang mga nanimong inspiration, ano si naghimog inani si inani nga athlete, I'll also do something like that. Gi-appeal na nimo sa imong plano pag retire nimo or before pa ka ni-retire, imo na nang gitan-aw.
1: Siguro as an athlete, no, naana siguro abot lang ka ha, pero para sa nako siguro as an athlete murag musugi na sa inyo mong nauna. Kay gift man na murag magitagaan ka o grasya nga nakakuhan kay nani nga talent or nga. So panahon nga muwa ka, nindot i-share kaysa matug lang imong talent, nindot i-share ni mo future nga dili nakakahimo ana. So mas may i-share mo, mas proud bang pugga nga imong na-sharean mo kuhan sad ba, no, mo show up sad ba
0: dito. So you've been doing this one for pila ka years na nga nag-teach na ka, nag-train na kag mga kids
1: since national team pa ko.
0: Ah, nagsugod
1: na ko. Nagsugod na ko. Nagsugod na ko. Juniors, mga... So, nakuha yung mga break time nga walay training. So, naapos gawas. Tudlo-tudlo. So, pag human, mag-retire na gina ko, dito na ko nag-gym. Nagbuhat ako gym para may mga bata. Focus na ko.
0: So, daghan na kayo mga bata dyan yung una ni mong gi-train?
1: Yes, actually,
0: or
1: bata.
0: Adults?
1: Open na siya. Actually, 6 years old above.
0: Okay.
1: No? So, pero ang uban manggut adults, mingon, 6 years old, tuto abin lang, tuto na 20s. So, bisa pag 50s. Actually, ako yung student na 50 years old, nagsugod. Ni black belt siya, 54 years old. Yeah, so, kwan kito siya. Achievements yun niya kay, di ba, 50 years old, nagsugod. So, dili ni siya yung kutob na sa bata. So, kay, kung sa adult mga ni, ay lang nahuna ang good ay dili ko ay di ko dili ako mag tournament, dili na ko. It's not all about kuan mang good tournaments or examination. It's about health good ba para sa mga adult, no? Kanang sila exercise.
0: Yes.
1: Okay. Ang karate mang good dili lang siya more on focus on more on self defense. Nasin mind and body siya ba?
0: Okay.
1: So mura ni siya yoga, mind and body bagalihok ba. So magsag-uo kasi mong kata. So mulihok gid mong utok, so dindot kay siyang exercise.
0: Bitaw, no? Kano tinuod na una jud ako jung sabot, it's really self defense.
1: Yes, yes.
0: Martial
1: first,
0: arts, martial arts self defense para ma-make sure self defense, no? Yeah. Makaano kasi mong kaugalingon. But then of course, growing up, mahibaw-an nimo nga yes. So kaning manginani, naagid ni siya health benefits.
1: Yes,
0: naagid ni siya para sa kaugalingon. Now, talking about discipline, so, unsa ang klase sa disiplina? Tight ba? Stricto ba?
1: Dili
0: klase
1: man
0: sa disiplina? So, sa kakarate?
1: Kanin mong karate man good, no? So, para lang sa mawala makibaw sa martial arts. Dagang klaseng martial arts.
0: Okay.
1: Taekwondo, karate, judo, jiu-jitsu, many. Dagang. So, karate, especially the traditional type, karate JKA, na muna mo ang organization, focus more on discipline. So, makaingon ka, useless ka, bisag unsa ka maayong martial artist, pero wala kay disiplina, useless ka.
0: Okay.
1: So, first is the discipline first. So, muna itulo na mo. So, nami 5 principle sa karate. Una is seek perfection of character.
0: Okay.
1: So, next is be faithful, then endeavor, respect others, refrain from violent behavior. Every day, every time mag-training me, amo gina-recite.
0: Okay.
1: Kaya mo na siya, mo rin principle na namo nga being a martial artist. So kung di ka mo respeto, di ka pwede na mo.
0: Okay.
1: Kung di ka, kung wala kay, kung wala ka magkamayo sa imong kagalingon, so di po ka kuha na mo. Pero as the time got go, na may mga parent gani uban nga mo indol. Makadungog lang ko ba nga yung anak sukat nga giindulog karate lahi na no, mukuha na yun mutahod na murahin na ba so makatabang ang karate sa disiplina so mo nagigingon na mo nga disiplin kami sa as a teacher as a kuhan disiplin may inside the dojo sa gym no so di ka pwede magdag cellphone mag cellphone cellphone ka diha so nag karate ta ron di ka pwede mag cellphone mas okay di pwede pala
0: okay.
1: O inana ba so oh, time ha, time. Ang sara sa magsugod, di pwede ma-late. So, discipline, time, discipline. So, makatun, madanan ni mo yung nagdako nga.
0: Yes.
1: Kung ano sa time, mo yun na. So, daghan mga klaseng discipline. So, muna siya number one.
0: Okay.
1: So, number two is the martial arts na. So, yun na kay useless man. Bisa, pagunsa pa ka kamayong kartista niya, batik at batasan, wala yun. Hindi ni mo mada.
0: I love that, no? Of course, kay Bao ko na every martial arts, nagyud na kana discipline, no? Nga,
1: yes.
0: I-instill sa mind sa mga estudyante, sa mga gipang train. Because the fact na it may hurt other people, it can hurt other people, the moment imo nang gigamit, naagyud na siya sa ko ang mind nga, oh, so dapat ilagid nang i-highlight ang discipline.
1: Yes,
0: kaya kung dili na ninyo i-highlight sa mga nag sa mga gipang training ninyo, they might be using it in a wrong way.
1: Yes, yes. So imbis nga sila may mo defense sa mga bully, sila may mambuli na noon kay tungod karatista sila or martial artist sila, mambuli na sila, they have the right to bully na. So mo na siya ang ipasabot ng pirmi, dili kinanglan nga gamiton or daghan makibaw ng karatista ka.
0: Okay.
1: You know? So, discipline, it is in you. Nanana ni mo, karatista ka. Pero don't
0: brag.
1: Yeah, na okay, karatista ko. Nanana, may kong karate. So, even in our school, before, makakita naman muna ko nga, mag-exhibition ako sa school, pero...
0: Okay, kaya among i-request. I-request for me. I-request. Pwede ba exhibition si Noel? Ito na, magsulob na dayon siya sa ano.
1: Kimono, sa karate.
0: Oh, kimono. Tinood, magiging ako memories ni Noel. Magsulob, dayon, may exhibition. Pero never good nga, you like talk about it,
1: yes,
0: no?
1: Yes, yes. So muna siya, even ng away sa gawas, ano yung nga, refrain from violent behavior. So, sa muna sa principle na mo. So, di jud ang bisa pag unhan ka siguro, maybe, kung masakitan ka, pero mingon ka nga, mupalit ka og away or mukuan, no, mas may pamudagan ka, mukuan ka, likay na lang ka.
0: Yeah.
1: So, mo gina siya.
0: Yeah, napod ko, the other, last week man yata, nag-guest pod na ko si Rachel Tobiano. Jiu-jitsu po siya. So, inana po, no? Usas po na sa ihang gisulti na never good. Murag, dili good na siya ng katalaw kung walk away ka from a fight from a scene nga kanang kibaw ka that can cause trouble.
1: Yes.
0: Di na siya ingon na talawan kay ni Lakaw.
1: Yes.
0: Talawan kay ni Bia sa gubot.
1: Yes. Tinod.
0: Kay ang ano kuno kay ayang na hon na yang gisulti na kay kung syempre kung kinanglan niya i-defend yang kaugalingon luoy sila. Luoy siya kay balumang ko sa martial arts.
1: Yes. Kibaw siya unsa iyang capacity. Di ba? So mas may palikay na lang tas wala pa yung masakitan. Pero kung between life and death na siya, siguro, you can apply.
0: Yeah.
1: Hindi na ba?
0: So, I love that, no? Nga mas ma-highlight na to siya para sa ato ang mga ka-vibes nga naminaw karon mga bata, mga ginikanan. Nga nung ganahan ako siya i-appeal sa discussion this afternoon also, kining mga recent na mabasa na to sa social media nga hurting other kids, bullying other kids, okay? Because it's always, masyag a non-stop discussion. Ug unsa man gyud pwedeng buhaton. Ani Noel, nakoy nakit-an nga mama or parent, no, nagpost. Wala mo gipadako among anak para pasakitan. So the moment na masakitan na sila, amo silang giingnan nga musukol mo mubaws. So napoy lain ni ingon nga dili gyud para mo likay na lang. So kung nasugdan na og bully, palikayon na lang ang bata. So napoy ni comment dito. So unsaon siya pag-stop nga inyo man gipa walk away na lang daw. So it's a never-ending discussion as to what is the best thing to do. Now, you telling me unsa ni nga kind of discipline ang inyohang gi-share sa inyohang mga students, mas nasabtan ako siya. And again, like last week, no, when I also had si Rachel, si jiu-jitsu po siya, kanang nakaingon po ko ba nga, bitaw, no, mas hamugaway bitaw tuod if you just like walk away.
1: Yes, yes.
0: No?
1: And also, imagine pag, halimbawa, imong anak, or pareha na ko, bata pa nagsugod og karate, then there's my students also na nagkarate na bata pa. So there's a bully siguro. Hindi mo na mawa ang bully, nag-bully, no?
0: Mm.
1: But if the bully knows, kibaw sila nagkarate ka, they will not bully you.
0: Di
1: ba? Di ba? Piliun na nila kinsa ilang bully yun. So makatabang wingon ka, oy, soon na ko martial arts ang anak. Samot ang makibaw na, siyempre, makinagay makibaw. Then, uy, nagkarate na sila. Uy, bully mo doon lang na niya. Bisa pag kung saan nakakuha, matimingan palang kuha niya.
0: Tinood.
1: So, uy, bully. So, ang mga bully, piliun nila ang mga bully kasi lang bully yun. Di ba? So, makatabang na siya ang atong nahibawan. Pero katong mga naigipang bully na, na mga luoy pang bata, mga, ng mga bully bito. So, advice na nako, dili kay wala sila naibawan ng martial arts. So, ingon sila nga kuan, so, sumbong na lang sa teacher. Ikay sila, o inana, kaysa sila pa'y manakit, nga mga pak sila, dako ng problema.
0: Tinood. No? So, I love that, ang usa ka, how do I call you? Instructor?
1: Yeah, sensei. Sensei. Sensei. In Japanese term is teacher, sensei. Yeah, sensei.
0: Sensei. Oh. Yeah. I love that, getting the opinion of a sensei ba, na, of course, you have murag namong gumay responsibilidad to make sure, no, nga sa when it comes to the discipline nga inyong gisulti sa inyong mga estudyante, kanang napod sila ilahang own decision making when to use that,
1: yes,
0: na nila ipagawas. Na you telling me that, murag ko, kanindot ba pod sa imong niagi sa imuha nga mga estudyante, mauday na mga ka-vibes ko, i-follow ninyo, naman mo yung official, ano, ang GKA?
1: Yeah, ang GKA and KK Lapu-Lapu Historic Resort Chapter, naanas na may page.
0: Inyo nang i-check, pero ako makita nang kang Noel Espinosa Mangod nga Facebook, na dito yung mga students, sa daghan kay siya student. So imagine, pila to kabog, syempre, no, every time nga, no, lain-lain imuhang tudluan, imagine, pila na to kabuok bata, pila na to kabuok mga... ang naka-instill na sa mind. So I love na ako ning ma-highlight because kanindot ba po na ma-lesson ang mabuli ug ang mga bullies.
1: Yes.
0: Because pila to kabuok ang inyohang gi-train nga ibutang sa inyohang mind ha nga ingon ani dapat.
1: Yes.
0: Nindot ka ayo. I love that ba mga ka-vibes and I hope daghan sa ato ang mga ka-vibes karon. Kalabi na tong mga wa pa kay baho sa buhaton ba wala laing other kanang activity ilang anak o instead of allowing them to just play mobile games maybe we can try enrolling them sa mga ingon ini. Of course naidaghan no, kung asa mo mas doon
1: dili lang kay karate no?
0: Dili lang kay karate
1: yeah, so naay mga jiu-jitsu mga martial arts aikido taekwondo so daghan mga martial arts na pwede nila kung accessible nila para lang makatun ng mga bata ano.
0: Ayan. So, nindot ko ay yung mga ka-vibes. And then, sa mga kids po, nga, I hope nakadungog mo or naminaw mo. Ako, ganahan ako klarohon tong giingon ni Sensei Noel kaganiha nga, dili imi mo kinahanglan ipanabi nga nagkarate na ka. Ayan, buot pasabot, dili mo pwedeng ipanghasi-hasi nga nagkarate na ka. But, dito sa second, mga ni Ana siya nga, if na-post, nakitaan that you're also taking karate, kay baw ka, mauto na-aware na sila na kay baw na itong na mga target get na yung mga planong ops, takay, nagkarate na. Mauto yung pasabot. Because sometimes, na yung maghasi-hasi, magara-gara, and you are using it in a wrong
1: media,
0: way.
1: Nasa social media na, o sa uban nga, na yung mga martial artist nga, magpasigarbo nga, no, it's not good nga, yung mo nang i-pa, kung saan tawag na sa Bisaya pa na.
0: Ipagarpar.
1: Pagarpar ni mo nga, o karatista ko, sa,
0: diba?
1: So, dili, wala na sa disiplina. No? So, gisod. What if kung, oh, yung giruan ni mo eh, aluyuhon di kami. Wala ka, o nana ba? Nagbaw, bigan, naghargay mga unsay, mga nahuna ron sa mga...
0: Tinood.
1: Di ba?
0: Tinood yun na.
1: Maging mamusilag kalit.
0: Tinood yun. So, kana appeal na, kung, man akong buot pasabot, no? Kung mabutang in town sa scenario ba, that we need to protect other people.
1: Yes.
0: Nindot unta, if kahibalo, ang ato ang mga kids. So, di lang mga kids kita, no? Siyempre, appeal ko sa di kabawaan na. O, kaila kong Noel, akong pagumangkon is also
1: doing it. Yes, a brown belt. Imutake na siya black belt maybe next year.
0: Oh, yeah. Or, sige, yeah. Proud kayo ko. Proud kayo ko. Nindot, sakto rin mag-iingon, no? Grabe giyad ka buutan na nga bata ba? Ako niyong kiat siya sa una. But I mean, growing up ba, makita ni mo nga na ano giyad na instill sa iyang mind. How to respect others, how to make sure you don't hurt others. And, kana, kung unsa ang kind nga discipline nga inyo hanggi share makita gid siya Noel so kini siya Noel karon Naghanam ang yun siguro ang kahibalo, no, nga ka ng
1: karatista,
0: karatista ka.
1: Gumayra man siguro.
0: Gumayra siguro, no? Ako ra siguro. Pero how do people react or treat you, man? Isa mahadlok ni mo. Labi na kung, example, kay Bounce, nakita na ba kanila sa social media or sa news or narin ni Ingon. Para like, joke ko sa kong mga sabi, oy, akong guest si Inani, Nana, na nag-joke sila, so di kita magpabuang-buang yun. Kay na. Oh, na Inana. But how do people react around you?
1: Actually, naagid siya ang kanamurag ka ng mataha ba?
0: Oh. Oh,
1: mataha, at first, mataha yun. Pero as they know me, wala man, okay ramang, wala may problema.
0: Oh.
1: Samutan ka ng mga barkada na ko.
0: Yes.
1: Mga, kibaw, sila may manghambog para na ko. Kaya, di mo kibaw musulting, manghambog kung sa'yo, akong na, ko, sir, say, Google na ko, i-Google na ko ng pangagaw. So,
0: yes.
1: Sinugol din, hindi. So, mas mayo manggod ang feeling na laing tao musulti,
0: yes,
1: na maayo ka or okay ka, kaysa ikaw may musulti nga, ay, maayo kay ko.
0: Tinood.
1: So, mas nindot ang feeling nga.
0: Tinood.
1: So, nindot siya nga feeling. Pero, na yung ubang mataha, that as long the way nga magkailailan, okay raman.
0: Yeah. Tinood yun na. Kay kung mailailan ninyo si Noel, chulukoy raman po niya sila po. Oh, lamin yung mga content. Namagali yung mga contents also. Good vibes
1: good
0: content.
1: Vibe, yes.
0: No?
1: Good vibes, good vibes.
0: Good vibes good kayo vibes yung mga me. Contents.
1: Mm.
0: How do you relax? You always, ito na sa kadagatan pirmi, oh, pero may kamangisda.
1: Fishing, yes.
0: Oh,
1: Muna siya kay ako mong makuan good, makuan ako kung relax ko, kung nang kong relax, dapat, yung nag-relax mo, dapat healthy ang relaxation, so dagat. So I know dagat is healthy. Hilig po sa mamahan sa una ang dagat. So nakuha po na ako ba? So fishing. So I all, every week, nakuha yung fishing. So nag-kuan siya ko, nag-invest ko pambot para maka-fishing-fishing ko. Kung lagi, gamay-gamay ragot, pero at least ba? No,
0: gamay ragot, mga pila katao, charot.
1: Di ba, surang mga unom katao.
0: Oh, cute. Okay. So, kaya na yung mga gamito mo, ganda.
1: Fish. So, example nga, mag-stress na, mag-kapoy na, so, tangin sa dagat, fishing. So, makawa, stress. At the same time, kaya ka na mong fishing ka ng spot, walay signal.
0: Ah, yes.
1: Nindot kayang feeling, 24 hours, o say, 24 hours, mami.
0: Dito, oh.
1: Walay signal, nindot kayang feeling, wala bito yung Facebook, 24 hours, walay, walay mga, kuwan sa imuhang, ka ng mga, sa mga kuwan ka ron,
0: mga updates
1: ka ron, mga makasalabad sa makasapot.
0: Malayo ka.
1: So,
0: ang imurag yun ato, kaya na-enjoy ni mo ang sun,
1: yes.
0: Unya na, ang breeze ba, ha?
1: Yes.
0: Summer breeze, or ang sea breeze, unya, dagko nga isda, imong ma
1: dapan. Naidaggo. Naituna.
0: No. Mangin siya manakop. So, nagkaton ka? Or naay namay kuyog nga kamao?
1: Naay kuyog. Nakuyog ka ng kanakong boatman. So, muna siya ka ng nakasuhito sa mga spot. So, na-test kay kuyog mi.
0: Oh.
1: So, naghanap po mga parents sa mga nagkarati po.
0: Yes, kuyog. Na kuyog.
1: Oo, mukabot sila. Join sila.
0: Nindot kaayo ang way of relaxation. And that's also very important for a sensei, no? Para inigad tubang nimo sa mga bata and you train them.
1: Relax na dili sa puton.
0: Dili sa puton. Relax. Kaya I feel that inanak ka ka-serious when it comes to training.
1: Yeah, true.
0: No?
1: Mm-mm.
0: Di ka ka nang ma-ano-ano
1: I tried also like, sa akong dojo, sa akong gym, na ako'y children. Then, apog ko'y adult.
0: Okay.
1: Then, naay ka ng mga black belt division, ka ng mga advanced class. So, nisuway mi og ka ng peewee class, 3 to 5 years old.
0: Alright.
1: So, among isuwayan nga, basi ka nang pwede, magsugod na og ka nang, so, among gi, nag-free trial mi. So sa kong uban siguro, managhan siguro, kong uban siguro, inigtano sa mga 3 to 5 years, inigtano di magsumbag, musunod. Pero itanoon mo, nanagan na, wala naman yung mahimo. Ikaw mo, daghan akong uban.
0: Di ba?
1: But, need good patience ba?
0: Need of patience, no?
1: Di uban, parents, butang din to. Siguro, ikaw lang ba? O sige,
0: bilin
1: lang. Ikaw, mura babysitter siguro. Ano na, babysitter siguro, atong hindi, siguro karate siguro.
0: Diba? And sa mga wala na kaibalo, si Noel, pila ka buhok magsuon? Pila mo ka
1: buhok?
0: Tulo. And you're all into martial arts.
1: Yes, all black belts. Yeah.
0: Diba?
1: Yeah. Sa akong sa kaigsuon, nag-national, kami tulo, actually, nag-national team.
0: Silang tulo, mga ka-vibes. Yeah. Inanaka,
1: two girls.
0: Si Noel Rang,
1: So,
0: nindot, ligon, Jod. Very, very, koan ko, na I'm actually one proud, silent follower, no, ninyo. Diba? Because, nice ka ayo, no? Nindot ka ayo, yun, I think, ang napakita sa imuhang papa,
1: yes,
0: no, sa inyo,
1: yes,
0: ha, because inyo diyong gidala ba,
1: you know,
0: nagilove gyud ninyo, so kamong tulo magsuon national
1: Yes, nahinasyo pero na ako gini sustain kay naminyo man sila. Ya, bawa lahi man babay naminyo kay murag focus na kaanak na, focus na sa mga bata. So karon akong igsuon babay na sa US nagkarate gyapon. Tudlo si karate sa US.
0: Okay.
1: Then akong usa kay igsuon teacher karon sa public school, nagkuan siya. Pero yung mga anak na black belt na po. So, among mga family karon murag nasa sa una kamera, karon ang mga pagumangkon, ang mga igagaw, nagkana kayo mga karatista. So, na, so, ang lineage ba? Nagpadayon ba?
0: That's nice. No, nindot kaayo. So, inaanak ka, kaligon ang impact, no, nga nahatag ani sa inyuhang magsuon and sa inyuhang family. How's our kanamurag karate community here sa Cebu? Let's just talk about Cebu. Mao ni siya pinakauna na akong nahibawaan. Diba, growing up, mo naman nahibawaan mo karate. Hunti ka ron. Mao ba ni oldest na martial art?
1: Yeah. JK is the keeper of the highest tradition. So, mo na siya oldest martial arts.
0: Okay.
1: No? May naguna sa Shotokan niya style. Then, daghan ng mga variation. No? So, daghan mga styles. So, muna nga daghan ng karate ron sa Cebu.
0: So dako ang to ang community.
1: Committee, yeah, dili kay JKA daghan og community ang karate.
0: And your students would compete with this ko andan dili.
1: Yeah. This coming Sunday na amit competition sa SM MOA. Okay. Ano MOA? Seaside.
0: So mag-compete with other
1: organizations.
0: Ah, ka nice. So how these kids gani mga mag-compete gyud mo larga gyud dito sa laing lugar to compete. Asa man ni diha pud ni part ni sa ilang training.
1: Kung mularga?
0: Oh, like there was one time nga Manila. Oh, nag-compete.
1: Na siya.
0: So, lahi po na nga organization na.
1: Yes, invite na, invitation. So, so nami apilan nga karate nga open means lain-lain nga organization na po may apilan nga kamuang tournament, JK tournament. Yung JK tournament, ako man, whole Philippines man. So, naami tournament. Actually, nami elimination nami karon sa August among JKA and KK Iwabuchi Cup. So makadaog ana mo represent sa world tournament next year sa Japan.
0: Okay.
1: So JKA tournament. So mo na siya kung kisay mo daog ana karong August. So nana pre-qualify na siya to play sa next year World Cup sa Japan.
0: No?
1: So dili lang kay discipline or martial arts na tournament ang napuy ko ng mga contest ba nga matun ba.
0: And of course, no, I'm sure na uban nga interesado na minaw when you're like kanang part anipod no sa like JKA nasa lang mga plano nga mahimong national team. So dako ang possibility na ma-connect pod sila.
1: Yes. Yo, they will just play the national events. National event mean whole Philippines nga kay try out man na.
0: Okay.
1: Before ka ma national team, need you try. So try out ka sa Cebu sa, try out ka regional, then national. So mudaog ka sa national, naman ay elimination, national elimination. So masud ka sa training pool.
0: So nindot siya nga venue para matagad gyud ka.
1: Yes,
0: makita gyud unsa kaya nimong buhaton, unsa ka maayo, and if not national team kay basin og layo-layo pa pud para ninyo, para sa nahitabo ni Noel, no, nga gikuha sa usa ka university.
1: Yes,
0: and then himong varsity. And then kato natabangan sa pag-eskwela.
1: Yes, kay dako yung tabang.
0: Dako kayo tabang. Labi
1: actually,
0: na
1: nako student pud garon sa San Carlos gikuha siya.
0: Oh.
1: Yeah, full free mga 70%, 75%.
0: Wow.
1: Yeah, full free siya karon. From high school niya karon college na siya. Dako na tabang niya.
0: Tinuod.
1: So napo estudyante from kuan natangtang na lang ang varsity sa UC karon, UCLM. So wala na. So San Carlos karon mo kuan mangon sila mo scout na sila mga mga players. So timingan ka. So nindot makatabang
0: dito, di ba? So sa mga nagtanaw sa to ang Facebook live streaming karon sa mga naminaw, kung inana mo ba kanang lain-lain magyutag unsay pwedeng buhaton sa to ang mga bata labi na og walay klase, di ba?
1: Yes.
0: This one is, I'm sure this is very common. Mao mga na growing up mo ginaw na madungga Noel ni ano na ikarate na.
1: Karate.
0: Oh, so why don't you do that, guys? So managad na ta kay Mardahan kay kag fans, no? Mag-say hi fans mo na tayo. Hi to kamorganisan na tung sahor Orlando Jude Custodio,
1: okay.
0: To Daryl Dean Ipon, Sarah Kelly
1: Dente.
0: Hello to you guys. To Zoli Judilia or Hodilia
1: Zeli.
0: Mark asa pa May nag-atang yun sila nimo. Siya sa, okay. Siya, eh, Sheehan. O say Sheehan?
1: Sheehan is a group of senseis.
0: Ah.
1: So, mas kan siya. So.
0: Ah, ano. Naghantong may bawaan din nga Japanese. Yeah, Japanese, yeah. No? Alright. James Dawa.
1: James
0: Dawa. Jazzeril Vergara. Hello? Juan Batong Bakal. Juan Batong Bakal. Osu, RJKA Technical Director. Yes. Ah, nagid sila, nag-atanggid sila ni mo. Asa pa, basin nun ako'y na-miss. Marilyn Cuenca. Watching here, Sheehan Noel Espinosa, our idol. Onya, Rhea Senining Hudilia.
1: Attorney.
0: Attorney niya. Yeah. Hello, attorney. Mayang hapon. Flora Del Cielo. Hello, yes. Flora Del Cielo. Erica Florita Enriquez. Of course, Danny Avignante.
1: Si bro.
0: So, shout out sa ibang tapad na daw. Shout out daw. Si wifey po, si Tina. Hello. I'm sure nag-watch po si Miggy. Yun na Aung. Let's go, Sheehan. Hello, Donna Avignante. My husband is watching. My nanay is watching sa akong family. Grabe ang support. Ako mag-share sa akong family G-sync ko. Guest na ako si Noel. Siyempre, kaila, ana. Grabe ang support sa akong family for this episode. Complete, oh. Present tanan. Complete attendance. Xiaomi Singkulan is our loyal ka-vibes. Thank you so much. Ingon si, ano, Nigel. Agoy, late miron, senpai. Ingon si James Dawa. Asa pa man ni. Eh. Ayan. Na Japanese character, so di ko kabasa.
1: Name.
0: No, Japanese character. Na, pero kaila sila. Nag-atang sila ni mo. And they're very, very proud. Ano dari sa JKANKK Philippines Inc. Lapu-Lapu Historic Resort Chapter. Agi, ano ni Kuya. Para na nag-inquire. O go, o di ba mag-inquire. So madugangan ni mong koan. Lloyd Espinosa.
1: Yes, gagaw na ko.
0: Hello. Yeah. Hello to cousin. Kinsa pa man ni? Maayong hapon, Ma'am Neda, watching from Antipolo City. Hello to Jara K. Tejada Polido. Bisaya ka or nakasabot ra ka or ba, kaya naman naming magtaga. Kaya mo ba magtagalog, Noel?
1: Ah, pwede.
0: Pa?
1: Pwede. Pwede.
0: Pwede.
1: Pwede.
0: Pwede kayo. Pwede naman naming tagalogin. Pero I hope, basta Bisaya siya, kay naka, nagsubay man siya nato, no? From Antipolo City siya watching. Thank you so much for watching, no? Asa pa, ay, Linda Rodriguez Mangaya. Hi, Doc. Thank you so much for watching. Mga suki na tong mga ka-vibes. Terrence, Ronald Musni, Hazel Joel Makiling, Rica Blanca. Hi, Sheehan from Rica Blanca,
1: yes,
0: family.
1: Yes,
0: Ayan. Very supportive sila ni mo, Noel.
1: No, thank so, you.
0: Ganahan ko sa pag-ingon ni mo ganina ba nga. Tinuod mo, gana, dili mo kita mo magpagarpar para sa tong kaugalingon. This one is a proof na there are a lot of people sa imuhang gibuhat karon nga nakahatag kag-impact nila.
1: Yes,
0: grabe sila, ka-supportive ni mo. Hatag kag-impact sa akong family, support kali sila ron. O, tanaw sila ni mo. Ronald Fer, ama na, nag-shoutout na ko. Ayan. I hope what me na-miss, no? Thank you so much. I appreciate. I really want to say hi to everyone nga nagpaabot sa guesting ni Noel Espinosa karong hapon na. Kasi actually dugay na gyud na ko siya gustong i-line up, no? Apa naghulat gyud ko sa insaktong panahon. Na busy man pud kaayo ni siya man. Diba? So ayan, thank you kaayo sa inyong pagsubay this afternoon. So Noel, kene siya, nanata sa down to our last few minutes na lang ta. Sa dili pa ta man namilit. Of course, di ta maghisgot og edad.
1: Yes. Ibaw naman siguro, no? Early 30s.
0: Early 30s, okay. Di may maghisgot og edad. Apan, di po na mo ilimod, no? Nga, yeah. Naabot na gabis panahon, like, lahi mag-feel, but the same with Noel, no? When I also, when I'm semi-retired as a host, as entertainer, kanang diligid po mawala, no? Nga, mubalik og mubalik ta. And that's actually what happened to you when you retired sa, as an athlete, wa kaning hawa, naghimo lang kaglain.
1: Yes.
0: Para mas magpadayon ang pag-share ni mo.
1: Yeah, kay, naka-feel mo ko, no? Siyempre, from no for 14 years na national team ko, almost every day nagkarate ko.
0: Mm.
1: So pag retire na ko, mupahuwi lang ko mga 1-2 weeks, 3 weeks. Laya ko paminaw.
0: Mm.
1: Murag pag nanasa kong self ba ang karate ba?
0: Mm.
1: No, gamayang pahuway, murag magfeelan ako, sakiton ba ko, o dili na na ba? So, nakuha na siya, na-instill na sa akong kuglingon nga, di ka nga mubiya ka, masakit ka. O murag na na ba?
0: Tinood.
1: So, kung hindi naman ito kaya, nga, pareha sa una, nga, mukha mo, duwa ko, dili na ba? Ang fire, wala na. Wala na gid nga as an athlete.
0: Mm.
1: So, ang nga nagibuhat lang ako, muna nag, siguro, share na lang. Share sa imuhang knowledge para makatabang sa mga siyente, yes, sa mga bata.
0: Yan. And mao na actually ang ako ang pangutana dihang dapita, no? Unsa siya ka mahinungdanon para na to ang mga naguna, no, sa industriya, ikaw, para nimo nga mga na, kita nga mga naguna na dili bitaw na to idaw og unsa ning ato ang mga naani, nakatuna, nahibaw-an. Unsa na ka mahinungdanon? Ano nganong mahinungdanon man na siya?
1: Para ako no kung kanin siya mura man tag nagquestion ng answer portion ni sa Mr. Mr. Philippines.
0: Sorry na good.
1: Na the next question please. David, kanin skill na duha siya good skill and talent, di ba? So kanang talent nimo og skill mura siya, imo na siyang i-practison, imo siyang i-kuan, imo gi siyang kanin given talent.
0: Mm.
1: Murag na nanani mo.
0: Ah,
1: di ba? Oh, enhance na lang nanani mo. So, sa kuha, na yung mga bata nga nanay talent ba?
0: Mm.
1: Kung di nimo i-guide, di nimo i-share imong nahibawaan, daghan mga bata nga nanay talent.
0: Mm.
1: Kulang na lang enhancement ba? Mm. Pag-share na lang. So, muna ko nga, dili nila ma-discover on sa ilang purpose.
0: Mm.
1: Kung di ka mo tabang, kita na naman ka na nga field, kibaw ka ang sisikreto, nga para mukhaan sa ka na nga field. So, why you not share your, ano, your knowledge ba? So, daghan. Katupong mga skills lang, no? Need po to sila nga, kusunada ka sila, pero wala sila talent ba? So, need din mo sila, sa ako nila pag-develop, para kung so, importante kayo ang imuhang knowledge nga ma-instill mo sila.
0: Yes.
1: Muray na na.
0: Oh, and ikaw ang winner. Charot.
1: Yes.
0: Question and answer, Mr. Philippines.
1: Yeah.
0: But, I really like, I ganahan ko nga ipangutana gid na because, daghan kaayo ang sama lagi na to, no? Nga, nag-una, apan, they just chose na, wala, mo rest good and just leave or whatever, yes, no? Daghan kong nailhan nga, wala, nibiyagin sila sa industriya.
1: Dagan.
0: Oh, then I hope if you still have that like energy, no? Again, maybe the fire is wala na, but kaya pa nimo ba? Kaya pa nimo nga kana inani good, bisag inani lang kutob nga kind of energy. Dili na to usikan. Let's make sure na ang mga nagsunod, ang mga bata, mahatagan nato sila, maka-impart ta og unsa po atong nakatunan, because it's very important, Noel, I think sa to ang batch ba. No nga kita ilahang mahimong mentors.
1: Yes.
0: I always say this, Alex, sa mga bago karon, I feel that lahi ang ilahang world now with social media,
1: yes,
0: with the digital age compared na to. I feel that mas patient ta. Wala may digital, wala may kuan sa una.
1: Wala chat GPT? Wala Google, ganun ba, no?
0: Di ba? Wala ingon ana sa una. So feeling na ko, mas patient ta, mas kamautang muhuwat.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, mas ganahan ko unta nga kita ato ang batch, mga kaedad na mo ni Noel, ang mahimong mentor para dili in town sayang,
1: beta,
0: no? Ang mga next generation kung asa manggali nga field.
1: Beto kasagaran bitaw next sa uban nga mga black belts, no? Namang iuban nga they thought nga they achieve black belts. Sakto na, uman na. So I'm done. So wala na mo laylo na sa karate. So wala sila kibaw in karate, in martial arts, there's no limit, walay katapusan. You know, kay ang karate mo black belt is just the beginning of the journey. So nagtuo sila nga mag black belt ako, aman ako, maayo na ako. Even me now, I'm not perfect in karate. I'm still doing nang seminars para makatun pagyapon ko, winana. So mura ba siya ganang kung imong feel din ani kay ang karate mo dili man na siya pareha og nang nag-skwila ka ba? Mag-graduate ka?
0: Yes.
1: Kanyang matrabaho ka? Karate is part of way of life.
0: Way of life.
1: Way of life. Yeah. Maray nana ba? So, way of life. So, kung pwede siya, isagol na si mo sa imong life nga na-apirmini mo, mas okay. No, nana.
0: Bitin na to ang oras, Noel.
1: Oh, no? Abi ko, sis, takuto ba?
0: O sige, ganahan na kayo siya.
1: Ganina mo rin, yung pag-inengli siya. Oh, okay.
0: Karun, no? 6 months ko ito gusto. Ay, kabala ka, balik-balik na kita, no? Pero, katapusan, mga yuko ni mo o mensahe para sa mga naminaw nato karon and sa mga estudyante.
1: No,
0: mga ginikanan.
1: Napamudiha.
0: Napanaghan kayo. Non-stop pa o, di naman
1: kaya. Napatay training nga, alas size. O, maliit lang si Sheehan gamay.
0: O, sa mga mensahe sa itong mga listeners. So, nananaw karon.
1: Yes, of course, no? Kanang konsentaron, nutrition man. No, nutrition man. So, kanang tanawa inyong mga gikaon. O, no? So, daghan na kayo nga kanang mga kumbitaw. So, actually, wala man tamo yung promote o mga pagkaon.
0: Yes.
1: Basta kibaw mo, parents especially, kung sa angay sa mga bata, especially nga nagdo o inaani nga martial arts. Mm. So, dili lang kayo mag-diet or mag-unsa kay mga bata pa.
0: Oh.
1: So, kaon langin mo, kanang healthy food.
0: Mm.
1: Then, kay makatabang nasa atuang training. O inana, ayaw mo anang chips or mga, anang mga sitawag na, processed foods, no? Go, glow, and grow.
0: Okay, mo na Dakantown. Dex pa.
1: Dex, okay, go, glow, glow. Yeah, and also, praying also, you know, even this time of madaghan kay mga, kuan karon mga naitabuwa, takyong bawon sa'yo, may tabuong mar. So, dadlaw, so pray. And then, keep healthy.
0: Yes.
1: So, mga ginipuhunan na to. No?
0: Tinood na. Yeah. Dugan kayong salamat ni mo.
1: Thank you kayo, Ned.
0: Ah, saman
1: Langga, po. Neda.
0: Yes. Thank you, Shannon. Matawag lang ako mga mag-guest nga kailas ako from way back before dili anan mo tanawag lang, matawag wag langga, Neda. Neds, yun.
1: Neds, yes.
0: Pero, sa mga interesado, sa mga nakailan ni mo karun lang while listening sa to ang program, unsaon Manila para mahimo kanilang sensei?
1: Yes, yes, I have a chapter no sa Lapu-Lapu chapter na naimutang sa Maximo Patalinghog Avenue dool sa bridge, old bridge.
0: Mm.
1: So naara diya dapita, you can search it in Google Map.
0: Okay.
1: Na so naapon mi mga chapters, i-search lang ang JKA and KK. So, nanay mga chapters nga na-adres sa Cebu, na may Talamban, na ay Pardo, na UC Main, na UCLM, na ay Sacred Heart School, nasa Sacred Heart, na pa may Maini. So, nami mga i-search lang sa JK and KK, nami nga to ang mga chapters na mo. So, even not karate, pwedeng unsa-unsa nga martial arts if you want accessible ninyo basta kay at least you are involved in martial arts. So dako kayong tabang na.
0: Yan.
1: Yes.
0: Dagan kayong salamat. Naka-i-shout out diha.
1: Oy, shout out sa mga tito kung mga dyan tingnan na nanaw.
0: Oh.
1: Okay, shout out. Us. Then, see you later. We have a training. 6 p.m.
0: Don't
1: be late. Ako rin malate. Kaya gika ko dali.
0: Oh, kapadong na. Pero kapadong na siya ron.
1: Yeah,
0: okay. Manamilit namin para dili malate yung sensei. Dagan kayong salamat
1: okay,
0: once
1: kayo,
0: again. More power to you, ha? Huh?
1: Thank you, yes.
0: God
1: thank
0: bless
1: you, thank
0: always.
1: You. Okay.
0: Ayan. Ako,
1: mag-quick
0: panamilit lang ko, Noel. No? Sa mga ka-vibes na naminaw na ito karon, sa mga ningsubay, inyo nang naila-ila ang ito ang ka-vibes this afternoon, no? Si Noel Espinosa. And I hope na-inspire mo sa iyahang story ng hinaot mi nga magpadayon gyud ta no sa pagbuhat sa mga butang nga love nato kanang makapahatag og kalipay sa toang kasing-kasing. Mosunod na ang arangkada balita sa hapon din ha lang mo kini sa Langga Neda sa serbisyong ka-vibes.
2: The hottest radio station in Cebu playing your favorite hits night and day 93.1 FM Radio Cebu.
3: Mauna ni.
2: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
3: Simula pa lang doon na
0: K-pop T-Pop is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance from Aja karong July 26, Sunday at 7 p.m. sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Aduna pud sila special pre-concert event live for free. The ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Mga ka-vibes, kung ganahan mo og libreng tickets, paminaw lang kay sunod semana ato nang i-announce ang mechanics kung saan ninyo maangkon ang ato ang tickets. Dinhi lamang sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Silong na? Mauna ni.
6: Kasama sa awanan.
2: This is FM Radio.
7: FM Radio.
2: Favorite Music Radio.
0: Ang oras sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu alas 5 Jess.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.

0: ating paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Music Radio. Ani-ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: July 10, 2026, Biyernes. Maulan ang weekend natin, mga kaarangkada, dahil sa pinalakas na habagat na dala ng bagyong Inday. Kaya doble ingat po tayo, ha? Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang Arangkada.

0: bagyong Inday. Iba't ibang lugar sa bansa, nakahanda sa posibleng epekto ng Inday Enhanced Habagat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inatasan ng mga ahensya para sa mabilis na pagresponde sa mga maaapektuhang residente. House Prosecution Panel, pinatitigil ang bullying sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Singil ng Meralco, pataas ngayong Hulyo. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo sa susunod na linggo.
1: Patay ang 10 magkakamag-anak sa malapatan sa Rangani Province matapos matabunan ng gumuhong lupa. Sinasabing luwambot ng lupa dahil sa pag-ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
2: Hindi pa man nakabangon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol isang buwan ang nakaraan, muling sinubok ang mga residente sa bayan ng Malapatan sa Rangani Province matapos ang pagbaha kahapon at nakaranas na naman ang pagguho ng lupa sa Sitio Fundao, Barangay Poblacion, alas 3 ng madaling araw kanina kung saan dalawang pamilya ang natabunan. Sa video, manumanong hinukay ng mga residenteng ito ang mga bangkay ng mga biktima. Ayon sa report ng MDRRMO Malapatan, binisita lang ng magkakamag-anak ang kanilang sakahan sa lugar at doon na rin natulog, ngunit sa kasamaang palad, doon na rin sila naabutan ng landslide. 7 bangkay ng mga biktima ang narecover ng rescue team kaninang umaga. Nasundan ito ng pagkahukay ng katawan ng 31 anyos na lalaki na sinubukan pang dalhin sa pagamutan, ngunit namatay din. Nitong hapon, nahukay naman ang 2 pang bangkay. Ang mga biktima ay ang kinilalang mag-asawa na proc chairman, kanilang mga anak at mga apo na pawang menor de edad. Nasa iisang bahay lang ang magkakaanak, kaya magkakasama din silang natabunan ng gumuhong lupa.
3: Nahukay na natin lahat. Ang patay talaga na doon galing sa hukay is 9. Kanina, meron kaming pasyente kasi buhay pa man yun. Nung dinala namin sa hospital, dead on arrival na. Mahulog na ito na 10 na talaga ang casualty na patay. 2 pamilya na magkakamag-anak, may mga bata, matatanda.
2: Sa ngayon ay patuloy pa ang clearing operation sa lugar. Samantala, sa bayan naman ng Talayan, Maguindanao del Sur, patuloy din ang search, rescue and retrieval operations para sa nawawalang matandang lalaki matapos tangayin ng rumaragas ang tubig baha sa Talayan River. Ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakahanda na ang lungsod Quezon sa epekto ng umiiral na habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Naka-high alert status naman ang 4 na flood-prone barangay sa lungsod. Live mula sa Quezon City, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
4: Yes, Jack, isa nga ang Quezon City sa mga maraming lugar na binabaha dito sa Metro Manila. At kanina nga sinubok sila ng mga baha dito sa ilang mga major roads dito sa Metro Manila o sa Quezon City, papunta yan doon sa Maynila. So may mga naitalang mga gutter deep na mga baha kanina dahil nga doon sa biglaang pag-ulan kaninang pasado, alauna. Simula kaninang umaga, mahangin at makulimlim na ang ilang parte ng Quezon City at iba pang bahagi ng Metro Manila. Pero pagdating ng hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na umakyat sa gutter deep ang taas ng baha sa ilang parte ng Quezon City, partikular na sa Quezon Avenue. Pahirapan para sa mga motorista ang pagbiyahe at pagtawid dito dahil sa lakas na ulan at halos zero visibility rin. Ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office inaasahan na daw ang ganitong sitwasyon, kaya maaga silang nagmonitor sa iba't ibang parte ng lungsod, lalo na sa mga madalas bahain. Nakabantay ang kanilang pwersa sa galaw ng bagyo at sa posibleng epekto ng habagat sa buong Metro Manila. Ayon kay QCDRMO spokesperson Pichi De Leon, inalerto na nila ang bawat distrito ng lungsod para matiyak ang kaligtasan ng mga residente na malapit sa mga ilog.
5: Lahat ng 6 districts, meron kaming satellite na camp na site para naka-preposition na yung mga rescue capabilities namin, like the rubber boats. Tapos yung manpower na lang, pag nag-activate kami tomorrow, pupunta na sila sa kanilang mga assigned na sites.
4: 4 na barangay ang naka-high alert status dahil ito ang mga flood-prone areas. Kabilang dyan ang Barangay Tatalon, Barangay Bagong Silangan, Barangay Apolonio Samson at Barangay Bahay Toro.
5: After ng briefing ng council, the next briefing will be with the barangay. So updated talaga sila and trained naman, may mga BDRRMC sila. So they know what to do already. Kaya ngayon, yung mga flood-prone barangays, getting ready na rin sila.
4: Nakaabang na rin para sa deployment ang mga kagamitan ng sasakyan ng QCD-RRMO. Higit 300 ang mga tauhan nila na sumasama sa mga operations kung i-activate na ito. Nakaanda rin daw na ipakalat ng departamento ang kanilang accredited volunteers pati na rin ang mga sasakyan at mga rescue boats na nakaantabay para sa mga operasyon. Sa ngayon, hindi pa nagdedeklara ng preemptive evacuation ang buong lungsod dahil hindi pa umano nakataas ang orange rainfall warning sa Quezon City. Sa barangay Bagong Silangan naman, nakapwesto ang permanenteng evacuation center ng lungsod para sa mga gustong lumikas. Samantala, sa bahagi naman ng Maynila, umabot rin ang gutter deep ang baha sa ilang parte ng lungsod gaya sa Quezon Bridge. Naipon rin ang tubig sa kalsada sa bahagi ng Padre Burgos at tapat ng liwas ang Bonifacio. Apektado rin ang trapiko sa lugar at kalbaryo din sa mga pasahero na buong biyahe. Jack, kanina alas 4 ng hapon ay itinaas na sa orange rainfall warning itong Quezon City, itong Metro Manila, particular itong Quezon City, parte yan doon. At ngayon nga ay bahagyang nagkakaroon na naman ng kalimlim dito sa area ng Quezon City. At itong area na kinatatayuan natin, Jack, ay isa rin ito sa mga flood-prone area dito sa Quezon City. At katunayan, ito papakita lang natin dito sa gilid, meron sila ditong monitoring nung mga baha dito na umaabot sa 2 feet hanggang sa 7 feet. Kung makikita nyo, Jack, kanina nga daw sabi ng mga residente na nandito ay umabot yan ng hanggang 3 feet yung baha dito sa area na to. Dito yan sa may NS Amoranto. At bawat lugar nga daw dito, sabi sa atin ng mga residente ay talagang sa tuwing lumalakas yung ulan ay nagkakaroon ng baha. Pero ang maganda nga daw dyan ay kapag tapos nung ulan na yon ay mabilis din naman daw nagsasubside itong baha dito sa NS Amoranto. Jack.
6: JM, no, dati nagko-cover din ako sa area na yan sa NS Amoranto. Natanong mo ba yung mga residente dyan kung pag sa ganitong panahon ay inililipat na nila yung kanilang mga kagamitan sa second floor ng kanilang mga bahay, kung meron silang second floor? Kung ba naghahanda na sila?
4: Jack, actually, yan yung mga tinanong natin kanina nung naglibot tayo dito sa area. At yung ilan nga sa kanila ay ganyan nga yung ginagawa. Yung iba, preemptive na talaga. Kapag may mga ganitong paparating na bagyo o kaya malakas na ulan, sinabihan ng PAGASA na mayroon nga malakas na ulan na darating dito sa Quezon City, ay agad nilang itinataas yung kanilang mga gamit. Yung iba naman, ito kasi mga nasa likod dati, ito mga establishment, kung makikita ninyo, yung mga area na to nakataas na siya. So, ibig sabihin, tinaas na talaga nila. Handa na sila dun sa posibleng mangyari. Kasi itong area na ito nasa likod natin, Jack, isa to sa mga pinakamalalim. Ayon doon sa mga residente, umaabot to ng halos bewang yung taas, lagpas pa nga minsan dahil nga pababa yung area na to. Kaya yung, kung mapapansin mo, pag dumaan ka sa area na to, sa mga establishment, halos nakataas lahat dahil nga iniiwasan na nilang abutin sila nung baha, Jack.
6: Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, JM Pineda. Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagyong Inday. Pinakilos na niya ang mga ahensya para mabilis na makapag-responde sa mga apektadong residente. Yan ang umaranggadang balita ni Christian Bascones.
7: Morning.
8: Ito ang sinabi ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni BP Inday Sara Duterte, sa pagbisita niya sa Senado kahapon. Hirit naman ng prosecution panel.
9: Oh, maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila.
8: Giit naman ng palasyo, hindi sa pamamulitika at hindi sa impeachment ni VP Sara nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi sa bagyong Inday.
10: Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
8: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, personal na binabantayan ng Pangulo ang galaw ng bagyo at ang mga posibleng pagbabago sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw.
10: Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulo Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday.
8: Kabilang sa mga paghahanda ang paglilinis ng MMDA sa mga drainage system at naglagay ng lahat ng 73 pumping stations sa standby para sa posibleng pagbaha. Nakahanda rin ang DSWD na may higit 4.7 million family food packs sa buong bansa. Kabilang ang higit 200,000 food packs sa Cagayan Valley at 23,000 naman para sa Batanes. Inilagay na ng DOH sa Code White ang mga regional office at mga ospital nito upang matiyak ang agarang pagresponde sa anumang health emergency na maaaring maaaring idulot ng Super Typhoon Inday. Naka-alerto na ang lahat ng Coast Guard District sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon, kabilang ang Bicol, Apari, Northwestern Luzon, Eastern Luzon, National Capital Region Central Luzon, at Southern Tagalog.
7: No, so roughly mga nasa 15,000 Coast Guard personnel yung nakaantabay po dyan, kasama na po yung mga tao natin dito sa headquarters, upang panitiliin po natin na nakahanda at sa mga oras na kakailanganin tayo po ay may i-deploy at ready for rescue, sir.
8: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyo, naka-alerto pa rin ang Cagayan de Oro sa posibleng magiging epekto ng bagyong Inday at Habagat. May umaarangkadang balita si Jam Nueva.
12: Naka-alerto ang Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa lungsod kaugnay ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Nick Habagat, Department Head 2 ng CDRRMD Cagayan de Oro, hindi direktang tatama sa lungsod ang weather disturbance na kasalukuyang minomonitor. Gayunman, posible pa rin makaranas ng thunderstorms at pag-ulan ang Cagayan de Oro na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa, lalo na sa mga landslide-prone areas. Mayroong 26 na barangay na itinuturing na high risk sa landslide, kabilang ang Barangay Poblacion. Mahigpit ding binabantayan ng CDRRMD ang mga hinterland barangay dahil sa posibilidad ng pag-ulan sa matataas na lugar. Ayon kay Habagat, mahalaga ring bantayan ang mga karatig lugar sa Bukidnon, gaya ng Talakag, Baon, Libona at Manolo Fortich, dahil ang tubig mula sa mga lugar na ito ay dumadaloy patungo sa Cagayan de Oro.
13: Catch basin, no? You're in Mindanao for this runoff water from four municipalities of Bukidnon, that's Talakag, Baon, Libona, and Manolo Fortich, no? So dito lahat yan na babagsak.
12: Nagpreposisyon na rin ang CDRRMD ng emergency resources sakaling kailanganin ang agarang paglikas ng mga residente.
13: Ang nakayunit lang ni Cagayan de Oro is that if we have this evacuation na natin binibigyan agad ng mga ayuda or mga relief goods, we're activating our community kitchen para makakain sila ng hot meals. No? Okay. Hindi sila yung magluluto.
12: Hinimok naman ang mga residente, lalo na sa mga hinterland barangay at flood-prone areas, na patuloy na subaybayan ang weather updates sa internet, sa radyo at mga opisyal na advisories ng lokal na pamahalaan. Mula Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Inulan ang ilang bahagi ng Mindanao. Hindi lang tao ang umiwas sa rumaragasang tubig, maging ang mga ahas. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
14: Kita ang ragasa ng baha sa Barangay 5, Langasihan, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Sa video ni Dave Yakyek, umaapila na siya ng tulong dahil inaanod na ng baha ang kanilang bahay. Nakunan din niya ang pag-urong ng mga sasakyan nang mapansing tumataas na ang baha. Sa Barangay Managok, Malaybalay City, nahuli na mga residente ang mga naglalabas ang mga malalaking ahas. Sa kuha naman ni Normia Culis Saban, kitang baha ng ilang alsada katulad sa harapan ng istasyon ng polis sa Dato Salibo sa Maguindanao del Sur. Sa video naman ni Jude Michael EF, makikita ang unti-unting paglamo ng tubig sa ilang mga bahay sa sityo Sinumbalian, Barangay Kulube, Palimbang, Sultan Kudara. Sa Talayan, hanggang leeg na ang taas ng baha. Kaya't patuloy ang search, rescue, and retrieval operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Talayan. Katuwang nilang PDR-RMO, BFP, PNP, at AFP sa pagligtas sa mga kababayan nating naipit sa baha. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipinas.
1: Nananatiling pabugso-bugso ang ulan at hangin sa Batanes. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office, wala pang preemptive evacuation sa mga residente doon. Sa kabila nito, sinabi ni Batanes LDRRMO Head Dan Esdicul na malakas at mataas ang mga alon sa lugar. 35 mga turista rin daw ang aniya ay stranded dahil sa mga kanseladong flights. Sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng Signal Number 2 ang Batanes dahil sa habag at na patuloy na pinalalakas ng bagyong Inday.
15: As of now, ang food stock dito sa Batanes ay nasa okay naman na level. Ganun pa man ay nakahanda pang ating family food pack, hygiene kits na nakapreposition sa bawat munisipyo. Just in case nakakailanganin, ay pwede mahugot anytime sa kanilang mga munisipyo. Sa ngayon naman ay normal naman lahat, pati kuryente, tubig, saka communications, and we're hoping na ma-sustain dito dahil yan yung pinaka-critical sa amin pagdating ng mga ganitong bagyo. So hopefully ay mayuang maayos.
1: Humina na ang bagyong Inday na nasa extreme northern Luzon pero ang habagat napalakas ng bagyo dahil dito apektado ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. Alamin natin ang latest update ng lagay ng panahon mula kay Justin Ignacio live mula sa Pag-asa. Justin.
16: Jack, andito nga tayo ngayon sa Pag-asa kung saan base sa pinakahuling update ng ahensya alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyong Inday sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour na may pagbugsong 170 kilometers per hour. Mula naman sa yellow rainfall warning, itinaas na nga rin ng Pag-asa sa orange rainfall warning ang Metro Manila sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ibig sabihin nito, nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, nakataas naman sa wind signal number 2 ang Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, ilang bahagi pa ng Cagayan, Isabela, Apayao at northern portion ng Abra. Gayun din sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte.
17: Tila hindi pa nararanasan ang mga pag-ulan nitong Biyernes ng umaga sa Metro Manila. Pero nang sumapit ang alas 11:30 kanina, bumuhos na ang mga pabugso-bugsong mga pag-ulan.
16: Ayon sa Pag-asa, bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa bansa, palalakasin naman ang habagat ang mga pag-ulan, lalo na dito sa Metro Manila. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa East 30 kay Ana Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, hindi lamang ito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang parte pa ng Luzon, lalong-lalo na sa western section at ilang bahagi pa ng Mimaropa.
18: So sa ngayon, ang forecast natin ay posibleng magdulot yung ating enhanced habagat ng at least mula ngayon hanggang Sunday. Posible pa rin pong mga maulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Occidental Mindoro and Antique.
17: May direktang epekto naman ang bagyo ang Batanes, kaya't itinaas pa rin ang Pag-asa ang signal sa lugar na ito. Mula Super Typhoon, humina na ang bagyong Inday sa Typhoon category na lamang at inaasahang babaybay palabas ng Philippine Area of Responsibility patungong mainland China. 2 namang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa ngayon.
18: Sa ngayon, meron po tayong 2 nakikita na tropical cyclone-like vortices po ang tawag natin. So dito sa may west at dito sa may east. Ba? So yan po na possible na, na hindi man siya maging ganap na bagyo dahil mababa pa yung likelihood ng probability siya na maging bagyo. Pero possible pa rin siya na maging low pressure area na posible makapagpaunlan or makapag-enhance ng ating habagat.
17: Patuloy namang pinag-iingat ng ahensya ang publiko, maging handa at parating maging updated sa lagay ng panahon.
16: Jack, inaasahan naman na bukas ng umaga o tanghali lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Inday patungo sa east ng mainland China. Pero dahil sa habagat, magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan hanggang Linggo. Sa katunayan, posible pang araw yang mag-extend sa mga susunod pa na araw. Bahagya namang makikita ang improvement sa lagay ng panahon sa Martes, pero magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan. Balik sa'yo, Jack.
6: Okay, maraming salamat, Justine Ignacio.
11: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho. Hello, Miss Nina and Sir Jack at sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Trending sa social media ang breakup ni Miss Flawless and online star na si Sashna Laparan matapos itong i-reveal na hiwalay na sila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Usap-usapan pa rin ang 50 million pesos na utang at ibinigay na lang niya para maging panimula. Ang Bong Chika, heto na, now na sa Jai Hot Exclusives.
19: Nakasama natin si Sashna sa press con at contract signing para sa bago niyang ini-endorsong kumpanya. Dito, agad natin siyang kinamusta matapos na naging revelation sa hiwalay nila ng kanyang non-showbiz boyfriend.
20: Lagi kong sinasabi, lahat ng mga nangyayari sa akin, lagi siyang may kapalit naman na maganda. So this one, blessing to sa akin eh. At happy na happy ako kasi hindi pa rin ako pinapabayaan ni Lord. At hindi ako yun talagang sobrang down na down kasi sobrang dami kong support system.
19: Paano nga ba mag-move on si Sashna kapag nasa ganitong may pinagdadaanan siya sa love life?
20: Parang mas ako kasing tao, gusto ko yun talagang nag-work ako, gusto ko nabibisi ako.
19: Ano naman kaya ang naging payo sa kanya ng kanyang ina na nagsisilbing manager niya sa kanyang karera?
20: Ngayon, actually, ang laging kasama ko lang talaga ngayon yung mom ko. Doon ako na parang na-feel ko na sobrang swerte ko pa rin talaga kasi meron akong support system yung family ko talaga, hindi nila ako pinapabayaan.
19: Samantala, bukod sa pagiging social media star at endorser, isa ring CEO and brand owner si Sashna. Paano naman siya pumipili ng magiging ambassador niya sa kanyang kumpanya?
20: Kailangan din talaga yung magiging face ng company mo or ng brand mo talaga is yung talagang proven and trusted na at parehas din kami ng paniniwala ni Ma'am Cheryl na syempre kailangan natin mapamalitaw, mapakalat kung ano bang meron sa brand na to.
11: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang isang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
16: Salamat, Jai Ho.
20: Thank you po.
6: Pagbisita ni VP Sara at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng Sandigan Bayan.
11: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
21: Umahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
22: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa

0: Anytime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kwentong kanto.
8: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
7: Labagan ng komentaryo.
9: Bakit ba? Ikaw ang gustong banatan?
8: Baka ba?
7: Real talk. Wala kang ligtas.
10: Ano klase ka?
7: Sa 4, alas.
11: Si RTV na kami.
7: Kasama si ng Dr. Guido David.
12: Anong ibig sabihin?
7: Michael Fati.
13: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
7: Alan Herman.
14: Masyadong maingay.
7: At Ronald Liamas.
15: Magkakamulan ng debate.
7: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
16: Ano ba kayo dyan?
17: Agree!
18: Maaari pang magbago ang pananaw ng publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo ayon sa isang eksperto. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
19: May I register my
20: question? Laging usap-usapan ngayong linggo ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan umani ito ng samot-saring opinyon at komento mula sa publiko. Pero tuluyan ba itong nakaapekto sa pananaw ng bawat Pilipino? Ayon kay Professor Guido Davida, wala pa siyang nakikitang malaking epekto sa pagbabago ng pananaw ng taong bayan pagdating sa impeachment. Para sa kanya, hindi pa nagbabago sa ngayon ang pananaw o biases ng publiko. Dagdag pa niya, 30-40% ng Pilipino ang nananatili pa rin undecided at hindi pa makapili ng kanilang posisyon kaugnay ng impeachment. Pero naniniwala siya na posibleng sa mga susunod na linggo ay makikita na ang ilang pagbabago.
21: So, but I think over the course of the discussions, there could be some changes that we will see. So especially depending on what is being presented by both the prosecution and the defense.
20: Samantala, matatanda ang una nang naglabas ng survey ang Okta Research kaugnay ng patas, impartial at evidence-based na impeachment process. Batay sa survey, lumalabas na 19% o isa sa limang Pilipino ang nagsasabi na kumpiyansa sila na base sa ebidensya ang magiging desisyon ng mga senadora, habang 32% naman ang nagsasabi na magiging political o iba pa ang desisyon at 49% naman ang undecided. Sa kabila nito, maaari pang magbago ang kahihinatnan ng paglilitis sa pangalawang pangulo.
21: We've only had 3 days of the impeachment trial, so marami pang pwedeng mangyari over the course of the next few weeks. My sense is yung mga ibang senator judges, they have already made up their mind kung ano yung decision nila. And that's why I'm basing it on that. But some of them possibly can still change their minds, and it can affect the outcome of the impeachment trial.
20: Naniniwala si David na hindi dapat magpa-pressure ang mga senador sa opinion ng publiko. Aniya, dapat na ibase ng mga ito ang desisyon sa kung ano ang lalabas sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang pangulo. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
22: Pagkakataong ito, makakausap natin ngayon ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi, Sec Ronald, and welcome back po sa Arangkada Balita.
10: Magandang gabi, Ninya, tsaka Jack. Long time na kasi. Isang maulan na gabi at weekend pa sa ating lahat.
22: Speaking of maulan na gabi, oo, sinabi po ng dating Chief of Staff ni VP Sara, prepare for Typhoon Inday. Natakot po ba kayo? Or nakapag-prepare na ba tayong lahat?
11: Oo, para kay Typhoon Inday.
22: Parte lang ng kanilang drama sa tingin nyo, Sec Ronald.
10: Hindi ako masyadong natakot dahil umiwas yung bagyo sa Philippine Area of Responsibility at palabas na bukas. Ang daladala niya ay yung ulan.
11: Mm-hmm.
10: Ang daladala niya ay yung ingay. Pero yung bagyo, parang na lumihis Parang yung Invictus, 11 seconds lang pumunta, bumisita yung Vice President sa Senado. Although maganda sana na sumilip man lang siya dun sa hearing, dun sa trial.
11: Mm-hmm. So pinapakita ho ba no na Sir Ronald parang ano lang yun eh, para sabi nga optics lang talaga. Wala naman talaga siya planong pumunta doon or lumahok doon sa trial. Talagang may pinapakita lang siyang statement. Tama po.
10: It could be two things. Optics, parang nagparamdam siya na hindi ako natatakot.
11: Mm-hmm.
10: Although siya kasi yung naghamon ng bloodbath dati, kung maalala nyo eh.
11: Opo.
10: No? Tapos ngayon siya yung nagbanggit na blooded pala siya.
11: Mm-hmm.
10: Ikalawa, ay siguro baka kinausap niya yung kanyang mga defense lawyers para hindi naman batuhin ng computer, no? Katulad dati. Kung hindi baka pagalitan ng kaunti dahil parang talo sila doon sa first round
11: Mm-hmm.
10: No? Dahil yung mga bata hindi pa kabisado na itong impeachment trial is both a political process and a judicial process.
22: Uh-huh.
10: Eh yung kanilang conduct, parang sila nasa isang hearing ng regional trial court
22: Uh-huh.
10: Parang nakalimutan nila, this is also a political process. At dun yung strength ng prosecution. Nabalansin nila yung dalawa. Impeachment as a trial, as a judicial process, and a political process.
22: Uh-huh.
10: No?
22: Uh-huh.
10: Kaya baka napagsabihan. Hindi naman nabato ng laptop.
22: Oh, ano po ba yung mga, let's say, glaring examples? Magbigay nga po kayo ng mga, let's say, three examples na nagpapakita na masyado nilang tinechnical itong impeachment trial na tama po kayo, bagamat ito ay, sabi nga nila, legal process, constitutional process, pero sa mata ng ordinaryong Pilipino, parang pero pinipigilan siyang magsalita. Yung witness po natin, na in fairness, ha?
11: Antibay.
22: Anong masasabi niyo rin sa witness?
10: Well, medyo weird na kinakailangan ang tatlong araw na grilling ng isang witness para i-authenticate ang isang video na napanood ng buong mundo.
11: Mm-hmm.
10: Diba? Lahat tayo nakapanood At nakakatawa na kinwestiyon pa ni Senator Robin Hood Padilla kung nasaan yung original na tape ng video. Parang hindi na naunawaan kung ano nangyari, no? Pero yung isang glaring dyan ay halos naka 49 objections si CJ Narbasa.
11: Oo nga
10: po. No? Binibilang ko no? Habang si Ligutan, medyo nabalansin niya yung judicial process tsaka political process. Katulad ni Juan, ni Congresswoman Luistro, inilink niya yung usapin ng accountability, yung usapin ng impeachment, sa pangkaraniwang tao, sa mga mamamayan. Habang si Attorney Sison, in-invoke niya yung isang napakalaking non sequitur na 32 million ang bumoto sa sa Vice President. Parang ano kinalaman noon sa impeachment trial? Dapat nga yung breach of public trust, dapat nga mas tatamaan siya dahil mas marami yung bumoto sa kanya at i-argue ng prosecution na hindi niya dineliver yung kanyang dapat ginampanan bilang Vice President by threatening the President na siya yung beneficiary. Yun yung hindi masyado na pag-usapan na yung threat niya sa Presidente, the highest official of the land, ay ginawa niya habang siya yung beneficiary, siya yung papalit kung sakaling matuloy yung threat. No? Yun, very glaring yun. Ha? Maliban pa sa very public yung ginawa niyang threat. So yung threat niya ay merong intent as well as may capability.
11: Uh-huh.
10: Dahil kaya nga may kaso yung kanyang tatay at saka yung kanyang kaalyado si Bato sa ICC for Crimes Against Humanity, dahil yung kanyang pamilya may capability na pumatay at magpapatay ng libo-libong tao. So medyo para sa akin, ha, eh, ako naman, di ako abogado, no, marami pang dadaanan yan. Meron pang walo na session, no? Pero para sa isang non-lawyer, parang open and shut case ito. At least itong article na ito, ha, mahirap ito depensahan, eh. Mahirap ito depensahan. Dati dinadepensahan nila yan dahil hyperbole daw, na misconstrued daw yung sinabi, hindi daw niya sinabi, at na-splice daw. Buti na lang, hindi nila ginamit yan dito sa hearing. Buti ba, dudurog yung kanilang defense. Ang kanilang defense ngayon ay context at saka hindi naman siya high crime. Yun yung kanilang sinasabi.
22: Ang isa pa po, ano, no, bakit kailangan i-authenticate itong video na ito na sinabi niyo, nakita ng buong mundo, ano? Pero parang ang gusto pala nilang palabasin ay yung konteksto kung paano niya, kung bakit niya nasabi. Dahil nga, dahil sa katabi nga niya, diba, nandun si Attorney Zulaika Lopez, yung kanyang chief of staff. Nasabi niya dahil doon, kaya nga pinapatawag eh. So anong connection nung authentication? Yeah. Parang inamin naman nila na kumbaga, authentic hindi, na to eh.
11: Oo, kumbaga inamin na nila nandun. Ngayon, nilalaban na lang nila ay yung context kung bakit siya nagkaroon ng ganung outburst. Tama po.
10: Tama. Inamin na nila na authentic yung interview kontra doon sa ini-invoke ni Robin Hood Padilla. No? Inamin na nila yun. Inamin din ng witness na ito ay hindi conditional. Walang conditional threat. This is an absolute threat. No? Paano kung hindi na siya, kung yung threat ay na-implement na, hindi na siya conditional, hindi na siya threat, murder na siya. No? kaya medyo natatawa ako dun sa exchanges na dyan. From ako na, non-lawyer perspective. No? From a non-lawyer perspective. Kaya nga, baka ito yung kanilang medyo hindi ganun kadali na depensahan. Kaya kung ano-ano na lang, objections, pang-divert ng attention, no? Sinasabi nila, hindi naman kayang patunayan eh, na nag-hire ng assassin. Eh wala namang kinalaman yun eh, doon sa grave threat. Ang mahalaga, may threat. Whether papatunayan na nag-hire ng assassin o hindi. May threat, may context daw, dahil threatened din daw si Sarah, tsaka yung kanyang pamilya. No, yung Romanov project. Eh ang unang nagbanggit ng Romanov, yung kapatid niya eh, si Baste, labang kay BBM. Na baka mangyari kila BBM yung nangyari sa Romanov. That was long before itong incident na ito. Kaya sa kanila nagsimula yun eh. Kaya ang akala siguro nila ay nakakalimutan na ng tao yun. Eh pag nasa social media, mahirap na makalimutan eh.
11: Oo, nandun.
10: Kaya ngayon, binabalikan yan, no?
22: Oo. Kaya, bukod sa threat.
10: Hindi ko alam.
22: Opo. Bukod sa threat na very obvious, yung kanyang fitness to be vice president because of this outburst, di ba? Isa pa yun sa angulo na tinitingnan ng prosecution.
10: Well, tama yon. Hindi ko lang alam paano nila ha-handle yan. Dahil hindi ka na pwedeng magdagdag eh doon sa articles of impeachment. Baka, looking back in retrospect, baka ginawang number 5 article yon. yung fitness ng vice presidente. Pero hindi ko alam kung papasok yun sa usapin ng articles of impeachment. No? Pero sa ibang mga bansa, ay mahalaga yon para matanggal ang isang sitting president. Yung kanyang capacity. No, psychological, physical, no, ay yun ay fina-factor in. Sa atin lang medyo wala pang ganung klaseng precedent. Pero ako from a non-lawyer perspective, dapat kasama 'yon, no? Kasama 'yon. Dahil kung ikaw ay vice president, you're a heartbeat away from the president. Tapos ikaw pala ay mentally incapacitated. Eh, delikado yun. Then you're just a heartbeat away eh, from the president. Lalo na kung tinetreaten mo yung president. Ikaw ang papalit. Tapos yung pala, mentally incapacitated ka. No? Dapat talaga, bahagi yan dito sa impeachment.
11: And ito po, huling tanong

0: Gods, na tinitignan nito both as a judicial process and as a political process. Kaya si Attorney Ligutan, si Chel Jocno, si Congresswoman Luistro, nababalansin niya nila yung dalawang aspeto nitong trial na ito na medyo hirap yung mga bata sa defense. No? Kaya tingin ko mag-a-adjust sila ng strategy or baka palitan nila yung mga haharap na abogado. Na proposal ng isang kaalyado nila, si Sal Panelo. Proposal ni Panelo, palitan daw yung mga defense lawyers. No? Hindi, bahala na sila dyan.
1: Andun nga siya eh, di ba? Kitang-kita siya doon, no? Nanonood eh. Pero hindi ko makita yung sa mata niya kasi may shades eh. Oo, kung disappointed na siya or what eh.
0: Pero hindi rin naman ganun kagalingan eh, si Sal Panelo, no? Baka yung kalevel ni Sal Panelo, yung mga senador na nagpapanggap na defense lawyers. No? Dahil mukhang yung mga yung dalawang Cayetano, hindi naman nasalang sa litigation yun eh. Tapos eh, kung magsalita sila, parang sila ay napakagaling na ng mga abogado. Eh, nagkalat din sila doon sa kanilang patronizing, condescending, at saka yung kanilang credentialism na attitude. Biro mo, napaka-condescending ni Pia. Pati yung kanyang mga kapwa judges, eh parang iniinsulto niya. No? Kaya tingin ko, mismo yung mga senador, nakakampi nila, na ang asta ay defense lawyer, mismo yun ay nagkalat ng gusto. Kaya siguro lahat sila nag-a-assess ngayon.
1: All right.
0: Pero baka wala silang self-awareness eh. Kung wala silang self-awareness, mahirap sila mag-adjust.
1: All right, malay po natin. Tingnan natin next week. Pero nandiyan na sa video eh, no? Maraming salamat Secretary Ronald Llamas sa pagpapaunlak po sa amin ng panayam.
0: Salamat din.
1: And happy weekend.
0: Salamat din, Ninja. Tsaka Jack.
2: Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinundena ng House Prosecution Panel ang umano'y paglihis ng usapin sa pamamagitan na personal na pag-atake sa mga prosecutor. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: Okay,
4: Nanawagan ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na ibalik ang atensyon ng publiko sa ebidensya at sa mga isyung dinidinig sa impeachment trial matapos umani ng panlalait sa social media ang ilan sa mga prosecutor. Kabilang sa mga naging tampulan ng memes, si Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jinky Luistro at Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan.
5: Again, ikinagugulat ko bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse. Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes! So, why focus on that?
4: Para kay Garin, hindi dapat personal na katangian ng mga prosecutor ang pagtuunan ng pansin, kundi ang laman ng kanilang mga sinasabi sa impeachment court.
5: Kailangan bang pagtawanan yun? No! It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Andiyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand.
4: Kasabay nito, sinagot din ng prosecution panel ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila nalululong na umano sa politika ang pamahalaan.
6: May mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
4: Habang naghahanda ang House Prosecution para sa susunod na linggo ng impeachment trial, muling iginiit ng panel na dapat pagtuunan ng pansin ay ang ebidensya at mga alegasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment, hindi ang personal na pag-atake sa mga abogado at prosecutor na gumaganap lamang anila ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.

0: Utong ito, makausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Reyes del Rosario para pag-usapan ko ano ba ang asahan natin sa week 2 ng impeachment trial. Magandang gabi, Attorney Reyes, at welcome back sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi, Sir Jack, no, at lahat po na nakikinig ngayon and nanonood. Thank you for having me again.
0: Okay, Attorney Reyes, no, kung tutusin, sinasabi mo, madali lang patunayan itong Article 4 kasi nga yung utterances ang ating pinag-uusapan dito. Saka doon sa pangkaraniwang tao, yung mga hindi naman, mga non-lawyers sa tulad ko, hindi ba dapat ang pinapatunayan lang naman dito ay na binigkas talaga ng ating Vice Presidente yung mga words na yon, at wala na dapat inaano ko ano yung konteksto kung bakit niya sinabi yon, dahil lang dapat lang patunayan ay binanggit niya ito.
1: Yeah. Under our laws kasi, lalo na sa ating rules of court, meron tayong dalawang klase ng due process. It's the substantive due process at procedural due process. At kabilang na nga dito is to ensure na lahat po ng karapatan ng isang akusado ay na-consider or ginawa, especially ng mga enforcement agencies. No? Kaya tinitignan po yung authenticity dito kasi that's also part of the requirements under the rules on electronic evidence na nilabas ng ating korte. Sabihin nyo ba, hindi naman kailangan sundin supposedly ng impeachment court ang rules of court. Pero klaro din po na nakalagay sa Senate Rules on Impeachment na kapag ang particular aspect na yon hindi nakasaad sa Senate Rules on Impeachment, ang susundin or ang supletory na susundin ay yung rules of court. So ang ginagawa ngayon ng impeachment court, since wala silang nakalagay doon na specific rules on how to deal with electronic evidence, they are following the rules na nakalagay sa rules of court, which states na bago mo i-present ito as evidence, dapat may authentication. Dapat hindi rin siya illegally obtained at dapat hindi siya altered. Okay. So ito yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon. Tama ka naman, Sir Jack. Kung ako yung tatanungin mo, oy, nandiyan na yan eh. Sinabi niya na yan. Walang argument dito. Hindi ka tulad ni Senator Robin Padilla na gusto niya pa talaga question kung sino ba talaga, kung si Senator, kung si VP Sara ba talaga nagsabi nito. Pero at the end of the day kasi, we all watch this. Millions of Filipinos watch this live. So wala na, they cannot really deny anymore na siya talaga yung nasa video.
0: And Attorney, ganito nga kasi kaya ko tinanong yan dahil pinapapunta nila next week si Attorney Zulaika Lopez para ipigay yung context bakit nagkaroon ng ganong klaseng outburst. Pero kailangan pa ba talaga yon? Nakailangan mo nang alamin kung ano yung context ba't siya nag-trigger yung outburst niya na ito?
1: Yeah, well, that's also precisely the reason kung bakit nila gustong i-play yung whole 2 hours, di ba? Kasi we're saying the prosecution is telling them na, 2 minutes ang i-play nyo kasi yun yung kailangan natin i-present. Pero ang sinasabi ng defense, i-play natin yung 2 hours. For me, aksaya yun ang oras kasi tama ka, Sir Jack, eh. The context is irrelevant anymore. Just as long as sinabi ni VP Sara na gusto niyang ipapatay ang presidente, meron siyang assassin na kinontract, that in itself is already, for me, impeachable. Kasi that is not only an attack on an individual, that's an attack on the entire country. Kasi nga, part of our national security ay isecure din ang safety ng presidente. So, I think yung pagpunta lang talaga ni Attorney Zulaika is not only part of optics, but it's also probably a strategy para to prolong the process. And at the same time kasi, hindi naman talaga lumabas or supposedly hindi naman talaga kasama si Attorney Zulaika dito. Pero kasalanan din ito ng defense because they mentioned Attorney Zulaika. And nakita siguro ng prosecution na, sige, ano na nga rin natin, let's take advantage of the fact na gusto nilang i-highlight si Zulaika. So, I think, I don't know what their strategy is, pero for sure may iniisip ngayon ang prosecution. That's why gusto nilang tawag si Attorney Zulaika.
0: Okay, may iba lang ako, maiksi lang ako, Attorney, no? Sabi ko sa inyo, follower nyo ako sa social media. Nakita ko po yung post nyo about dun sa 18 Maleta Boys. Medyo interesting po yung point nyo dun. Yung sinasabi na yung credibility nila pagdating about kay former Congressman Zaldico at former Speaker Romualdez, dun may credibility yung kanilang affidavit. Could you explain? Doon.
1: Okay, so sinabi po kasi ni spokesperson Attorney Mico Clavano, sinabi niya po na basically they're going to look at the testimony of the 8 ex-Marines, no? titingnan daw nila when it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez, kasi sinasabi nila na consistent daw. So basically they're saying may credence or may credibility yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Pero sabi nila for the rest they will not focus on that. Eh meron po tayong prinsipyo under the law, the falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin po nito, if there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries. And at that time, hindi ka pwede maging selective kung ano lang yung part ng ng affidavit yung gagamitin mo. Dapat at po in whole and in whole po dapat ang gamitin ng ombudsman. So kung gusto nilang gamitin ang affidavit na yon para itukoy siguro, I don't know kung anong rason, pero kung gusto nilang itukoy kunyari si former House Speaker Martin Romualdez as the mastermind of the flood scandal, edi it will also mean that they should also investigate everyone who was mentioned in the affidavit of the 18 Marines. Kasi nga, again, at the end of the day, we cannot be selective about this.
0: Okay, nako, maraming salamat, Attorney Reyes. And next week, medyo excited ulit. I'm sure live ka nga nanonood sa Senado. Again, happy weekend, sir. At mabuhay po kayo.
1: Happy weekend, Sir Jack. Maraming salamat po.
2: Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makalahok bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Mari Ocampo.
3: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na payagan siyang dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng Senado. Sa 7 pahinang resolusyon, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan ang motion ng senador. Iginiit ni Estrada na kinakailangan ang partisipasyon niya bilang Senator Judge dahil nakasaad sa Constitution na kailangan ng boto ng 1/3 ng lahat ng senador para mahatulan ang isang opisyal sa impeachment. Pero ayon sa Sandigan Bayan, bukod sa pagiging detention prisoner, nananatili ring suspendido sa pwesto si Estrada dahil sa kasong graft na kinakaharap nito. Batay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, automatic isinasa ilalim sa preventive suspension ang isang incumbent official na nahaharap sa kasong graft. Kasalukuyang nakadetene si Estrada matapos maaresto kaugnay ng plunder at 2 bilang ng graft na isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y manumalyang flood control budget insertions. Ito na ang 3 beses na nahaharap si Estrada sa kasong plunder. Kahit na pawalang sala sa 2 naunang kasong plunder, nakabinbin pa rin ang ilan niyang kasong graft. Sa kasulukuyan, mananatili muna siyang nakadetene at suspendido sa puwesto habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang pinakahuling kaso. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Humarap ang mga tauhan ng PNP, CIDG at PNP General Hospital sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Biyernes para magbigay ng update sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta. Mula kasi nang maaresto nitong Lunes, naka-confined pa rin sa ospital ang senador. Nagbabalik si Mari Ocampo.
3: Na araw na ang nakalipas mula nang maaresto si Senador Rodante Marcoleta. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sumasa ilalim sa arraignment ang mababatas. Ayon sa findings ng PNP General Hospital, kasama ang mild pneumonia at degenerative disc disease kung saan kinakailangan niyang sumailalim sa rehabilitation therapy sa mga iniindang sakit ng senador. Sa kabila nito, namataan sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla na bumisita kay Marcoleta ng magkahiwalay na araw nang walang face mask sa kabila ng rekomendasyon ng PNPGH na ilagay si Marcoleta sa isolation. Bagay na kinwestiyon ng Sandigan Bayan 3rd Division.
4: We apologize that there are some lapses na nakita and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. But when you talk about the arresting, kung anong nagyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide.
3: Dagdag pa nila, inaprubahan ni PNP CIDG Director Major General Robert Morico II ang pagbisita ng dalawa. Personal daw na request ni Marcoleta na hayaan siyang mapuntahan ng dalawang politiko. Hindi naman nakapagbigay ng paliwanag kung ano ang naging basehan kung bakit napagbigyan ang kanilang pagbisita.
5: Yung dalawa lang na sumi-requested party na yon ang napayagan. Hindi, wala siyang entourage, wala siyang ano. Wala naman po tayong favoritism. Again, it is restricted even with his medical condition. At a very limited time yung bisita lang.
3: Samantala, ayon kay Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, bumubuti na ang kalagayan ni Marcoleta. Ngunit iniinda pa rin niya ang pananakit ng dibdib at mabilis na pagtibok ng puso. Idineklara ng fit to travel ang senador. Ngunit kailangan pa rin na nilang ma-confine si Marcoleta dahil sa kanyang mga sakit at kinakailangan ding matapos ang 7-day course ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia.
2: Sa July 15 pa, posibleng humarap si Marcoleta para sa kanyang arraignment ayon sa PNP General Hospital. Depende na lang sa magiging karamdaman niya, posible na rin na makapaglabas ng commitment order para malaman kung saang detention facility makukulong ang mambabatas. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
6: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corbus.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada Balita.
7: This is FM Radio. FM.

0: pamilya.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga residente sa Malapatan, Sarangani Province na napuruhan ng lindol, hinahampalos naman ngayon ng habagat, 10 patay sa landslide. Search, rescue at retrieval operations ikinasa sa Lalo del Sur dahil sa mga pag-uun ng lupa. 5 kumpirmadong nasawi. Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur lubog sa baha. Bagyo, hinahagupit din ng bagyong Inlay, puno, nabuwal, 4 na sasakyan, naipit. Pagbisita din ng Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla kay Senador Dante Marcoleta, kinwestiyon ng Santiguan Bayan. Pagnanakaw, ginawang hako challenge, bahay, paulit-ulit na ninuuban ng 2 suspect. Bloom sa Cebu, maghanda na, Vini, all set na para sa kanilang Signals World Tour.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa hagupit ng bagyong Inday at habagat sa iba't ibang lugar sa bansa. 10 ang patay nang gumuho ang lupa sa sitio Pandao, Barangay Poblacion, Malapatan, Sarangani Province dahil sa malakas na ulan dulot ng habagat nitong nagdaang mga araw. 5 rin ang patay sa landslide at 6 ang nawawala sa Llano del Sur. Live mula sa Malapatan, Sarangani, nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, gaano katindi yung pinsalang iniwan ng landslide dyan?
1: Alvin, hindi pa nga tuloy ang nakakabagon sa malalakas na lindol ang lalawigan ay iniinda naman ngayon ng mga residente ang epekto nitong malalakas na pagulan. At isang bahay dito sa Sitio Pandao sa Barangay Poblacion sa bayan ng Malapatan ang hindi nga napinsala noong nakaraang lindol pero winasak naman ngayon ng landslide dahil sa mga ulan dulot ng habagat.
2: Mano-manong hinihila ng mga residente ang isang individual na natabunan sa landslide sa Sitio Pandao, Barangay Poblacion sa Malapatan, Sarangani Province, Biyernes ng madaling araw. 10 ang na-recover na patay mula sa pag-

0: bakbaha at pagguhuri ng lupa na dulot ng habagat. Ayon kay Lanao del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Cesar Kabuhat, lima na ang kumpirmadong nasawi sa bayan ng Calanogas. Dalawa ang sugatan at anim ang naiulat na nawawala matapos umanong matabunan ng lupa ang ilang bahay. Sa ulat ng Lanao del Sur Police Provincial Office, hindi pa nararating ng rescuers ang ilang apektadong barangay dahil nananatiling hindi madaanan ang mga kalsada bunsod ng landslide at pagbaha.
1: Alvin, malakas pa rin ang ulan at buong araw na makulimlim ang panahon dito sa bahagi ng Subsergen Region. Kaya naka-alerto pa rin ang mga otoridad sa multipleng mga pagbaha at landslide, lalo na sa mga landslide prone areas. And kung matatandaan natin, may mga gumuhong lupa at mga bundok sa dito sa Sarangani Province dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Kaya maaring maka-apekto itong malalakas na ulan sa kondisyon ng mga ito. Alvin?
2: Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Hernel Tokmo.
3: Kanya-kanyang paghahanda at monitoring ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa posibleng epekto ng habagat at bagyong Inday. Sa Quezon City, naka-standby na ang mga evacuation site pati na ang mga bangkang gagamitin sa posibleng pag-rescue sa mga residente. Inabisuhan naman ng Malabon LGU ang mga residente nitong nasa mga bahaing lugar na maghanda sa posibleng paglikas. At live mula Malabon, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, may mga preemptive evacuation na bang ginagawa sa mga lugar na napuntahan mo?
4: Karen, kanina nagkaroon na ng pre-disaster risk assessment o PIDRA iba't ibang LGUs dito sa Metro Manila. Yan ay para matukoy kung kinakailangan ba ng recommendation para sa preemptive evacuation na mas maagang paglilikas ng mga residente sa low-lying areas. At kaninang maghapon, halos pabugso-bugso ang pag-ulan dito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kaya naman, inalerto na ng mga LGUs ang kalikalilang mga rescue teams. Naka-yellow alert ng mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Ibig sabihin, oras-oras ang monitoring nila sa lagay ng panahon, lalo't naging makulimlim sa maghapon at pabugso-bugso ang pag-ulan.
5: Meron po tayong naka-antabay na search and rescue teams, emergency medical services na maaaring ma-deploy. Iniiwasan po natin maulit yung mga insidenteng katulad ng Sakarina na kung saan matinding pagbaba ang naranasan ng QC.
4: Ang mga rescue boats na ito na may mga paddle, life vest para sa bata at matatanda, maaga na ipinustusyon ng search and rescue team ng lungsod. Ayon sa QCDRRMO, 27 barangay sa 6 na distrito sa lungsod ang tinututukan ito sa tuwing may banta ng pagbaha. Sakaling magpatupad na ng preemptive evacuation na umabot na sa sapilitang paglilikas, may 49 na evacuation centers na rin nakahanda.
5: Naka-prepare ang QC at naka-focus lang po sa maaring mangyaring pagbabaha sa mga susunod na araw. At sa susunod na araw po, kinabukasan ay mag-aalerto kami sa susunod na level na orange na kung saan ang ibig sabihin mag-a-activate po kami ng incident management team at ang aming response clusters.
4: Ang MMDA naglagay na ng flood barrier sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City para hindi umabot sa kalsada ang tubig. Kaninang hapon, ilang kalye sa Metro Manila ang binaha dahil sa ulan, pero nakadadaan naman ang mga sasakyan. Sa Malabon, inabisuhan ang mga residente sa mga bahaing lugar na maghanda sa posibleng paglikas.
6: Mag-ingat po tayo kung hindi naman po kailangan lumabas, mag-stay lang po tayo sa bahay. At doon sa mga lugar na delikado, high risk, pwede naman po tayo sa preemptive evacuation.
4: Kabilang sa mga malimit malubog sa baha sa lungsod tuwing may malalakas na ulan o bagyo ay ang mga kalye sa Barangay Katmon, Tonsuya, Dampalit, Hulong Duhat at ilang lugar sa Barangay Tanyong. Samantala, nakatutok naman ang Philippine Red Cross sa mga probinsya sa norte na apektado ng bagyo.
7: So since wala po silang dala mga panluto, so we already activate yung ating soup kitchen or yung hot meals on wheels natin para makapagbigay tayo ng mga lutong pagkain na para sa ating mga evacuees.
4: Patuloy din anya ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan para sa mas organisadong deployment ng kanilang resources. Karen, sa ngayon ay ambo na lang ang nararanasan dito sa Malabon City, pero ramdam ang pabugso-bugsong malakas na hangin at ang LGUs ay patuloy namang nakamonitor sa posibleng magiging epekto ng bagyo. Kanina, Karen, nagkulong na rin ang Regional Interagency Coordinating Cell na pinangunahan ng Office of Civil Defense National Capital Region. Ito'y para tiyakin ang kahandaan ng epekto ng bagyo. Inihanda na rin ng MMDA ang kanilang disaster preparedness para sa Metro Manila, para sa Bagyong Inday, at tiniyak ang operational ng 73 pumping stations dito sa Metro Manila. Nakahanda na rin na ipakalat ng higit sa 100 o 1,300 mga personnel nito sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Tiniyak naman ng NCR Command na nakahanda ang kanilang mobility assets at tatauhan para sa agarang deployment kung kinakailangan. Karen.
3: Johnson Manabat.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas, live mula sa Mother Ignacia Avenue sa Quezon City. Ariel, magiging maulan ba ngayong weekend at kailan makakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday?
8: Magiging maulan pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo sa Luzon at Visayas, ngayong weekend dahil pa rin sa habagat na patuloy pang hinihila at pinalalakas ng Typhoon Inday na patuloy namang kumikilos palayo sa ating bansa. Huling namataan ang Typhoon Inday sa layong 525 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbukso hanggang 170 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakatas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa bahagi ng Batanes, Eastern Babuyan Islands at Northeastern Mainland Cagayan, kung saan masungit pa ang panahon hanggang bukas. Signal No. 1 naman sa ibang bahagi pa ng Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Northern Abra, Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao at Ilocos Norte. Bukas, Sabado na umaga o hapon, aasang makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Inday. Magdadala ng malalakas na bugso ng hangin at ulan ang habagat na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at paguho ng lupa. Peligroso po at malawak ang mga pagbaha at paguho ng lupa na pwedeng maging banta sa buhay. Posible ang forced evacuations, pinsala sa mga pananim, ari-arian at infrastruktura, suspensyon ng pasok sa eskwela at sa trabaho at pagkaantala ng biyahe sa kalsada, dagat at himpapawid. Kaya kapamilya, magplano, maghanda, tumutok sa update sa lagay ng panahon at makinig po sa inyong local disaster officials. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend July 11 at 12, sa Mindanao, maulan pa sa Sabado ng umaga sa Sulu Archipelago at sa Zamboanga del Sur naman sa tanghali. Mababawasan at mawawala ang ulan sa hapon at gabi, pero sa Linggo ng madaling araw hanggang umaga, uulan muli sa may Zamboanga Peninsula, Lanao at Sokcergen. At maulan sa hapon sa Sarangani, South Cotabato, Davao Oriental at lalo na sa Agusan del Sur bago lumubog yung araw, at meron pang kaunting pag-ulan sa gabi pagsapit dyan sa bahagi ng Mindanao. Matinding ulan din ang hatid ng habagat Sabado ng madaling araw hanggang umaga sa Western Visayas, Negros, Northern Cebu at ilang lugar sa Eastern Visayas. Mababawasan ang mga pag-ulan mula tanghali, pero babalik ang matinding ulan ng habagat sa Panay Sabado ng umaga o Sabado ng gabi hanggang madaling araw na po iyan. Kaya patuloy pa yung malakas na mga pag-ulan, kasama din ang Negros, Guimaras mula hapon at maulan din sa Eastern Visayas sa gabi. May kalat-kalat na ulan naman sa Palawan, pero hapon hanggang gabi mas maulan sa ilagang bahagi ng probinsya kasama na ang Calamian Group of Islands. Sa Luzon, babayuhin ng malalakas na hangin at ulan ng bagyo itong bahagi po ng malaking bahagi ng Luzon. Kasama po dyan of course ang Ilocos Region, Western Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Northern Mimaropa at Bicol Region, lalo na po sa mga probinsya ng Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Mindoro Provinces. Sa Linggo, maulan pa sa Pangasinan at Central at Southern Luzon, lalo po sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija at Occidental Mindoro. Dito sa Metro Manila, maulan ngayong weekend lalo sa sa gabi hanggang madaling araw maging sa hapon. At pwede pong hanggang Lunes o Martes ay maulan pa sa NCR dahil sa habagat. Kaya naman, mataas pa ang banta ng malalim na mga pagbaha sa mga kalsada, tabing Ilogo Estero at mabababang lugar. Narito ako ngayon sa panulukan o kanto po ng Mother Ignacia Avenue at Summer Avenue. Isang kanto lang mula sa EDSA. Dito po yung mababang bahagi ng kalsadang ito na kung malakas ang mga pagulan ay nagkakaroon ng mga pagbaha. Tulad na nangyari noong Ondoy noong 2009 at noong isang taon lang Agosto dahil sa malakas na thunderstorm ay naging mistulang ilog itong bahaging ito ng kalsada. Meron namang mga warning signages para sa mga motorista tulad ng nasa likuran natin sa may kanto, no? Nagsasabi na bahain nga ang lugar na ito at sa aking kaliwa sa isang poste ay may tinatawag tayong flood marker kung saan may color coding kung gaano kalalim ang baha para makita ng mga motorista at ma-inform sila na mataas nga o malalim na ang baha dito at huwag na silang lumusong. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Mother Ignacia Avenue sa South Triangle sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat mga kapamilya.
2: So Ariel, yung bagyo ngayon, nasa ang banda na siya at saan yung tahak niya? At kahit umabot na siya ng... Saan ba siya pupunta? Taiwan? China? Kahit umabot na yung bagyo doon, ganun kalakas pa rin na hahatakin niya yung habagat.
8: Oh, tama ka Alvin, nasa may halos silangan na ng Taiwan yung sentro ng bagyo pero kahit makalabas ito ng PAR, dadaan muna ito sa may southern part ng yung Ryukyu Islands, may mga isla yung Japan sa may silangan ng Taiwan, doon pwede maglandfall yung bagyo kung hindi naman ay sa may eastern part ng China. Pero kahit makalabas na nga ng PAR ang bagyo ay maulan pa rin dito sa Luzon at sa Western Visayas ngayong weekend at pwede hanggang sa Lunes at Martes ay magpaulan pa itong habagat. So kumbaga kahit malayo na yung bagyo, maulan pa rin sa atin. Kaya yun yung dapat nating paghandaan mga kapamilya dahil nga mananatili po yung mataas na banta ng mga pagbaha at paghuhon ng lupa. Nakita na natin yung mga epekto ng habagat doon sa Mindanao, sa lalim ng baha at sa grabing landslide. So tayo po sa Luzon, maghanda, makinig po sa ating local disaster officials at pinaka-importante po, laging tumutok sa update sa lagay ng panahon.
2: Isa na lang Ariel, at sa Pilipinas, mas matindi ang epekto ng habagat sa Mindanao kesa sa atin. Nakita mo doon 15 na yung namatay so far dahil sa landslide. So mas malakas ang habagat doon kumpara sa Luzon Islands.
8: Alam mo Alvin, yung habagat kasi naunang tumama doon sa doon sa bahagi ng Mindanao bago siya hinila ng bagyong Inday. So kumbaga nauna doon yung epekto at ngayong weekend pa lamang magsisimula itong epekto sa atin. So parang maaga pa para masabi kung saang bahagi ng Pilipinas mas magiging apektado ng habagat. Pero ang garantisado Alvin, again ngayong weekend po hanggang sa Lunes at Martes, posibleng maulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa ng Luzon, especially kung saan marami rin ang populasyon tulad po dyan sa may Central Luzon, Calabarzon na tayo sa Metro Manila. Kaya yung banta again ng mga hazards na ito ay mataas din at huwag naman sana mangyari, pero yun kailangan natin paghandaan para hindi rin mangyari sa atin yung naging epekto ng habagat doon sa bahagi ng Mindanao. Alvin.
2: Tama yan. Maraming salamat Ariel Rojas.
9: Ramdam na ang hagupit ng bagyong Inday sa bahagi ng Luzon. Live mula sa Baguio City, nagpapatrol Angeline Valencia. Angeline, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa Baguio?
10: Yes, Bernadette, ngayon pa lamang humuho pa yung malakas na ulan at hangin. Pero kanina umaga no, ay halos hindi ito tumigil. Kaya naman binaha ang bahagi ng Naguilian Road sa Barangay Irisan. Pahirapan ang pagtawid ng mga motorista sa kalsada. Nabuwal naman ang isang higanteng
11: mamaya lang James pag ako na mamaya pa ako
10: ng ulan at hangin sa isang pribadong parking lot sa Legarda. Apat na nakaparating yan ang nadadaanan at sa kabila ng masungit na panahon itinuloy ang isang kasal sa Our Lady of the Atonement Cathedral kahit na bumaliktad pa ang payong ng groom at napatakbo ang photographer sa lakas ng hangin at ulan. Nagsagawa naman ng clean-up drive sa mga baradong kanal bilang paghahanda sa bagyo. Sa Batanes, patuloy ang paghambalos ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Itinali na ng mga mangingisda ang mga bangka at dahil kanselado ang mga biyahe ng mga eroplano dahil sa bagyong Inday, 35 turista naman ang stranded sa Batanes. nakipag-ugnayan ang Provincial Heritage and Tourism Office sa mga local tour operator, tour guide at accommodation provider para maabisuhan ang paapektadong turista. Sa Quezon Province, patuloy pang pinaghahanap kayong Biyernes ang isang mangisda sa bayan ng Bordeos. Ayon sa ulat ng PDRMC, nawala ang mangisda dahil sa malalakas na alon. Ilang bangka rin ang nawasak matapos hampasin ng malalaking daluyong. Sa Sitio Dait, Barangay Ditlian, sa Polillo, Quezon, at kahit na nakataas na ang mga ito sa Bukanginan para maiwasan ang pinsala. Patuloy namang nakabantay ang mga otoridad at rescue teams sa mga baybayin komunidad ng Northern Quezon. Nanawagan din sila sa publiko, lalo na sa mga mangisda, na huwag nang piliting pumalaot dahil mapanganib pa rin ang lagay ng karagatan. Bernadette, sa ngayon ay pinapaalalahanan ang mga residente, gayon din ng mga aakyat ng Baguio, na iwasan na magkalat o ilagay yung kanilang mga basura, lalong-lalo na sa mga bahaging malapit sa ilog upang hindi magsanhi ng pagbaha. Nananatili namang bukas sa mga turista ang pangunahing kalsada patungong Baguio City, ang Cannon Road at Marcos Highway. Bernadette?
9: Maraming salamat sa iyo, Angeline Valencia.
2: Arestado ang dalawang tricycle driver matapos ilang ulit na looban ang isang bahay sa Sampaloc, Maynila habang nakabakasyon sa ibang bansa ang mga may-ari nito. Napag-alamang halos isang linggong hinakot pabalik-balik ng mga sospek ang mga gamit sa bahay. Yan ang CCTV Patrol ni Ion Sanchez.
12: Hindi lang isa, kundi anim na beses na ninakawan ang bahay na ito sa Barangay 567, Sampaloc, Maynila mula July 1 hanggang July 7. Sa unang araw ng pagnanakaw, may kita ang isa sa mga sospek na gumagapang sa ilalim ng gate para makapasok sa loob ng bahay. Ilang sandali lang, dumating ang isa pang sospek na nagsilbing lookout habang isa-isang inilalabas sa mga gamit at isinasakay sa nakaparadang tricycle. Sa huling araw ng pagnanakaw noong July 7, gumapang na naman sa ilalim ng gate ang isa sa mga kawatan habang nagbabantay ang kanyang kasama. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod nang inilabas ang mga gamit kabilang ang isang bisikleta bago sila umalis sakay ng mga tricycle. Ayon sa pulisya, umabot sa may gate 113,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw na gamit kabilang ang mga alahas, relo, bisikleta, computer monitor at iba pang kagamitan sa loob ng bahay. Nasa bakasyon sa Singapore ang mga may-ari ng bahay mula June 17 hanggang July 8. Pag-uwi nila, tumambad sa kanila ang magulong bahay at ang sirang likurang pinto na persahang binuksan.
13: Base sa aming pag-iimbestiga ay pumaparada kasi itong mga ito, mga tricycle drivers. So pinaparada nila ang mga tricycle nila doon sa harap ng gate nitong bahay na ninakawan nila. And then afterwards, bumababa sila at pumapasok sila sa gate at doon nila ninanakaw ang mga gamit sa loob.
12: Lumabas sa investigasyon na dating inuutusan ng isa sa mga biktima ang isa sa mga sospek na maglinis sa loob ng bahay, kaya posibleng kabisado nito ang compound. Sa follow-up operation, naaresto ang dalawang sospek na kinilala lamang sa mga alias Barry at John John. Nabawi mula sa isa sa kanila ang isang jewelry box na may ilang natitirang kwintas at singsing.
13: Most of the gamit na nanakaw ay hindi na na-recover. Meron tayong na-recover na jewelry box at may mga laman pang mga ibang necklace at saka mga singsing, pero ano na siya, konti na lang.
12: Patuloy naman tinutugis ng pulisya ang ikatlong sospek na nakilala lamang sa alias na Bunso. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang sospek na maharap sa reklamong robbery in an inhabited place. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
3: Balikulungan ang isang lalaki na 5 araw pa lang nakakalaya. Ito'y matapos siyang ituro na bumaril at nakapatay sa isang babae sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
14: Matapos agawin ang motorsiklo, humarurot ang lalaking ito papatakas sa Barangay Baysa, Quezon City noong Martes ng gabi. Nakita din siya sa CCTV na bumaril sa isang babae. Kalaunan ay natunto ng pulisya ang motorsiklo sa East Service Road sa Caloocan, pati ang salarin na nasa kanyang bahay sa Barangay Unang Sigaw sa Quezon City.
15: Doon natin na-trace yung kung saan siya banda tumakbo sunod. So base sa forward tracking natin sa mga CCTV, hindi na siya lumabas dito sa isang compound. Eventually, na-identify ito ng confidential informant natin at saka natukoy itong bahay.
14: Na-recover sa crime scene ng isang kalibre 45 na baril na ginamit niya sa pamamaril. Ayon sa PNP, 5 araw pa lamang nakalaya ang suspect sa kasong may kinalaman sa droga.
15: Pinagbantaan siya, allegedly, na papatayin yung pamilya niya pag hindi niya gawin itong pagpatay sa babae. Palaliman pa natin para matukoy natin yung sinasabi niyang motibo niya sa pagpatay.
14: Tumangging magbigay ng pahayag ang salarin na nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District. Nahaharap siya sa mga reklamong murder at paglabag sa new Anti-Carjacking Act. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Sa ibang balita naman, kinwestiyon ng Sandigan Bayan ang pagbisita ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta kahit may mild pneumonia ito at dapat naka-isolate. Samantala, pwede nang humarap si Senator Marcoleta sa korte sa July 15 ayon sa PNP Health Service General Hospital. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
16: Naging sentro ng pagdinig na Sandigan Bayan 3rd Division itong Biyernes ang kalusugan ni Senador Rodante Marcoleta na naaharap sa kasong plunder. Lunes siya dinala sa PNP General Hospital matapos sumakit ang dibdib at tumaas ang presyon ng masilbihan ng warrant of arrest. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, hepe ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital, bumuti na ang kondisyon ni Marcoleta dahil minsan na lamang siyang makaranas ng pananakit ng dibdib. Dahil dito, maaari nang ibiyahe ang senador na fit to appear in court o kaya nang humarap sa paglilitis sa sandaling makumpleto niya ang 7 araw na gamutan ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia sa July 15. Inatasa naman ng korte ang kinatawan ng Philippine General Hospital na magsagawa ng hiwalay na medical examination kay Marcoleta sa loob ng 3 araw. Hindi pa rin naihahain ang commitment order sa senador dahil hindi pa siya na ibabalik sa korte matapos ang kanyang booking procedures at medical examinations. Napag-alamang may hypertension, enlarged heart at degenerative disc disease din si Marcoleta. Siniguro naman ang kinatawan ng Quezon City Jail sa Bayatas na may pagpapatuloy nila ang pag-administer ng antibiotics sa senador kung ililipat siya sa kanilang kustudiya. Pero inamin nila na kulang sila sa ambulansya at wala rin silang sariling laboratorio para sa diagnostic tests. Samantala, kunestyon ni Associate Justice Ronald Moreno ang ospital kung bakit pinayagang makabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla gayong inirekomenda ang isolation kay Marcoleta dahil sa pulmonya. Ayon kay Police Health Service General Hospital Director Police Brigadier General Portia Manalad, ang CIDG ang may pasya kung sino ang maaaring bumisita kay Marcoleta. Aminado naman si Manalad sa kanilang pagkukulang.
17: Apologize that there are some lapses na nakita and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. We forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko na apologize kasi yun lang yung cover ko.
16: Paglilinaw ni Police Colonel John Giyagi, hepe ng CIDG-NCR,
18: hindi po naka-face mask sa labas kaso pagpasok niya, syempre po naka-face mask po yun. Okay. To give clarification.
16: Paliwanag pa ni Giyagi, hiniling mismo ni Marcoleta ang pagbisita ni Duterte at Padilla. Nangako siyang mas hihigpitan pa ang pagpapasok ng mga bisita alinsunod sa utos ng korte. Samantala, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ng 6th Division na pagsamahin o i-consolidate ang mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Matatanda ang iginiit ng 6th Division na pareho mga nasasakdal sa dalawang kaso at inaasahang pareho rin ng mga testigo at mga dokumentong iaharap sa paglilitis. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
9: Pinanggihan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katuwiran ni Estrada, ang kanyang pagiging senator judge sa paglilitis ng bise ay isang mataas na tungkuling konstitusyonal. Kaya sapat na itong dahilan para payagan siyang pansamantalang makaalis sa piitan. Tugon naman ni Associate Justice Zaldi Tres Peces, ang isang opisyal na nasa ilalim ng preventive suspension gaya ni Estrada, ay hindi pwedeng gampanan ang kanyang mga opisyal na gawain maliban kung papayagan siya ng korteng makapagpiansa o makalaya sa pamamagitan ng recognizance. Hindi rin naman katanggap-tanggap sa korte na paulit-ulit na papayagan makaalis si Estrada para sa impeachment trial, lalo na't inaasahang tatagal ito ng 72 trial days batay sa pre-trial order ng Senado. Nakakulong ngayon si Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong plunder kaugnay ng umano'y kickback sa flood control projects.
2: Sa pagpabalik ng TV Patrol, 4 arestado sa Malabon kaugnay ng paihi scheme. At upcoming seryeng Someone Someday, may paharana bago umere. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
19: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
24: Tuloy lang sa activities on the go.
25: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
26: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
27: Let's go!
28: Make your move, baby.
26: Arthrisin, get going!
29: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
31: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
32: DZMM, numero uno sa aksyon.
9: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
33: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
34: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
33: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ang galing! Pang matagalan!
1: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita

0: nakakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Arestado ang apat na lalaki dahil sa ilegal na pagbebenta ng petrolyo sa Malabon City. Ayon sa mga otoridad, sangkot umano ang mga suspect sa tinatawag na paihi scheme. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
2: Madaling araw nitong Biyernes nang salakayin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group NCR ang tugboat na ito na nakadaong sa Barangay Concepcion, Malabon. Agad na inaresto ang apat na tripulante ng bangka matapos na makabili ng diesel ang undercover ng CIDG. May lamang higit 100 litrong diesel ang mga tagbo. Naabutan din ng otoridad na hinihigo pang petrolyo mula sa bangka patungo sa mga drum at naka-standby na tanker truck sa nirentahang compound.
3: Yung tanker naman, yun ang mag-distribute sa mga consumers niya sa baba. So yun yung ano nun, at a lower price.
2: Ayon sa CIDG, ang lokal na pamahalaan na rin mismo ng Malabon at Navotas ang nagbigay ng impormasyon sa kanila patungkol sa illegal na gawain.
3: It takes weeks na para namin para mabuo yung trabaho namin na ito. Malaman namin kailan sila darating, kailan dadaong mula sa laot.
2: Sa imbestigasyon ng CIDG, kukunin ng grupo sa laot ang mga petrolyo na ibinabagsak sa ilang maliliit na gasolinahan sa lugar sa mas murang halaga. Inaalam na rin ng otoridad ang pinanggalingan at babagsakan ng mga kontrabando.
3: We will be coordinating with the Maritime para asistehan kami doon sa kung saan nila kinukuha itong mga petroleum products na ito.
2: Ayon sa CIDG, malaking epekto nito hindi lamang sa ekonomiya at maging sa mga makabibili nito. Dahil sa walang tamang storage, delikado rin ito sa mga sasakyan dahil sa mataas na tsansa ng kontaminasyon at kawalan ng kalidad ng produkto.
3: Sabihin natin na mas mura siya kaysa doon sa regular na gasoline stations, makakapag-menos ka man ng konti, mas malaki naman yung babayaran mo in the long run pag nasira ang inyong sasakyan.
2: Ayon sa CIDG, aabot sa higit 20 milyong pisong halaga ang mga nakumpiskang mga petroleum products, kabilang ang 2 tugboats na nagkakahalaga umano ng 9.5 million pesos. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga naarestong suspect. Maharap sa paglabag sa anti-hoarding and fuel dispensing measures o anti-paihilo ang mga naarestong suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Patay sa saksak at palo ng bote sa ulo ang isang sampagita vendor sa Antipolo City, Rizal. Ang mga suspect sa krimen ang kanya mismong 2 kaibigan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
4: Labis ang dalamhati ni Alma Vergara sa sinapit ng kanyang kinakasama na si Roel Aitan. Pinalo ng bote sa ulo at pinagsisaksak si Roel ng 2 kaibigan na kanyang nakaalitan habang nag-iinuman sa Barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal nitong Linggo. 11 sugat sa katawan ang tinamo ng biktima na kanyang ikinasawi.
5: Pagdating po namin dun, talagang no pulse, no breathing na po talaga yung pasyente. So, sinubukan pa rin po namin siyang dalhin sa hospital. Pagdating po namin doon, dineclare na po siya ng doctor by dead on arrival.
6: Nawala po sila ang awa na pinatay po yung asawa ko. Mahirap po sa akin na ano, nawala na po akong katulog na ano.
5: sa buhay.
6: Napo, magano po na sa pagkita. Diyan lang po kami mag... Inaasahan ko rin po na magtutuwag po sa akin ng aking pong paninda. Aming pang-araw-araw po na pagkain namin.
4: Agad namang tumakas ang dalawang suspect na sumuko rin sa otoridad kinaumagahan.
7: Ang area po kasi yan, pababa, madilim, tabi ng sapa, maliit na eskinita. Madilim siya, magubat. Kaya hindi agad siguro nahanap yung suspect.
4: Aminado ang mga suspect sa krimen at humingi ng tawad. Nasampahan na rin sila ng kaukulang reklamo.
8: Ano, part ko po, minura po. May bawagan yung tawad sa kanila po para makalabas po kami dito.
4: Tulong naman ang panawagan ni Alma para sa gastusin sa burol at pagpapalibing ng kinakasama. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Dahil pa rin sa bagyong Inday, walang pasok sa ilang lugar. Kabilang dito ang Laguna, all levels, public and private schools. Tansa Cavite, all levels, public at private. At Caloocan City, all levels sa public and private schools. At lilipat muna sa asynchronous classes. Mahigit 40,000 pamilya ang apektado ng baha sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte dahil sa habagat na kinalakas ng bagyong Inday. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol, Lirio Bumpat. Lirio, may tulong na bang naipamahagi sa mga naapektuhan ng baha?
10: Bernadette, nagkaroon na ng mobile kitchen para sa mga sinalanta ng baha sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Nagkaroon na rin ng pamamahagi ng relief goods ang regional government, mga provincial government at mga local government unit. Isa sa mga inaasahang problema ay ang sakit sa mga evacuation center, kaya nagpadala na rin ng mga gamot.
11: Pagsiksika ng mahigit 300 pamilya sa Our Lady of Holy Rosary and Star of the Sea Chapel sa Magsaysay parang Maguindanao del Norte. Lumikas sila dahil sa baha. Kanya-kanyang latag ng tent at banig sa sahig. May mga sanggol at mga matatanda. Isang parang sa labis na naapektuhan sa pagbaha.
12: Ilang days na kayo dito, ma'am? 3 days.
13: Pero mahirap lang talaga.
12: Okay.
13: Gusto yung tulugan, yung kain.
12: Kasi hindi kayo makapagluto.
13: Pero, hindi na kasi meron yung
11: bit-bit naman ni Nurhaima MacArthur ang limang anak sa paglikas. Sa maliit na tent sa loob ng municipal gymnasium ng parang, sama-sama ang mag-iina.
12: Hindi pa kayo makaka-uwi?
14: Hindi pa, ma'am. Hindi pa umaraw. Nakakatakot paggabi. Marami akong anak na maliit.
11: Tuloy ang pag-ulan, kaya ito ang itsura ng Punta Beach na halos magkulay light brown ang tubig. Pinuntahan din ng news team ang Ruth Manion National High School na lubog sa baha nitong Webes kung saan ilang silid na ang nasira.
15: Paglabas ko ng bahay dun sa likod, pagdating ko ng covered court, hanggang bewang na.
12: Bewang na.
15: Upo yung tubig. Then after mga 5 to 10 minutes, hanggang dito na sa leg.
11: Bakas pa ang taas ng baha sa poste ng covered court ng paaralan. Binaha na rin ang buong bayan ng Northern Kabuntalan, pati munisipyo, hindi nakaligtas sa baha. Sa bayan ng Buldon, rumagasa rin ang baha. Mahigpit na minomonitor ang ilog sa Sitio Ambal, Barangay Aratok at Barangay Edcor. Umabot na sa 9,000 pamilya ang apektado ng baha sa buong probinsya ng Maguindanao del Norte. Sa Maguindanao del Sur, mahigit 34,000 pamilya na ang apektado ng baha kung saan 16 mula sa 24 na bayan ang binaha. Maging ang munisipyo ng Dato sa Libo, pinasok na rin ang baha. Binaha rin ang maraming bahay. Rumagasa tumaas ang Binuan River sa Sitio Ilac, Barangay

0: dahil sa malakas na ulan. Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng JAS ngayong Biyernes, July 10, ay nasa 3,223 pamilya ang nakatira sa 10 cities sa buong bayan, habang 843 pamilya naman ang nasa kanilang barangay pero nakatira sa tents na nasa tabi lang ng kanilang bahay. Inanod naman ng rumagasang baha ang isang motorsiklo Webes ng gabi sa Sitio Lahak, Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, natagpuan ito ng mga residente at pinagtutulungan ng maiahon sa baha. Ilang araw nang hindi makapalaot ang mga mangingisda sa Suluan Island sa Giwang Eastern Samar dahil sa maalo na karagatan na epekto ng bagyong Inday at Habaga. Kwento ng residente na si Juna Kabibihan, simula pa noong Lunes ay inilagay na nila sa mataas na bahagi ng dalampasigan ang kanilang mga bangka para hindi abuti ng malalaking alon. Ilang oras na nalantala ang pagdaong ng isang barko kaninang umaga sa Ilongos Port, sa Ilongos, Leyte dahil sa maalo na karagatan. Ligtas naman ang lahat ng mga sakay ng naturang barko. Nabuo naman ang isang ipo-ipo sa dagat ng Santa Catalina, Negros Oriental, Biyernes ng umaga. Nagdulot ito ng takot sa mga nasa dalampasigan.
1: Bernadette, sa ngayon dito sa Cotabato City, buong araw na umulan, gayon din sa Maguindanao del Norte na magtungo tayo sa probinsya kanina. At maraming ang bayan sa Maguindanao del Sur ang patuloy ang buhos ng ulan ngayong araw. Nakausap natin ang Provincial Administrator ng Maguindanao del Sur at sinabi nga niya na asahan ang pagtaas pa ng bilang ng mga apektadong residente dahil may mga bayan na nagsisimula pa lang na bahain. Bernadette?
2: Mag-ingat kayo at maraming salamat, Leryo Bompat. Hawak pa rin po ng ABS-CBN Entertainment ang titulong Most Subscribed Media and Entertainment YouTube Channel sa buong Southeast Asia. Umabot na sa 55 million ang subscribers nito at tumatawid na sa 76 billion ang lifetime views nito hanggang nitong ika-3 ng Hulyo. Base ito sa datos ng Tubular at YouTube Analytics. Maraming pwedeng pagpilian sa ABS-CBN Entertainment YouTube Channel tulad ng full episodes sa mga kasalukuyang umiiring programa at well-loved classics, highlights at exclusive videos. Available rin dito ang Kapamilya Online Live kung saan ma-enjoy ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo ang 24/7 live streaming ng iba-ibang programa ng ABS-CBN. Ilan sa maaring panoorin sa YouTube channel ay ang mga primetime seryeng Coco Martin Sigabo, Blood vs. Duty at The Alibi, ang buong katotohanan pati ang fan favorites na It's Showtime at ASAP XP, ang newscast na TV Patrol at ang mga weekend game show na Kapamilya Deal or No Deal at Everybody Sing.
3: At susunod, presyo ng diesel at kerosene nagbabadyang tumaas sa susunod na linggo. At mga opisyal at eksperto ng Pilipinas kinontra ang pagdeklara ng ilang Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Ngunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa

0: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan. Kasama sila Wise Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Itigil muna ang pamumulitika. Ito ang iginiit ni Vice President Sara Duterte na nagsabing, sariling interes sa politika lang umano ang totoong pakay ng panawagan para sa transparency at accountability. Pinalagan ito ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na sinabing hindi pamumulitika kundi pananagutan ang layunin ng impeachment trial ni Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Sa atin pa rin mga opisyal ng pamahalaan.
2: May panawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan matapos simulan itong Lunes ang kanyang impeachment trial.
1: Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Tutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay.
2: Mariing itinanggi ng mga taga-usig at liderato ng Kamara na pamumulitika lang ang pagpapanagot sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, pagbabanta sa buhay ng Pangulo at panunuhol ng mga basehan ng Articles of Impeachment laban sa bise.
3: Ang ginagawang impeachment trial ay sangayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty. Calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga allegation doon.
4: Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ang mga allegation sa kanya sa impeachment. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang.
2: Maski ang palasyo pumalag din sa pahayag ng bise at sinabing ang dapat niyang pagsabihan ay mga kaalyado niya. Ayon pa sa Malacanang, parte ng mandato ng bawat lingkod bayan ang pagsusulong ng transparency at pagpapanagot at ang pagtatago ng katotohanan ay maituturing na pagtataksil sa bayan. Ayon naman sa kampo ni Duterte, sineseryoso ng bise ang paglilitis pero haharap pa siya sa impeachment court.
5: She's never said no to the possibility of being there, and she's never said yes to the possibility of being there kasi nga, too early pa eh. I don't think attendance equates to how seriously she's taking the impeachment trial. At the same time, she's also taking her job and mandate as a vice president seriously.
2: Ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang paglilitis kay Duterte, kaugnay pa rin ng article na nag-aakusa ng grave threats o matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Nakatakdang ipresenta ng prosekusyon ng testigo nitong si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, habang Martes naman inaasahang haharap bilang hostile witness ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zulaika Lopez.
6: Could provide, you know, yung mga details of surrounding circumstances when those utterances were made.
5: What we are preparing for is really cross-examining her once she takes the stand.
2: Sa Lunes, pinagsusumite rin ang prosekusyon at depensa ng kanilang posisyon kaugnay ng hiling ng prosekusyon na isabina ang tax, bank at AMLC records na may kaugnayan kay Duterte at sa asawa niya. Isasagawa ang oral argument sa naturang issue sa Miyerkules. Sa Miyerkules din inaasahang isasalang ang Executive Director ng House of Representatives Legislative Security Bureau na si Belinda Bello. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Mariing tinuligsa ng mga opisyal at eksperto ng Pilipinas ang pagdeklara ng ilang Chinese scholars na bahagi rin umano ng China ang Batanes. Lumabas ito 2 araw bago ang 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
7: Isang dekada na matapos ibasura ng arbitral tribunal sa The Hague ang 9-dash line ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Pinagtibay rin sa desisyon na iyon ang eksklusibong legal na karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pero para sa Pilipinas, bago pa man maghain ang kaso laban sa China, nakaukit na yan ng balangkasin ang konstitusyon ng bansa na nagsasabing dapat protektahan ang karagatan ng Pilipinas para sa mga Pilipino.
8: What does that mean in daily life? It means the fish that feed our coastal towns are in law Filipino fish. It means the gas beneath Recto Bank is in law Filipino gas. And that Bajo de Masinloc in law remains a traditional fishing ground from which our fishermen may not lawfully be barred.
7: Bagamat hindi pa rin kinikilala ng China ang arbitral award, muling ipinaalala ng Department of Foreign Affairs na pinal at hindi na maaaring questionin ang desisyon. Binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ang arbitral award ay hindi lamang mahalaga sa Pilipinas, kundi pati sa pagpapanatili ng rules-based international order. Suportado ito ng maraming bansa tulad ng Australia at Japan.
9: The 2016 arbitral award ruling was a landmark decision. Since the day of that ruling, Australia has consistently called for the Philippines and China to abide by the ruling. We have done this and will continue to do so because Australia believes that
10: Japan highly appreciates and strongly supports the government of the Philippines' consistent emphasis on the rule of law and its position in accordance with the arbitral award.
11: I always say that the arbitral tribunal decision is probably also our gift to the world.
7: Ilang araw bago ang ikasampung anibersaryo ng arbitral award sa July 12, lumutang ang mga report bunga ng symposium ng Chinese scholars sa Jinan University na nagsasabing ang Batanes ay bahagi umano ng Taiwan at kung gayon, pag-aari rin ito ng China. Para kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., dapat itong tapatan ng mariing pagtutol. Tiniyak niyang palalakasin pa ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, Philippine Rice at Karagatang Pasipiko.
12: Dapat talaga strong ang pushback natin dyan kasi number one, hindi na ito, hindi lamang ito labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. This is a
7: low-hanging fruit. Hinamo naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang China na dalhin sa International Court of Justice ang usapin tungkol sa Batanes. Ang Batanes ay matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Binubuo ito ng 10 isla o pulo, pero tanging Bataan, Sabtang at Itbayat ang may komunidad. Habang okupado naman ng mga sundalong Pilipino ang Mavulis Island na siyang pinakamalapit sa Taiwan.
13: That discussion was organized by the state and I see where they're going. I can see where they're going. They create this opinion among their scientists, their geographers, and then they will use that now to formalize their claim. Okay, go ahead. And let's meet at the International Court of Justice.
7: Ikinabahala ni Batanes Lone District Representative Seriaco Gato Jr. ang pahayag ng Chinese scholars. Iginiit niyang probinsya ng Republika ng Pilipinas ang Batanes at ang mga Ivatan ay mga Pilipino. Dagdag niya, anumang pagkwestiyon sa soberanya ng Pilipinas ay insulto sa mga Pilipino. Nananatili anya silang tapat sa Republika ng Pilipinas. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
14: Mas mataas na tingin sa kuryente ang sasalubong sa mga consumer ng Meralco ngayong Hulyo. Samantala, namumuro ulit ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Nagpapatrol, Easy Lee!
15: Nagkabit na lang si Elsie ng mga clip fan sa loob ng kanyang bahay sa pag-asang mapapababa ang kanilang konsumo ng kuryente at makatipid sa lumulobong gastusin. Hindi pa rin kasi aniya siya nakaligtas sa mataas na singil sa kuryente. Mula sa 2,100 pesos na bayarin noong Mayo, bigla itong sumipa sa 2,800 pesos pagsapit ng Hunyo, kahit tipid na tipid sa paggamit ng appliances.
16: Kahit ang init-init, sabi ko, pakipatay yung isang electric fan. Lalo na ngayon, napapabalita na tataas na naman ang singil ng kuryente.
15: Tama nga ang nabalitaan ni LC dahil mas mataas na singil sa kuryente ang sasalubong sa mga customer ng Meralco ngayong Hulyo. Matapos nilang i-anunsyo na tumaas ng 34 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente. Pangunahing dahilan umano ang mas mataas na generation cost o gastos sa paglikha ng kuryente dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya. Kaya ilang power plant ang gumagamit ngayon ng mas mahal na liquefied natural gas o LNG. Ito ang ginagamit bilang panggatong sa mga planta para makagawa ng elektrisidad.
17: We just like to emphasize that the generation cost is the main driver of the increase in the total overall electricity bills for the month of July. Dahil dito ay makikita natin sa ating bill itong additional cost. So we're at 14 pesos and 83 centavos per kilowatt hour yung electricity cost po para sa isang typical family.
15: Para sa mga residential customer na may karaniwang konsumo na 200 kilowatt hour, katumbas ito ng 69 pesos na dagdag sa kanilang bayarin sa kuryente ngayong buwan. Samantala, nanawagan naman si Senator Riz Ontiveros sa Energy Regulatory Commission o ERC na pansamantalang itigil ang pagputol ng supply ng kuryente sa mga customer ng Meralco na may dispute pa sa kanilang billing.
18: Kami po sa Meralco, what we do is when we receive a concern from a customer sa bill niya, talagang kailangan nire-resolve po muna namin, no, yung bill. Hanggang hindi namin nare-resolve, hindi po namin i-disconnect yung customer for non-payment of that bill.
15: Naghain naman si Senator Bam Aquino ng Senate Resolution Number 508 na humihiling na magsagawa ng imbestigasyon sa mataas na presyo ng kuryente sa bansa at repasuhin ang batas at polisiya sa sektor. Samantala, sinabi ng Meralco na posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa Agosto kung bababa rin ang presyo ng liquefied natural gas. Nakaamba rin ang pagtaas presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay sa huling apat na araw na trading sa world market, tumaas ng 2 pesos at 50 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang tumaas naman ng 1 peso at 80 centavos kada litro ang presyo ng kerosene. Bahagyang bumaba naman ng 80 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Easily, ABS-CBN News.
14: Sinalakay ng National Bureau of Investigation ang ilegal na kataya ng manok sa ilang lugar sa Santa Rosa, Laguna noong Martes. Ayon sa NBA Laguna District Office, nakatanggap sila ng reklamo sa operasyon ng natura mga katayan kahit walang kaukulang permit ng lokal na pamahalaan at accreditation mula sa National Meat Inspection Service. Dalawang lalaki ang naaresto na mga operatiba. Nasamsam ang mahigit 2.5 tonelada ng poultry products. Naharap pa mga naaresto sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines.
19: Arestado ang tatlong manggagawa matapos nakawin at katayin ang isang pambihirang isda na inalagaan ng isang resort sa Pagbilao, Quezon noong Lunes. Sa imbestigasyon, nahuli umano ng isang security guard ang mga suspect habang magkakasamang binubuhat ang 25 taong gulang na arapaima. Isa ito sa pinakamalaking freshwater fish sa mundo na may halos 7 talampakan at may timbang na 70 kilo. 7 milyong piso ang halaga ng isdang ito na dinala umano ng mga suspect sa kanilang tinutuluyan sa loob ng resort para katayin. Ayon sa pulis, plano pa umanong paghati-hatian ng suspect ang karne para maiuwi sa kani-kanilang tahanan. Nangarap sa kasong qualified theft ang tatlo na hawak na ng Pagbilao Municipal Police.
0: Susunod, mga kanta sa sereng Someone Someday, tampok sa mini-concert. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7.37 ng gabi.
22: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
23: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health,
1: Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay.
23: Liveraid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
23: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
24: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
21: Tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Stranded sa mga pantalan sa bansa, umabot na sa mahigit 800 pasahero. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
25: Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 392 o halos 400 pasahero na ang kabilang ang mga driver at cargo helper ang na-stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southeastern Visayas at Central Visayas dulot ng epekto ng bagyong Inday. 5 vessels, 30 motor bangkas at 118 rolling cargo span ang hindi makabiyahe dahil sa masamang lagay ng panahon. Samantala, 111 vessels at 117 motor bangkas ang kasalukuyang nakadaong sa ligtas na lugar upang maiwasan ang panganib dulot ng malakas na hangin at matataas na alon. Patuloy namang nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga pantalan at baybaying dagat habang pinapayuhan ang mga pasahero at mga mangingisda na sundin ng mga sea travel advisory at mga abiso ng lokal na pamahalaan hanggang sa muling gumanda ang lagay ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone DZMM.
21: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
24: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol 630. DZMM, numero uno sa aksyon.
26: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Kinansela ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa susunod na Martes, July 14. Ayon sa korte, ito'y matapos na sinabi ng mga partido at kalahok sa kaso na wala pa silang mga partikular na usaping kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Nakatakda ang susunod na status conference sa kaso sa September 16, habang magsisimula naman ang paglilitis sa November 30. Nananatili sa ICC Detention Facility si Duterte at naharap sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng umano'y mga pagbatay sa ilalim ng ipinatupad niyang drug war nung siya'y Pangulo at sa ilalim umano ng Davao Death Squad.
4: Sa ibang balita naman, buwis buhay na paglipad sa ere habang sakay ng motorsiklo, ang triple backflip stunt na iilang tao lang sa mundo ang nakakagawa. Yan ang tampo sa makapigil kiningang circus serie ng Patrol on the Go kasama si patroller Erica Lucas.
5: Mamaya daw may lalabas dyan na motor at magti-tricks, tapos lilipad mamaya. Pero nasa ilalim yung mga tao mamaya, yung mga nandyan.
6: Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, mga ate ko.
5: Naririnig ko na.

0: at panoorin ang buong kwento sa Patrol on the Go sa July 11, Sabado, 2:30 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng It's Showtime.
1: Dream come true para kay kapamilya actress at singer Kay Montinola na kantahin ang Filipino version ng official theme song ng Disney movie na Moana. Samantala, bago umere ang sering Someone Someday, may malupit na harana muna na pangungunahan ni James Reid. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Nagsimula na ang countdown sa nalalapit na world premiere ng Someone Someday sa July 24. Pero bago yan, may mini concert sila bukas ng gabi. Ang Someone Someday Press Play Music Hangout. Pangungunahan ni James Reid ang live music event, tampok ang mga kantang magbibigay buhay at kulay sa teleserye. Kasama rin si Maki, Angela Ken at iba pa. Mapapanood ito ng live alas 6 ng gabi bukas, Sabado, sa iOne at sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at Facebook page ng Dreamscape Entertainment.
3: Kailangan kumuha ko ng ID, kukuha ko.
2: Nagbabalik naman sa Cinemalaya Film Festival si Pok Wang para sa pelikulang Two Valid IDs. Kasama sina Joey Marquez, Meryl Soriano at Zijan Haranilla. Sa sentro ang kwento sa hirap ng mga Pilipino sa pagkuha ng mga valid ID. Kwento ni Pok Wang, simpleng pakinggan ang istorya pero
4: sumasalamin na totoong buhay na naranasan natin araw-araw. Kumbaga, realidad po ng buhay.
5: Lagi lamang nakatitig sa tupik.
2: Dream come true naman para kay Kay Montinola ang mapili siyang kumanta ng Hangganan Ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go, ang theme song ng Disney movie na Moana.
5: Mahirap siyang kantahin because the Tagalog in the song is malalim po. It hits dito, it hits dito. Not only because I'm a Disney kid, but Pilipino po ako eh. So, ayun, mas naramdaman ko na this is more than just my dream, but I'm also standing up for my nation.
2: Dahil relate si Kai sa adventure ni Moana, excited na rin siyang mapanood ang live action na version ng pelikula. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Susunod, Bini, handa na sa bigay todong concert sa Cebu. Iyan, dali pa pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Kung ano ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 4 na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Ipinaliwanag Ipinaliwanag ni bagong talagang Cabinet Secretary Benhur Avalos na kabilang sa kanyang mga pangunahing tungkulin ang magsilbing tulay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan at troubleshooter ng administrasyon. Ayon sa kalihim, pamumunuan niya ang Strategic Action and Response Center. Nasa ilalim naman nito ang Presidential Help Desk at ang Presidential Action Center. Bahagi rin anya ng kanyang trabaho ang tiyaking nagagawa ng tama ang mga programa ng gobyerno. Itinalaga si Avalos sa gabinete matapos mapaso ang isang taong appointment ban para sa mga kandidatong natalo sa halalan 2025. Nagpunta sa Mandaluyong City si Avalos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ngayong Biyernes para dumalo sa pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito na ang ikalawa sa apat na tranche o bagsakan ng nasabing ayuda para sa mga benepisyaryo ng programa.
4: Ako yung conduit ng Pangulo sa lahat ng local government unit, sa lahat ng NGA, political organization, stakeholders. Yung mga reklamo, yung mga humihingi ng tulong, yung sa letters of guarantee, yung mga nagpapa-hospital, yan sa atin yan.

0: Earth sa Cebu. Sila rin ang kauna-unahang music superstars na magtatanghal sa bagong bukas na Seaside Arena. Mula sa Cebu City ng Paw Patrol, MJ Felipe. MJ, ano yung mga hinanda ng Nations Girl Group para sa mga Cebuano Bloops?
1: Alam mo, yan ang itatanong natin sa Beanie mamaya. Pero bago yan, gusto ko lang munang ipakita sa inyo tong bagong bukas na Seaside Arena. 7 billion pesos ang nagastos para maitayo ang event venue na ito dito sa Queen City of the South. 25,000 ang maximum venue capacity nito. Bukod sa main arena dito sa loob, ay meron din tong practice area. Malalaki ang mga locker at dressing rooms, meron ding prayer room at iba pang improvements. At ang kauna-unahang music superstars na magpe-perform dito ay ang Nations Girl Group. Kasama natin ngayon sila. Beanie, welcome to Cebu! Maayong gabi. Tama ba, Aya? Tama ba? Tama. Okay, first of all, Joe, how does it feel na kayo yung unang magpe-perform dito?
2: Syempre, it's an honor po na kami yung magbukas.
3: Magbukas?
2: Kami yung magbukas ng show, di ba? Dito po, first performance. And we just hope for the best na sana maging smooth lang. Yun nga, lalo na kami yung unang gagamit ng lahat. So, sana maging smooth lang. And alam ko naman na Cebu Blooms will make it to another level.
1: Wow! Okay, so na nakapag-ikot-ikot na ba kayo dito sa venue? Na-feel nyo na ba yung vibe ng venue?
3: Yes, actually, pagdating pa lang po namin, sabi namin, grabe, amoy bagong paint. Tapos, ang sobrang linis ng carpet. Tapos, pagpasok po namin sa dressing room, sobrang ganda. Akala namin nasa parlor kami. Tapos, nung ganito kami sa stage, sobrang laki nga ng venue talaga and super taas. So, na-imagine na namin kayo na nag-rehearse na punong-punto ng Blooms bukas.
1: Ayan. Aya, extra special ba to? Kasi hometown ninyo?
4: Yeah. Super special for me kasi dito ako pinalaki and my family, my friends, most of them will be here watching. And yes, and excited ako kasi makakapag-bisaya kami.
2: Yes.
4: Pag mag-joke time, makakapag-bisaya ako and hindi nila maintindihan.
1: Pero Colette, isa ba yun sa mga surprises na dadalhin ninyo dito sa Cebu Leg?
4: Yes, isa yan sa mga surprises. Tinuruan na namin sila kung ano mga sasabihin nila. And ang isa pa, feeling ko, mas magiging maganda yung performance namin kasi yung cheer and love and support ng Cebu Bloom sa amin, kakaiba.
1: Right. Maloy, meron ba kayong ganong parang efforts or plans na yung every leg na pupuntahan ninyo, meron kayong hinahandang laging surprise?
4: Nako, yun yung gusto naming i-try always na parang mag-incorporate ng language or kung ano man yung relevant sa place kung saan man kami pupunta. So, exciting. As much as possible, gusto namin talaga na may bago kada performance. Pero, as it is talaga lahat.
1: Right.
4: Siyempre, gusto namin same feels for sa lahat ng every stop.
1: Before I go to Stacy, siguro Gwen and Mika, baka meron kayong gustong i-share na reminders para sa mga blooms natin na pupunta rito?
5: Siyempre maulan, so make sure to bring your essentials, payong. We're so grateful and we know it's been very difficult to go to Cebu for those who are coming from outside Cebu also. So thank you so much.
1: And we saved the best for last because it's the birthday girl, Stacy. Advance, happy birthday!
5: Thank you!
1: Magiging isang malaking Stacy birthday celebration ba ang Cebu Leg?
3: Actually, ako yung nagsabi kay Direk, magpa-concert tayo, wow. July 11, kasi birthday ko yun. Charot. Thank you, kasi I'm grateful kasi magsi-celebrate ako with our Blooms, with Cebu Blooms, and alam ko may mga paandar yung mga yan, may mga pag-greet, kaya I'm so excited. Hindi, meron yan, I'm sure. Meron ako silang happy birthday, Stacy, ganyan. Kasi ganyan yung Blooms, we love them, right?
5: Yeah.
1: Thank you so much, girls. Break a leg and good luck bukas. At yan ang latest mula dito sa Seaside Arena sa Cebu City. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, MJ Felipe. Good luck, Beanie. Wow.
6: Yan, oo nga. Oh, wait, this weekend po na tayo.
7: It's gonna be a rainy weekend. Kaya kung may plano ka kung saan man.
6: Dapat maganda po kayo.
7: Ito baka umuwi ng Baguio. Huwag ka na munang umakyat at the beach.
8: Right? Ingat lang, di ba? Pinakamaganda maging safe tayo.
7: Nakita po ninyo, hindi tayo tinamaan ng Bagyong Inday. Tinan mo yung death toll? 15 na agad.
6: Oh, isipin mo, habagat pa lang.
7: Habagat pa lang yun, hindi mo ba?
6: Atomic bahay yun.
7: Oh.
8: Hindi ma-determine,
7: Mindanao yun.
8: Oh.
7: Ngayon, sabi ni Ariel kanina, ang tinatanong ko, eh, makaapektuhan din yung Luzon ngayong weekend.
6: Yan.
7: So maganda tayo sa Luzon.
6: Yung pag-ulan daw dito sa Metro Manila, ngayong weekend daw natin mararanasan.
7: Ay, ang tanong ngayon, naayos na ba lahat ng drainage natin?
6: Oh, yan. Kasi dapat nililis ginawa, na ba?
7: Ginawa natin yan nung tag-araw.
6: Ang pumping stations ba, gumagana ayun. Lahat.
7: Eh, kanina, by buwan, diba? Nakatulog kasi ako kanina. Ayan. Bumahaba kanina, biglang ang lakas ng buhos ng ulan.
6: At di lang yan, ngayon, hindi natin makakalimutan ang flood control.
7: Hindi naman dapat talaga kalimutan.
6: Diba? Kasi ngayon makikita natin.
7: Hmm. Eh, tsaka hindi pa tapos eh. Oo. Marami pa ang nandun na hindi pa napapanagot.
6: Dapat huwag kalimutan.
7: Yeah.
6: Oo. Kaya pag binaha yung lugar ninyo, yung probinsya nyo, tingnan nyo, sabihin nyo, nasan ba yung flood control?
7: Yes.
6: Meron ba? Nakatayo ba?
7: Yes.
6: Diba? Tingnan nyo.
7: And at the same time, kulitin nyo yung mga officials ninyo, yung example mo kahapon, baka may pwede tayong gawin sa barangay natin to collect all the rain.
6: Yes, the rain.
7: Kasi pagdating ng summer, kulang naman tayo sa tubig.
6: That's true.
7: Sayang tubig.
6: Okay, so take care. Yeah. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat. Ingat po tayo ngayong weekend. Happy weekend pa rin. At magandang gabi, bayan!
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Kabay!
11: Kabay!
12: Maunang wala pa tayo uyab. Kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kababes, nalapas na tayo sa atong atun. Para, para, mauna ni.
5: Kababes, kababes, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Seven, your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
3: Maayong gabi, mga ka-vibes. Sa mga wa makaabot ka ganina, sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sinder nga si Sheila. Ania, ang replay sa iyang istorya sa programang Request 931
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
5: 93.1. Maana ni
0: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka-Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
6: Request 931.

0: Come on, namin now sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabibes. Mauna ni. Oy, welcome magtanan sa itong programang Request 931, mga kabibes, diin sukada sa alauna sa kahaponon hangtuda sa alas 4. Gabagumanoban. Ano, syempre, sa itong mga kabibes, ganong nagtikaw-tikaw sa adlaw nga... Biyernes, kumusta mamong tanan din ha karon mga kawives, medyo maawanon, medyo mahangin-hanginon, o medyo kanaang hurus-hurus ang kanaang unos mga kawives ba, no? O niya mo na, sa ito mga kawives karon adlaw nga Biyernes lagi, ninaog ko karon sa kanaang Derismay Mariners niya, murag tutaligsik mga kawives, o niya usahay, murag kusog-kusog, o diotay ang hangin, no? Muna, amping ta, ilabi na sa mga magmotor, muagi din ha sa may sisilix mga kawives, muagi din ha sa may Mandawi Bridge, ingon man usab dito dapit sa kuan. Basta, kanang padung mutapon nga to sa may lapo-lapo, hala, hinahinay mo sa pagpadagan sino mga sakinan, kay delikado, o kanabitong kusog ang hangin, muhuros o jutay mga kabayab, so niya, delikado o mapalid hinoonta, no? Labi na nga magtapunta sa kanaang padung dito sa lapo-lapo, kay nag-umbaw ang magiging taon tas kadagatan mga kabayab, no? Hananhala, sige sa mga naminaw karon. Karong hapon na, adlaw nga Biyernes mga kabayabs, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi ang atong hatagan o pagtagad, hindi nga itong programang Request 931. O niya, syempre, ato magkauban usab. Ang karong taon-taon si Miss Eva, DJ Pamela o si Uncle Boy. O denas, DJ Rico Mambo mga kabayabs. O niya, sa mga naminaw karong hapon na, pagkusga ni mga radio, kay, ang atong istorya kabahin na po ni sa usaka anak mga kabayabs, gugma gihapon eh, ha? Gugma gihapon ni ngadto sa iyang hinigugma ingon man usab sa iyang hapong pamilya o kung sa pagkaunsa ang karong taod-taod mga kabibes. Okay, Uncle Boy, pasok.
1: Alright, kumusta ang tanan ito mga kabibes mayong hapon sa pag-usab, mayong pagtikaw-tikaw unya sa makausap pa mga kabibes, kita mapanghinauton nga na mo karon sa maayong kapiskay kalagsik sa panglawas. Og siyempre manghinaot usab kita nga ang adlaw nga Biyernes mamahimong malamboon og malamposon alang ka natong tanan mga kabayb. Nanala, kumusta man mo karong tanan din ha? Maayong nga pagpaminaw sa atong programa o niya siyempre ang atong numero nga mapadangatan sa mga greetings, request ingon man usab sa mga bulawanong pangunauna karong taon-taon is 0995-472-0802. Okay. Klaro ra, una din ako si Miss Eva o si DJ Pamela. To sang i-welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay.
3: Hi, kumusta?
2: Hi, DJ Pamela.
3: Hi, Miss Eva.
2: Hi, DJ Rico Mambo.
0: Kumusta man ka, Miss Eva? Maayong hapon.
2: Oh, may hapon. Okay, oh, tayo.
3: Kamusta man ka, Ms. Evang? Huwag ka na-update sa online.
2: Na-update ang gamay.
3: Update, pero gamay lang.
2: Gamay ano lang. Gamay yung basa-basa.
3: Basa. Mara, importante nga, bahalag, dili kay dako. Basta kay gamay-gamay, basa. Okay na ginaya siya, mga kabans. Ay, sa mga igala ka namin, oh, di na po ang inyong mga dalaging ding sa kahangin. Ay, hindi siya pamela.
2: Mag-inday ever selfie.
3: Kaya sabi-dos, ito mga kabibs, garon, labi na naminaw sa itong mga app, labi na sa mga laing nasod, garon naminaw, Miss Eva.
2: Yes.
3: Pwede mong ma-download sa ito ang app, mga kabibs. Mm-hmm. Ang FMR Philippines, i-download sa inyong mga apps, sa inyong mga Play Store din ha, sa inyong mga Android.
2: Kaya
3: na. Huwag asa mo napita, basta doon nalang signal, o Lord, mga kabibs, ka mo makapaminaw, o in the spot. Diba, Miss Eva?
2: On the spot, kaya yes. Na.
3: Ay, nasa karong hapoy na, Miss Eva.
2: Mm-hmm.
3: Gawa sa itong akaroon nga, medyo na baka na ang basa-basa arong panahon na. Kaya, mulagi na, nag-unos-unos, mag-yutay sa gawas. Murag, halos-halos man tibok siya nakita ito nga muraog ka na ang puno yun sa uwan, Miss Eva. Kinsa bang sinder, isa may pangaan sa ito ang sinder karong hapoy na?
2: Kuwan, mo, okay ning usa ka babay, 32 anyos.
4: What?
2: Ang iyang pangalan kay si Shella.
4: Shella, inaon sa mga ni Shella?
2: Kabahin kini sa iyahang pamilya ang problema. Mm-hmm. Sa iyahang igsuon niya. Duharan ni sila kay igsuon.
3: Ako anay sila morag na hog sila o gana ang dual.
2: Dual, basta kay duharan ni sila kay igsuon.
3: Duharan sila, di ko sila combine.
2: Ay, dili poid. O niya, kaning iyahang maguwang, mm-hmm, na ay dakong granggo sa gitawag nga call center.
3: Ah, okay. Kung ano na siya, kaoban na ning at TV.
2: Mga call center ni sila, silang duha. Mm-hmm. Pero, mas nakapabor ang maguwang kay...
3: Maguwang?
2: Oo, manager.
3: Ah, mo di ay, siya nagdala sa ilang companies.
2: O niya, mauna ilang atangan, o unsang pagkaunsa, ang anong naabot sa punto nga, nagbugno ni sila.
3: Ay, nagbugno niyo di ay, naabot sa pagbugno din nila.
2: Mauna ilang atangan, DJ Pamela.
3: Kaya na, nanahila.
2: Kung sa'yo rason sa ilang gibugnoan. Lalaki ba? Ay na.
3: Mauna, nanahila. At ang ipakos gini mga radio, mga kabay. Sa araw din yung makuha pag-ayo. Ang anong nga nagabugno man din yung mga karahon. Ay, mauna. Ano ang Miss Eva na pa ka? Di siya rin kumambong.
0: Again, sa itong mga kabayans, karon mo balak pa si Uncle Boy Diaz mo sa iba kay adlaw mo na yung Biyernes.
2: Yes,
0: no? Nanahala. Sa itong mga kabayans, ganaminaw, pwede sa mga padangat sinong mga balak. I-text na din sa itong numero nga 0995-472-0802 o baka ha sa itong FB page 93.1 FM Radio Cebu. Mm. Okay na ka, Miss Eva?
2: Yes.
0: Okay, sige na, karong taon-taon mga kabayan sa atangin ninyo ang istorya sa to ang sinder nga maokining usa kababae nga si ganaang Shella, 32 anyos nga na problema o naon sa pagkaon sa atangi karong taon-taon. Okay, Uncle Boy?
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Request 931. Request 931. FM Radio, favorite music radio. FM Radio
6: 93.1. Maana ni
7: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
5: Request 931.
8: Request 931.

0: Og kamo na minaw sa tuang paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga ka-vibes. Oh, syempre, sumaga na minaw karon adlaw nga Biyernes na, mga ka-vibes, no? Murag ugma, ting-relax na. Oh, kay adlaw Sabado na, mga ka-vibes. O niya, syempre, sa adlaw nga Biyernes, ito nga programang Request 931, diin sukad ta sa alauna sa hapon hangtod ta sa alas 4, mga ka-vibes. Ning atong programang Request 931 sukad po sa adlaw nga Lunes hangtod po ta sa adlaw nga Biyernes. Karong hapon na, mga ka-vibes, lahi na po kakaagi sa gugma, lahi na po kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Apan sa dili pa sa mga naminaw, ining atong programang Request 931 live na daita sa itong FB page 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre, mga ka-vibes, sa itong FB page, mga nagtanaw, on air ta sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio, mga ka-vibes. Okay, niya, ang suman, andam na mo din ha, Miss Eva, ready na ka din ha?
1: Yes.
0: Okay, sige, di natin maglangan pa. Ato na niyong sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya sa atong sinder karong hapuna nga maugining usa ka babae, mga ka-vibes, nga si Sheila, 32 anyos na, mga ka-vibes, og taga Bohol. Og unsa pagkaunsa ang anong nabot sa punto higayon nga diin siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. Mao ni iyahang istorya.

Mayong hapon, mga kabayos. Mayong adlaw, mga DJ. Ilabi na gayod sa mga maghatag ug duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayos, mga DJ, ako di ay si Sheila, 32 anyos, og taga Bohol ko. Apan, di ako nagatrabaho sa syudad. Isip usa ka BPO, dinhi sa Ayala. Usa ko ka call center agent, mga kabayos, mga DJ. Mauna nga na ako diri sa syudad kasagaran, og tagsara kay ko makauli dito sa Amoa, sa probinsya. O muna, mga kabayos, di ako gasti din sa Cebu, kauban, sa kuang umaabot nga pamanhonon. Mga kabayos, na ako'y kalibin, mga DJ, nga si Mark. Pero, bisag na ako'y kalibin, mga kabayos, mga DJ, ga-provide gihapon ko sa kuang pamili dito sa probinsya. O na ako'y igsuon na usapod siya ka-manager. Sa samang kumpanya, mga kabayos, isip usa ka call center agent. Dirigi hapon sa syudad. Mga kabayos, mga DJ, kaning akong igsoon, kay mas dako-dako gid siya og income. Dako-dako gid siya og income, diri nako. Gusto ni Mark nga magpakasal nami, mga kabayos. Gusto ni Mark nga mag-menu nami. Pero dili pa ko financial stable, mga kabayos. Tungod kay nag-provide pa ko sa kuang pamilya dito sa probinsya. Nakikita ko sa kuang igsuon dito sa probinsya, mga kabayos. Og nihangyo ko niya nga kung mahimo, tabangan ko niya gasto sa muang balay. Kay nagplano ko nga akong ipaayo ang amuang Pinoy-anan. Apandili siya kay naapadaw siya yung mga personal pa nga mga gastuhan sa yung mga kwarta. Yun ang tampo nga, naapadaw siya yung personal needs. Or haron inyong masabdan ang tanan, ingon ni ini ang mga panghitabo, mga kabayos.

0: Berting, imna na nang imong tambal samtang dili pa kaayo grabe ang imong ubo. Ayo na sige gunahunaan ang atop sa kusina, nga sige tulo kada ulan. Maayo gani kay nauli si Sheila og si Laika karon.
1: Unsa ko man ako pag dili og hunahuna gud ani Marta? Nga kung mabundag ganing ulan sa tungang gabi, mapugwat man ta, kapabasa nga to ang higdaanan.

0: kaayo may nimo, Sheila. Kay bisag naa ka sa syudad, nagpuyo, wala yun ka nakalimot na mo. Kada sweldo ni mo, doon na yun kay ipadala din hinamo ni papa ni mo.
1: Mauna na yung Marta. Unday, Laika.
0: Sheila.
1: Sheila, di ay, liko na itong anak noon. Mauna na yung Sheila.
0: Okay,
1: salamat.
0: Okay.
1: Salamat minimog dako, day.
2: Okay, Reed, kayo na, oy ma. Pa. Hmm. Mayo gani kay naput ko'y partner nga masinaptanom sad.
1: Muna, dako na mong pasalamat dai. Mama mo.
0: Hmm. Hay nako. Gawas ako be. Hay, bisag weekend na gapon ko'y gidumalang escalation sa team nako sa syudad.
3: Di ana si Laika. Ay.
0: Ma, pa. Oh.
1: Dai.
0: Naade ko'y dalang gamayang protas o maintenance ni mo pa, pero katurang para sa duha ka semana ako napalit kay busy jud kayo ko sa office niya. Wala sa kay oras mo at dugay sa butika.
1: Salamat ka
0: salamat, Laika.
1: Salamat kayo,
0: oh, dako na kayo ning tabang. Kumusta ang imong trabaho? Isip manager.
1: Kumusta man kung anak nga manider? Manider man dai ni manider. Kumusta man ka dai, Laika?
0: Kapoy jud kayo ma. Pahalik, stressful kayo ang mga metrics karong bulan na. Daghang kik ahente nga sige pa jug absent. Mabito nga, kinahanglan jud ko mag-relax sa sahay kay mag, like, travel ba ko aron dili jud ko ma-burn out kay. Huwag ma-burn out ko sa, kisa may musustento sa akong kagalingon?
3: Oo, ma-avoid, ma-avoid.
1: Husto, husto sa dalay ka, ha? Okay na, kinahanglan sa nimo at imanon ang imo sa kaugalingon taon. Pero unta ba, kung doon na kay gamay nga sobra dahil lay ka, tabangan sa nimo si Sheila, and then atuang atop in town, sa tuang kusina, sa uban taon ni Dayo, eh, naghugmak naman eh. Og, sa uban pang balay rin na din is balay, kay kining imong manghuday sila, kay bawa baka, bisa gamay rin yung sweldo ni mo, gamay rin yung income ni mo, apan, sige, ganun siya, padala din sa tuang taon, kada simana, padagi na siya, sumuna, pasalamaton po taong kwan imong manghuday, Laika, nga si Sheila.
0: Pa, lahim sa mga sitwasyon, uy, si Sheila, wala pa masyad ako nga personal expenses kay nag-ambitay mo na sila ni Mark sa puy-anan o sa bayranan sa syudad. Ako, doon ako'y kaugaling kundo nga gibayran, doon na po ko'y sakyanan o doon na sag ko'y mga insurance nga kinahanglan punduhan para sa akong kaugmaon. Dili kay tungod manager ko, doon na ako'y mga unlimited nga kwarta para sa tanang problema dali sa balay.
1: Day, Laika.
2: Unsang gisulti, Laika? Dili man sa... Ingon nga gipugos ka na mo, pero nakita ang good nimo nga nakalisod yun diri silang mama o papa ba? Kung magtunga unta ta sa galastuhan diri, mas maayo kay mas mugaan pag unta ang para nako diri.
0: Sheila, nagtunga na maganita usahay, pero dili ko gusto nga magsalig sila permis sa itong ipadala. Dapat magkatan po na sila og budget sa unsay na adri kay kung sige ta og hatag sa mag sige sa nagsalig nato.
3: Pasaylo ami mga anak, kuy nakahatag mi ninyo problema. Kung doon na palang kuy kusog nga mo trabaho pa, dili gyud ko mangayo ninyo. Kami
1: sakto.
3: Ni papa nimo,
1: sakto
3: ninyo.
1: Na, gi sakto nang ingon sa inyong kinahanday, Laika, Sheila. So man, masakit ton man tao mi, masakit ton man tao ning inyong amahan ron.
2: Ma, paayo in taon mong kaguol, ayaw in taon mong hila, kay wala gyud problema ana, ako ray bahala gyud. Ako ang mangita og paagi, akong trabahoon maski mag overtime ko kada adlaw sa BPO, ako gyud ni sulbaron tanan ato problema diri sa balay.
3: Salamat kaayo anak, Sheila.
1: Salamat dai, salamat.
2: Gawason si Laika B. Kinagbutang na siya gumabutang siya sa iyang sakinan. Laika, kadiyot ng good. Sorry sa da kadiyot palihog, samtang wala pa si mama o papa diri sa tong tapad.
0: Unsa naman sa na sila? Mo, pauli na rin ba ako sa syudad ha? Kay doon na pa ko'y report nga tunan para sa kong meeting og mga adlawa.
2: May tungod unta ni sa amo ani Mark, Laika. Tungod na gusto unta kayo ko nga magpakasal mi ni Mark kay napulo na taon may katuig nga nagpuyo. Karon doon na siya nakita nga balay nga pwede namong sugdan o palit, pero kay baw nakadili dayon ko kakumit kay kuwang gud kayo akong swildo tungod kay ako ba ang ga-provide nilang ma magpapadiri sa Bohol.
0: Oh, naunsa may connection ako ni Ana?
2: Nagpakilo.

0: ni mo, isip imong manghudlay ka. Naginusara raman ko nagpasan ani. Dako biya kayo kag sweldo ha? Dako kayo kaog makuha kada bulan. Nganong dili man ko ni mo matabangan sa akong hangyo.
1: Tungod kay kong tabangan, tika karon sige na sa kagdawat sa tanang problema kay kabalo ka nga na like ka nga mo anda mo salbar ni mo. Katunog dili sa pamilya sila. Ug sultihan sa na si Mark kung gusto siya magpakasal ni mo, maghulat siya kung kanun sa kaandam. Ayoko'y damay na yung problema sa kwarta kay doon na sa kong kaugalingong personal needs. Sige na, una na ko ni mo.
0: Kung di yan ang pultahan, makastorya mi. Ayoko talik di, Laika. Sa'yo na kayo ni mo isulti ang tanan kay hayahay man kay ka. Wala kay pamilya nga ginahon na kundi imong kaugalingon ra. Garbuso man kayo ka. Kay Bobby ka nga masakito na si mama magpapa.
1: O sa gingon ni mo? Garbuso? Ako pa ang dautan karun nga ako magani ang nagpalitan ng maintenance si papa? Ayoko tura-tura ha sila ha? Kay wala ka kabalo sa kong mga sakripisyo sa syudad o unsa po mga naagi anak ko. Samtang gipaskwila ka, niundang ko para ikaw ang makahuman. Busa, pahawa dabi kay maulin ako sa syudad. Pahawa!
0: Dili ko muhawa. Wala kay kasing-kasing. Iksoon bagyod ka hatas ha?
1: Sobra na ka ha? Imugod kong ipalagot ha?
0: Laika, imong gibira akong buhok? Laika, sakit ba ya ha? Buhi akong buhok?
1: Buhi ko sila! Wala kay batasan!
0: Ikaw ang may batasan? Nabutaan na kasi mong kwarta?
2: Ay, sumala! Sumala inyong gibuhat!
0: Agay!
2: Laika! Sheila! Hoy! Udangan na niyo! Udangan na! Sumala! Sheila! Laika!
3: Oh, Diyos ko! Ginoo ko, Sheila! Laika! Unsa man ang inyong gimo? Nagbog na mo! Undangan itaw na ninyo!
0: Laika!
2: Day, udangan na samtang na apakoy gininhawa.
3: Berting, apatarong na Berting.
2: Magigsuon mo.
3: Laika, Sheila, yung papa, tanawa ninyo. Undang
2: na
3: sila.
2: Nagano'ng naginana mo sa dalan, ha? Kamong duha. Pagbulag mo!
3: Sheila! Sheila! Anak! Okay na ka?
2: Marta! Saan man nga itong mag-anak, Marta?
3: Ganun nag-away man mo sa imong igsoon? Sheila! Sakit ka ayaw palandongon nga makita mong akong mga anak na nag-away. Tungod na namo!
2: Pauna!
1: Kana si Sheila, ma? Walay rason! Giharas ko dahil daplain sa sakyanan kay pagsun ko na yan ako mupasan sa tanang galastuan ninyo o sa iyang kasal. Unsa ko ha? Bangko?
0: Laika!

0: Day Marta. Ibaon ka no? Ibaon ka, Day Marta.
1: Ngayon man doon.
0: Ako'y nag-uol para sa mga anak.
1: Paminaw ako pa dito, na
0: ko. Paminaw na ko, murag.
1: Oo, ngayon naman.
0: Murag, pabigat na kaita sa mga anak. Nag-aaway sila tungod sa toa. Tungod dining atong kahimtang karon nga. Mura na tag ilagang paot ani Day.
1: Kita na lang yung duha diri nag-uban dong niya sa ato ang balay. Gibiyaan na ta sa ato ang mga anak. Unsaon man nga duha ra man sa sila kabuok.
0: Mao lagi ani na ay ni uwan na pud ayay. No, no. Dangaran lang taligsik Day.
1: Isaw din ang balde dito ka.
0: Dire Day be.
1: Ano man?
0: Pahungaw mo painit na ta Day kay uwan.
1: Punaan ni mong usa dong?
0: Punaan na to ko sa... May na napuntay bata. Dari magtikapik ka, Day.

Usahay mga ka-vibes, mga DJ, ang paghigugma nagkinhanglan og kaisog. Kaisog sa paghimo og utlanan. Dili aron talikdan ang pamilya nga nagpadako kanako, kun dili aron hatagan og luna ang pamilya nga ako ang pagkatukoron. Uban sa tao nga andam nga mo paambit sa ako ang mga pag-antos, taliwala sa duha ka panumpa. Karon mga ka-vibes, mga DJ, unsa may angay na kong buhaton aning akong problema, maglisod kog biya sa ko ang obligasyon ngadto sa ko ang ginikanan. Apan, ando naman pod ko'y plano para sa ko ang kinabuhi, kauban si Mark. Mga ka-vibes, mga DJ, unsaon man ako ni, palihog daw ko, tabagi ko ninyo. Diri na lang taman. Dagang salamat sa inyong pagtagad nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang, inusuki ng ating paminawan, nining nabantog kayo na programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Sheila.

0: Og kamo na minaw sa ito ang paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Ay, welcome ang tanan sa itong programang Request 931, sukad sa alauna hangtod sa alas 4 ha. O niya, syempre, mauna itong istorya, mauna itong kaagi sa gugma kinabuhi sa ito ang sender nga si Sheila, mga ka-vibes. Ganiin, usada siya ka BPO niya, usada siya ka call center agent. O niya, nagplano na po siya nga kuha na po, mag-Gaminyo, nagplano na po siya nga mo-appeal na po sa bugko sa Gaminyo. O napan, ang nahimo ni niya karong babag sa iyahang plano nga mag-Minyo, kauban si Mark, maulagay ang taon po ni iyahang silbi, inong tampong nga di man po ni babag, kaya man sa ginigginikanan, iya maning inahan o gamahan nga, ganahan po siya in taon nga, iya yung pong tabangan ba, kay lagi nakita po niya nga naglisod sila kaniyan to, o niya, looy po gaayo iyang mga ginikanan o iyaha pong talikdan mga kabayab. Sumuna, karon na nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay, sa pag-share kung, unsa may angay ko ng buhato niya ni iyang istorya, karon no nga ganaang maulagi na ganahan na siya nga maminyo sila si Mark, ganahan na nga magpakasal apan nga himong babag kay tungod ganang iyang igsuon murag wa man poy gando wa may klaro pud nga muhatag tabang pinansyal ngadto sa iyang mga ginikanan niya. Di sad siya ganahan, di sad siya gusto nga mabiyaan pud iyang ginikanan nga wa poy mo tabang. Sumuna nangita siya karon og ganaang mga bulawanong panghunahuna og unsay angay niyang buhaton ini iyang istorya. Mga kabayms, ang atong numero nga pwede ninyong tawagan, pwede i-text ninyong unsa may mahatag ninyong advice, bulawanong panghuna-huna is 0995-472-0802. Sa mga nagtanaw sa atong IB page, comment mo din ha unsa may mahatag ninyong advice. Okay, doon na ni tawag, Miss Eva.
1: Hello, may hapon, kabayms, Yamela.
2: Mayong hapon.
1: Hi, si Almer.
2: Miss Eva.
1: Hi, Almer.
0: May hapon. Kabayan, Salmer. Kumusta man imong kahapon noon din, ha?
2: Okay, rin. Jadi ko mo, nag-dahigdan ako dali palayaran kayo. Walang ko duty ron.
1: Okay.
0: Wala kong duty.
1: Ay, nag-uwan ni, ha?
2: Oh, nag-uwan ron din rin, Miss Eva. Nang medyo kusog-kusog yun, nag-uwan ron din rin.
0: Okay.
1: Unya, unsa may imong matambag sa ito ang sender nga si Sheila?
2: Well, ang ako'y katambag,
0: well,
2: Miss Eva, o Dijeri Kumambo, kanang hindi mag-ina, babag na makigminyo ka sa usa ka tawo nga imong gigugma sa tibok ni imong kinabuhi.
0: Okay.
2: So, ang ako'y katambag, ana, Miss Eva, o Dijeri Kumambo, ipadayon ginila ang ilahang kaminyoon. Kay, ginaingon pa, ang kasal mong Dijeri Kumambo, Miss Eva, wala man na kinanglan o dakong gasto, kung di, kanang simple nga kasal nga, thy blessings gikan sa itong labaw makagagahon.
1: Sakto.
0: Mausad, o.
2: So, bisan pa man ni Ana, nga, kanang nakasabot po ko niya, nga, kanang nagunaw na sa siya siyang ginikanan, maayo man nga pamaagi, nga, dili siya pareha sa ubang mga anak bitaw, nga mag-una-una sa kaayo sa iyang ginikanan. Sa una nga, nagmatuto nila, hangtod nga, nagsakripisyo para makahuman sila silang pag-eskwela, apan, kanang wala na mag-una-una sila silang ginikanan, pero, dilib ko niya, kay lahi siya sa uban ng mga anak bitaw,
0: Bisan pa man
2: sa sakripisyo bitaw nga gibuhat sa iyang ginikanan apan kanang naghunahuna gid siya sa sakripisyo nga gibuhat sa iyang mga ginikanan sa una sa katong nag-eskwela pa siya hangtod nga nahuman siya.
0: Sakto.
1: Unya ang iyahan og maguwang si Laika murag wala gyud noon naghunahuna.
2: Mao nay nakapati diha di Jericho mo bisi iba nga ang iyang igsuon nga wa maghunahuna ba sa nga kung dili patungod sa iyang ginikanan. Diligid siya mahimong ingunana, diligid siya mahimong profesional.
1: Oo, kanya po.
0: Okay.
1: Maura to, Alme?
2: Mula ginaingon din siya, kumamong bisi iba nga, kanang ipadayon lang din nila nga magpakasal sila niya, o mamana na sila pagkasal, kanang padayon lang din niya ang pagtabang sa iyang ginikanan, kay kanang dako kay nang garmo, bisan pa man, o kanang siyarang usa nga nagtabang sa iyang ginikanan, pero dako kay nang garbo, kay bisan og siyarang usapan, nagunaw na gid siya silang ginikanan sa way paglipod-lipod.
1: Kana.
0: Sakto. Okay.
2: So, kana lang dito ko mamubis ipa.
1: Okay.
2: Dito ko mamubis. Salamat kayo ninyo.
1: Salamat.
0: Oh, salamat kayo. Umayong hapon, kabayb Salmer. Alright, sige. O niya, karong hapon na, di apod na nga to ang mga intern. Maghihapon si Jismar, no?
1: Jisray.
0: Jisray di ay. O niya, si Inday Koan, L.
1: Si okay. L o si Pearl.
0: O. Again, yung sa may mahatag din yung advice ini. Ikasayo na.
1: si Pearl.
0: Ah, si Pearl. Oh, si Day Pearl. So, may mahatag advice nila ni Kuwa Anday, ni Kuwa Singan ini, Sheila, ana.
3: Tungod po sa sulti ni Mark nga, ay na siya ay, ano ba? Kana, pag ingon sa ni Sheila nga, tabangan nila ang usag-usa, matapang sa siya sa mamagpapa ni Sheila.
0: Sheila, oh. Mm-hmm.
3: So, ay, dapat yun nga mag, dayon yun po ng kasal. Pero, mm-hmm. na, tungod sa sulti ni Mark, mutabang sa siya, oh, mas maayo kay, di man gid mutabang ang igsuon nga si Laika. So, pwede ra magtinabangay si Mark o si Sheila para sa iyang mamagpapa.
0: Mauna, oo. Oh. Padayon lang yapong kasal, ana.
3: Yes.
0: Niatabangan lang. Okay.
1: Ikaw, Inday L.
4: Ako matambak ni... Matambak.
0: Tambaki to siguro.
1: Tambaki.
0: Okay.
4: Tambag ni Sheila kay... Kanang, bisan pa o, iya yung piliyon ng iyahang kalipay kay dili sa dyan niya biyaan ang iyahang pamilya. Kay napaman iyang ginikanan with mga mo suporta na sa siya mga desisyon pero pasabto na lang sa niya ang laki nga kana pa jud iyang sitwasyon nga maita nga makasabot sa nang laki niya og iyang igsuon sad may tagaan sa siyang blessing ni Lord
0: may lamdagan ana
4: lamdagan siya nga mutabang siya siyang ginikanan
0: mao na okay sige
1: si Kuan si Jesseray
5: ako masulti na first is, believe sa kaya ko aning Laika, no? Kaya maka-afford siya o duha kasakyanan. Pero, atop sa kusina, dili siya ka-afford.
1: Maupon.
5: Yeah, kini si, kisa tayo pagkasa, Sheila. Tabihan gini niya gmayo yung igsoon. Makonsin siya man lang ba? Ipadayan to po ilang kasal. Kaya, lain kayo mawani na po ilang kasal.
0: Mawani na siya.
5: Kaya, magsigi sila o kuan sa iyang igsoon about sa gastuhon sa balay. Ano ba?
1: Kaya na.
0: Okay, sige, unya ikaw, Miss Eva.
1: Kuan, unya na ko. Naaray daghang.
0: Okay, sa Miss Eva, okay.
1: Dari, niingon si Ma'am Lorna Margarita. Happy day, DJ Eva and DJ Rico Mambo, mga ka-vibes, mauna ni. Kanang, be safe all and God bless. Watching from Sambagdo, Cebu City. Ana, tapos... Si Ma'am Igreen Orquiza Jacoma. Hello, DJ Anday Eva Selfie o DJ Rico Mambo. Naminaw mi diri ni Dudong Nathaniel.
0: Oy, may hapon.
1: Okay, wala siguro yung work si Ma'am Igreen. Unya, from Ka-Vibes Concejal Wagas. Depende na sa ilahang desisyon, Miss Eva. Hindi siya, hingi siya o guidance sa Ginoo. Regards ko ni mo, Miss Eva. From Lupa Compostela.
0: Okay, sige, salamat kayo no sa itong mga kabayab sa muna bitaw. Kanibiyan yun na ni Miss Iba, daghan biyagin nga kanabitaw ang murag realidad ba, nga istorya. Nga naman,
1: tinood yun.
0: Alisa ta sa managsuon, at kaning himay-himay yun. Kaning managsuon, di bang yung tinood tanan, nga kanabitaw ang muhatag sa ginikanan,
1: ang uban,
0: di gawang siguro gusto sila muhatag, wapon sila kapasidad, kayo, way kwarta Miss Iba.
1: Ang uban, di Jericho Mambo, magtutod. Ikaw may nakukswildo, ikaw may single, ana. May mga ingon, ana. Doon
0: sa kanaang si Ika, may wa, minyo kay lagi og na minyo na naman po ilaing obligasyon nga labi na magpa-eskwela na po siya mga anak ana
1: kay na
0: ay ikaw may daga pa ikaw may ulitaw ikaw lang sayo hatag ana ba no pero muna og pwede magyapo na siya kay muna lagi depende ra na sabot-sabot sa managsuon mga kabayan so usaon ninyo pag kana bitaw ang pagbahin-bahin
1: nga
0: moingon ka nga sige aron nga di kita madak-an karong sweldo ha
1: ako ani ako sa ako mo padala
0: niya sunod pwede ikaw na sad aron nga aron pun magapahuway pugo ano sa ba depende na ang sabot no.
1: Pero si Kuan ng good sa kaso ni Laika kay murag na gyud siya ihang kaugalingon mura siya na kuanan ako nga selfish mura siya gyud selfish
0: ang technique ato bahalang maguba ilang balay sa mga wow si Laika nga
1: iwan ana
0: sa kina ni parking na guba ilang balay ana siya paayo na lang tanay kay guba man ko balay
1: kay na
0: ipahugmak na sila ipahugmak na lang kusina kay mana
1: kay bisan ba ya no nga
0: sakinan ko na imo mag show ni mo ana wow masad aning bago ato sakinan bago kay
1: manager pag yon
0: ni ato balay guba ato na lang ni paayo ako na lang paayo na ana mapungkos man to Miss Iba
1: ipaguba na lang sa wato na lang nga mahugno
0: hugno ana balay ninyo din ha
1: Oh, na ay mga oh, mga ingon ana nga igsuon. Unya na apoy uban nga kanang kuan gud ba? Kanang gusto gani nila nga sila ray mo improve. Ana nya bisag managsuon sila magsuya ay. Na ay mga ingon ana. Oh.
0: Napoy kuan mas iba nga kanang ang gidikanan tabanganan mao pagihulman.
1: Oh, kay na.
0: Okay, wa pud lagi kwarta in taw mga muna. Kita may pamantag o panang kitay kitay pananglitan kita mo kita pa may lagsik og lawas kita may maninguha og trabaho no hindi kay ang kanapong ato apong ginikanan nga naglisod na intawon mapagipon mo kwarta niya magsaligro ba ning mga anak mga kawife
1: so, oh nga abi kay ginikanan ang gihulma dili na lang ilisan
0: limot-limot-limotan lang dili na lang kanang magunaon na apog ilis kay mama bitaw na nato pabitaw na
1: kay na
0: mo na ingon ano no okay sige di ba ikaw come on nakauli na mo sa inyo
1: nakauli na mo sa inyo ha.
4: Napako nagpuyo sa akong ginikan.
0: Ana,
1: taga lagi, kay nang asa man ni mama.
0: Barili niyo di.
4: Ako mama taga Davao.
1: Oh, so nakauli na ka.
4: Wala pa.
1: Oh, ingon ay na ba? Yan na siya diri sa siyudad.
0: Inikulin niyo mo dito sa Davao. Unsa may feelings imong mama, di ba? Mura malipay ng na akong anak si Kuan Il Ramos na.
1: Oh, syempre.
0: Oh, ni anak kadumog diba ko may na baka ni mo news break diba dito
1: na.
0: May na baka ni mo drama.
1: Yes. Diba, may kini mo sayaw sa TikTok.
0: Mo na din yung mama di mas iba ni gabot na. Kumusta man imong OGT Inday? Kumusta man imong drama?
1: Kita, oh, sige siya sa ato pa story. Siya sa ato pa story ha.
0: Sige. Kumusta man imong mama Inday?
4: Ako mama kay mo tanaw siya balik sa live.
0: Tanaw siya no.
1: Kanang mo ingon ka lang nga mo uli ko diha karon ma. Ana.
0: Ana.
1: Oh, pagkakauli?
4: Wala mo kauli.
0: Wasi uli-uli, so kapagkabata niya.
4: Ang nasa Davao, kaya akong mga relatives akong mama.
1: Okay.
4: Pero akong mama nasa Cebu.
1: Nag-koyogrami. Si Kuan.
0: Kasi mag-koyog sa mama dere. Ikaw,
1: si Jisray.
5: Kuan, sa recently kay kanang mga long weekends mura makauli ko.
1: Barili man inyo no. Unya unsay feeling sa imong mama kanang imuha man jud na.
5: Makita Ginoo and kung mabalik na gani kay
1: mag-uol. Kanang ingon na ba?
0: Mo na dayon oi imuhang kuan ha.
1: Imong kwarta paigo ra na.
0: Imong contact biya dayon
5: ha. Lisod na lang tagwahawa kay maluoy ta.
1: Oh, kanang sakto.
0: Sumuna mo na lagi. Usa gyud sa mga ginikanan.
1: Si Kuan.
0: Si
1: Inday Pearl.
3: Kuya Graman, misa mo ang kwan, mamagpapa sa bala.
1: Okay. O niya ka nang niskwela ka.
0: Asay mo na lang uyab, kuya po mo si mga uyab. Okay, sige, ano na lang kayo, nagkuyog man sila. Itong pagbalik, magkaoba na to si Uncle Boy, si DJ Pamela. Salamat kay Jisri, ha, o ni Fern,
1: o ni El. Thank you, kayo.
0: Sa ito ang karong kuan. Ito nagkaoban nga sa inga nini, mga intern. Balik na karong tatuan, Miss Eva. O niya, siyempre, pahaom nga sunata mga kabayb sa tuwang istorya karon ni Sheila, pagsubok apan, nagsugod man ni sa ilahang balay ng buslot kay Uwan man pudrong adlawa, dara. Tuwing nga maulad mga kabayb, din hilang sa itong paborito radio sa Sugbo. 93.1 FMR, favorite music radio Cebu. Mga kabayb, mauna ni, welcome ang tanan sa itong programang Request 931.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: 93.1. Maana ni.
8: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
9: Imong gibati.
8: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
9: Simpatiko.
8: O romantiko.
9: Romantiko.
8: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Kamo kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Mga kabayans, Monday. Alias mga kabayans, garo na itong kumustahon sa ang itong mga kuana. Sige, Uncle Boy, Miss Eva, did you Pamela?
1: Yes!
2: Hi! Aww. Kumusta, Uncle Boy? Miss Eva?
1: Did you Pamela?
2: Kumusta sa natong mga taxi driver? Kumusta mga driver taxi? Driver jeepney?
1: Nag-uwan ba ka gihapon, no?
2: Maunay pangutana, unsa ka? Nag-uwan pa ba ka? Malili man diri sa gawas, pero sige, may lagamin na ni mga tawhanan ni. Niya, siyempre, sa itong mga kabayabs karong naminaw, usab, ilabi na sa mga bus driver na hinay taon mo sa pagpadaga, no? There is my north bus, south bus terminal. Niya, siyempre, ang ato usab ng mga kabayabs karong na as carbon public market. Niya, as may tabuan, kumusta mamong tanan, unsa man, nagtaligsik pa baron din ha, wala ba, no? Jis Maroni, migla niya, kumambo, request ko kantang If You Leave Me Now, Chicago. Karong gabi, ina lang ni sir, kaya nalapas naman, no? Niya, diyan naman ta sa mga past ng mga sunata. Karong gabi, ha? Niya, manggihapon tayo mga maanindot ng mga sunata. Nga diin, kay bao na mo, ana, basta gabi, na gani. Basta nindota na mga paminaw sa mga sunata, ginoon, no? Niya, siyempre po, sa itong mga kabayabs pong naminaw karon, ito pong kumustahon ang ito mga suki po ng mga kananan. Suki na ito ng mga palitanan sa mga barbecue. Karong orasa, nagsugod na galing-haling si Dudong og si Inday. Si nanay o si tatay nagsugod nag-andam sa mga barbecue honon kay karong taon-taon maabot na po ang ilang mga customer. Niya, siyempre, karong hapon na ang istorya karong sa kaagi sa gugma kinabuhi kabahin sa tuang sinder Miss Eva nga si Sheila.
1: Yes.
2: O sa kababaeng na problema tungod kay nagplano na silang magpakasal, magminyo iniya karong atrato apan unsa ba nga muraog nag-problema pa siya ba kay ganahan pa mag-taon siya po nga murtabang in town siya mga ginikanan nga diin nagsagumoy po din town sa kalisod unya na kasi mag-uwang nga kwartahan na kasi mag-uwang nga murag ka na ang tubig-tubigan apan murag ka na ang daw man muhatag og tabang siyang mga ginikanan mas iba. Nabitaw na no kasagaran bitaw sa mga daw no kanina ay kwarta. Pero kaning mga
1: white watch. Nagdaginot, maupay yung muhata.
2: Maupay na share dakong realidad ng si Eva.
1: Yun na.
2: Mao ganin nabantayan ako nga kininoong mga white kwarta, mao kusog kay mga hatag-hatag. Apan kining unay mga kwarta, bastang tipira gyud on. Grabe makadaginot kay ngano man, ganahan man pud sila nga wala man sila mas ibang naning kamot man ganin may pag-ayo aron nga
1: mudaghan.
2: Mudaghan amo ginitaguan pagyot ana ba. Mo na kuan ang kaning mga kay maning kamot nga minus o kwarta sige osik lang kay mao gihapon wa mamadato gihapon pobre man gihapon
1: ang gaan ra gyud nga trabaho karon nga dali ang kwarta kani ra jung vlogger
2: sus pasto kang dagana na kwartahan ni vlogger
1: mo na ka
2: mao na madakit anak sa Facebook Miss Eva mo na lang kadin na nga ang link na as comment section kwarta na tang paita may mabitaw nindot apil-apil aning vlogger dito. Anan hala, onya karong hapon na Miss Eva, unsa may mahatag ni mong advice sa sinder nga Sheila? Okay,
1: ako ma-advise ni Sheila nga kuay na.
2: Adungan na lang mo DJ Pamela. Para madali.
3: Muna ka sige kay onya Miss Eva.
1: Ako kay murag normal lamay na no nga mamaminyo man gyud ta. Pero dili pud siguro ako ni kuan jud ko ni Sheila na ni kuan ko niya ba nga ganahan ko nga klase nga pagkaanak niya.
3: Kaya okay. Kuan niya po siya Miss Eva.
1: Dali ra kay siya maluoy siyang mga ginikanan.
3: Mutan ang yun siya mga ginikanan.
1: Dili niya sa yun nga kalimtan, yun na bisan pag nanana siya kay ipon, pero ang iyang huna-huna na agyapon sa iyang ginikanan.
3: Kaya na, walang ingon, family oriented yun po Miss Eva.
1: Kaya na. Kanang panagsara kay mga ingon anak karon.
3: Moy na, kasagaran karon, pasagda na malang ilang mga ginikanan.
1: Kaya na. Kay ang uban sab kanang mo ingon nga imobitaw ko ang lisod-lisod sa una. Unya karon na
3: Money Mouse.
1: Money Mouse ingon ana. Na mga ingon ana nga pagkaanak.
3: Maoy na. Sumoy na si Sheila. Okay man po si Sheila pero siguro para po sa kuha sa Eva ko ana lang kana ang mo na sa buti na lang pwede gihapon ka magminyo. Pwede pwede ka magminyo. Unya gawas pa ana. Pwede man sad gihapon bisag minyo na kamuhatag gihapon man ka, bahala ginagmay lang sa'yo. Ay lang pong ihurot-hurot. Kaya mo na, mawa naman po ang imuha sa imong pamilya. O imo pong hotdog hatang. Na.
1: Pero no? Maayo gani kay, nakapartner siya kaparihan ni
3: Mark. Maayo na, si Mark, magkasabot man po. Siguro, magkasinabot ra mo, Ana. So, mo na, pwede ra mong magpakasal. O niya, mauna, kana ang inulan ni mo si Mark, nga di lang na ito, gihapon, pwede ba nga o magpakasal ko. Mahatag lang gihapon ta, pero kanang bisag pambugas ba? Maura mo na importante.
1: O niya, Pamela, ang kaniba yung mukuha kag balay, no? Mahal-mahal yun na siya.
3: Mahal. Kung alam sa balay, payag lang sa island sa balay dako. Ay, naaroon nga di kayo mamahalan.
1: Kaya, o niya, masa, nindot po noon nga, naakay ka o galingong balay, kisa na nga bangka.
3: Noon, sa labi na din ito siya dance.
1: Oh, mas mahal. Oh, mahal ang pagpangabang o balay.
3: Naay mga brato, Miss Eva, naay mga brato, pero kani man po kong brato o mahal, nag-agad man po ni sa imong sweldo, nag-agad po sa imong income. O gagmay ra kag income, ari pugas sa mga bratohon, pero tanaw ni mo nga dako-dako kag income, mangita po kag nindot-tindot sang balay. Muna nga bawi-bawi ra.
1: Bawi ra.
3: Muna siya. Nanahayla, ana lang siguro ang cool boy. Ikaw?
1: Oh, dungan po mo, ni DJ Rico Mambo.
2: Oh, na di mo magkadungan. Wahig ni siya permi, ako yung una. So muna, paras ko alang, mauna gina, nagkasinabot na sila, istoryahe lang na ninyo, di ba sinda ay maabot sa punto rapod nga, maluoy ra po ni ang magawang Miss Eva, huwag mo tabang-tabang sa sayang mga ginikanan, no? Di naman po pasagdan taon si Sheila, ana lang. Oh, di Jericho Mambo. Okay, onya mag-asayin yan ni, salamat kayo, Sheila, sa mong pagpabuhagay, sa mong pag-share, ini mong kasinatian sa gugmag-agis kinabuhi. Ini nga itong programang Request 931, sukad sa adlang Lunes, hantod sa Biyernes, sukad sa launa, hangtod sa alas 4. Ang ako alang, muna, istoryahe lang na ninyo ni Mark, onya, mas maayo nga ka nang, pwede man po ni Ms. Eva, kay duha, yung ginikanan, mauna man lang yung duha, duha raman sila, pwede man po dadun nila silang balay.
1: Mauna
2: na sila'y balay, ino na, gumaan na lang
1: pero,
2: ng balay
1: stuwa. Jerry ko mambo, naajud ba yung mga ginikanan na ito? No, nga di yun mahimutang kung naasalaing balay.
2: Naosan, pero di man naalaing. Kaya inulali mo nga, ma, nagguwang naman mo, dara naman mo, ma, na magkuha mami, plano mami ni Mark na magkuha mig balay, ato lang mo dito, no?
1: Pero sayang sa kaayo ko, basig ilahat ang yuta.
2: Pwede naman mo ilagya po ipaayo, Miss Eva. Mintras karon nagguba pa ba? Okay, lison mapugay, pugso niya, higda dito nga kuan, ana. Sige lang, magkakwarta ta, ato lang pong hinahinayan ang balay na to, at least, hindi ma, hindi magguba, dili mabiyaan, ana. O, garon, ari lang ka sa amu asa, kuwi lang mong papa, kaya mga idaran mo, may na nga, magkaoban naghihapon sila ba, din eh.
1: Pero insulto kayo ni Laika, no? Isip maguwang? Kaya ang iyaharang mangod na kaunahon nag-ingon ana.
2: Mauna, lala, mag-ingon man po, lailahe, mag-ingon pag-utok ang managsuon.
1: Ang managsuon.
2: Hindi mag-ingon pariha pag-utok. Muna, pwede man po na, mabot sa punto, nga mulaag na po si Laika, magkanaan na po siya ibalay, pag-ingon na po siya, maari na po mo sa amo, ala, dipindin na lang. Ari na po mo sa mua. O, baka ha, karong si Manaha, ana mo silang Sheila, karong sunod si Mana, ari mo sa amo. Diba, kay, managsuon, bisag ingon ng tapong, bisan pag-unsa ka kanang murag magdali maglalis apan na mamanagsuon magadyapon mas iba di kinamawa ang pagkamanagsuon nga paabot ra gyung punto ka kanang magkahoy-hoy ra gyud ba magka okay ra gyud. Okay, sige, salamat kayo ha kana ang Sheila sa imong pag-share ini mong kasinatian sa gugmag agis kinabuhi unya wa naman taig yung oras kay una Miss Eva
1: sa mga gikapoy na sa mga nasakitan sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi sa kasakit o galipay diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Ampi.
2: Alright, ano pa? Muna, sige, salamat kayo Miss Eva, unya sa itong mga kabayab sa last 3:37, DJ Pamela.
3: Ako na lang sa home, si DJ Pamela, mag-ingon, stop thinking and start doing the game. Salamat, tumay hapon ka nating tanahin mga kabayab sa Uncle Boy.
2: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy, ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti. Di ba taros, DJ Rico Mambo? Again, salamat kayo adlaw karon nga hoybes ug happy weekend ug ma day off ta. Unya maguban-oban ta mga ka-vibes karon na lang usab adlaw nga kuan ha. Karong adlaw Domingo sa tong programang Domingo Diskoral. Alas 6 hantud ta sa alas 9 ni ana. Ang atong programang Domingo Diskoral 80s 90s at sa mga ka-vibes mga karaang sonata. Kami na'y bahala na. Ang ato na mga vibe mix, DJs mo'y bahala na yan ang mga kabayos. Ang ato nagkaoban ka rin ng ato mga chief engineer, Sir Edgar, si Sir Gabriel, si Ma'am Junets, o si Sir Berhelio. O niya, si Ma'am DJ Langganida, ang atong station manager. Wala naman tayong oras. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo Mag-ingon. Lihok na. Mintras sa'yo pa. Mintras sa pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayos. Ang pinghay na hinais magpadagan, ilabi na sa mga nagmotor. Nga naman, dangog ang daan kay nagsigig uwan mga kabayos. Sigig talig 16. Hey, lamang sa ato, favorite horan. 93.1 FM are your favorite music radio Cebu mga ka-vibes. Rakraka na. Hanggang salamat, tumayang hapon. Bye bye.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: ito ng ating sakawanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: 93.1 Mau Nani.
1: Mau Nani.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabibs! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagpit eh. Mauna ni...
5: Kabibs! Kabibs! Kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay,
0: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.5

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1